0: Tanawa si nanay. Naghilak siya.
1: Nanay, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
1: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang indiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
1: Nihilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, ada.
0: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oo, ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
0: Kaipiktipo ko anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
2: Aban tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud ana sa daghang igayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way I like.

0: pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
1: Ay, sus. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
0: Wa dai sakit imong tiyan, apa?
1: Oh, lolo!
0: Oh, it's a miracle!
1: No, lolo! It's because of Kuya Dots Herbal Oil!
2: Lolo! Kuya Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dots Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal
0: Herbal
1: oil.
0: Agoy, kasakit sa akong sampot, Sima. Agoy!
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan? Nahambong pag yun ka?
0: Agoy, kalit magbigol-gol ko ng akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Ngol-ngol nga tuhon? Sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
3: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong ipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutukuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamonds in the light. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
6: kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
7: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.
6: Health Tips. Health Tips.

Kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din ni nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag, karong adlawa. Good morning! Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan pero ni bundak ang makusog nga ulan kagabi eh. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning. Cotabato og Lanao. Good morning. Agusan del Sur del Norte. Good morning. Surigao del Sur del Norte. Good morning. Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning. Good morning. Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa Gyapon kini na sa inyong pinalanggang Kuya Dodge manghinaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaa sa Kapiskay ug Kabaskog sa panglawas inubanan sa Kadasig ug Kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan hapdos gamay iyang tiyan. Pinaka nindot nga labanan din hining babaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Dasig ug kugilang. Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Labi na sa itong mga nanay, tatay, lolo ug lola, ate, kuya ug bunso. Mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan nga nakamonitor, nakaplastada, nakapahiluna, nakaroon mga orasag, karoon nga mga takna, gumikan kay nagprograma na po si Kuya Dodge. Samtang mga nagkubi-kubi diya sa inyong mga gimbuaton sulod sa panimalay, nakamonitor din ining atong tulumanon. Sa atong mga partner radio station sa Tibok, Mindanao, Tagiyag, Tagdumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning. Good morning! Naginas Technical Department, salamat kayo sa nadlo-adlo nga pagkunikta. Thank you kayo. Thank you! Og siyempre sa itong mga igsuong mag-uma, may buntag ninyo diya. Good morning! Naas kasing-kasing galamhan ni Kuya Dudes, gumikan sa inyong kadasig ug kakugi. Na ay makaon ang kinabagang duot sa katawhan. Salamat kayo ha, mag-uuma. Labi na sa mga nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti, pinya, kapiguban pa ng mga lagutmon. Good morning! Thank you, kaayo ninyo. Sa tanan mga mananagat po, mayong buntag. Ha? Salamat nga naami masudaan. Thank you! Thank you, sa tanan nga mga magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Thank you, kayo. Thank you! Dan kayo, gyapon kayong salamat na himong malinaw ng usa ka komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you so much. Thank you. Labi na diha sa kapatagan nga bahin nga nagbantay sa mga nangagi nga mga sakyanan. Unya sila'y nadakpan. May kay mo agi ba? May kay mo bantay sa mga nangagi kay manakop niya sila'y nadakpan. Grabe ka trending karon. Daghan ang kanini ang medyo nagmaya kay taas-taas gid kayo nga panahon nga gipasakitan ang ilahang kasing-kasing ug gipakulba-kulba ang ilahang dughan basta mangatang na sila. Na karon sila'y naatngan. di ba? Taas kay nga panahon nga pag naanan sila mangatang manakop daghan kay kasing-kasing kanini ang maguol kasing-kasing nga mga napuno sa kakulba tungod sa ilang pagpanakop karon sila nadakpan. Ito, good morning. Labi na po sa atong taga-merkado publiko. May buntag ninyo diha. Mga gwapo-gwapa nga mga tindero, tindera sa nagkadaya nga palingki sa Tibok Mindanao nga nakamonitor din nining atong tulumanon. Good morning ninyo ha. Good morning. Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan. Og siyempre uban pa mga panindag panginabuyan di sa merkado. Morning ninyo. Salamat kayo. Good morning. Asay mapaduulan na ay maduulan ang katawhan makapamili sila mga inadlo-adlo nga panginhanglan nun gumikan kay sa atong mga kaigsuonan di sa merkado publiko. Taga-pantalan, taga-terminal, ato mga biyahedor ug dumudong. Good morning ninyo diha. Good morning! Sa ato mga driver sa habal-habal, bao-bao, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampuliko man pampribado, ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga takna, unya nagmonitor din hining atong tulumanon,
Ang pahimang no ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwalaa ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka. Safety ka mo, safety ikaw sa pagbiyahe. Muna diya nga amping kanunay sa biyahe. Siyempre, din sa atong mga kapungango, salamat kayo sa inyong walay paglubad. Thank you kayo. Thank you! Wala pa kasugod si Kuya Dudes, naana nakaatang-atang, nakabagat-bagat, labi na din sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, magsungay-sungay, sabak-sabak ni Kuya Dudes, bababa, kugus-kugus. Adto lang sa inyong Facebook niya. I-search sa inyong search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Kinaadya atong live. O niya, dalikyatin na lang po, pakilike, share, follow para mapaabot sa kinatibok ang kapupudan. Pag naapod ninyo sa atong live sa A6FM 99.7 Davao, good morning. Good morning! Kunindya, di rin natas atong pagpanimbaya para taas-taas ang ato ang madaganan karon nga mga urasag, karon nga taknaag, karon nga mga adlawa. Gikan ni Boss Ruli Abdullah Martinez, morning ni mo dia, boss. Good morning! Grabe. Ikaw giuna na ko, nakita na ko, dari, boss. Pinakauna pa sa Pers. Boss Ruli, may buntag ni mo dia. Tagiag tagdumala sa News Radio Hinatuan Surigao del Sur. Salamat kay boss, inadlaw-adlaw nga pagkonekta. Importante nga himsog baskog niya kitoy-kitoy pa ito pungango. Musta ngango boss. Risma Puhanes Bagundol, may buntag ni mo dia. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Good morning, Kuya Dudes. God bless. More power sa imong program. Salamat kayo. Rizel Joas, may buntag, Rizel. Kang Christine Kabugnason, Rilampagos. Morning ni Mudia Ten. Good morning! Wala ka mag-sige hilak, Ten. Minaw na sad minimo di Kuya Dudes. Samtang naghalay sa mga linabhan, kay kusog kayo amo ang speaker, abot sa Pikas Barangay. Kuya, naghilak-hilak Japon ko kay wala pa jud ko kamubon. Grabe, luyan ni mo tin, no? No, sa to pa karon nang sige ka panghalay sa imong linaban, sige to imong luha. Oni ang problema pagidan natin kay human imong panglaban ang halay ka ang imong silingan. Mo po idoy og daob sa mga sagbot og basura dito padulong sa imong linaban. Ay naa si Rickson, no? Nagsunod sila mag-asawa. Si Christine og kanini ang si Rickson Rilampagos o si Cedric naamon sa Bugo, Cagayan de Oro City. Son, mulian na tayo mga asawa, son. Si Christine dito sa Bayugan kay sige biya gihapon tugtuaw. Adlaw-adlaw tao nagtuaw, son. Di na kumutuo nga kana mo iyahang gikapagdakan nga sige siya og hilak kada buntag son pero kay bawo gikuson nga ikaw may gikamingawan na. Uli apo biya taon to imo sawa dito sa Bayugan son. Kita may buntag ni mo dia. Kang Kuya Larry mapait. Kuya Larry, good morning ni mo dia, kuya. Good morning. Love kuya, thank you kayo, may buntag ni mo dia. Og sa Team Unity Life, good morning. Good morning. Na din ay ang ato ang usa sa pinakaligon nga haligi sa Unity Life Incorporated, si Kuya Larry mapait. Katong mga magpamembro dia, pinakanindot kayo nga high-end nga dayong karon nga mga panahon na. Mas gipa-improve ba, gipa-high-end og maayo. Ang Unity Life Incorporated. Good morning nimo dia, Kuya Larry. Good morning. Basilisa Pagubo. Good morning. Kang Ate Salde Emilita, Ate Salde, may buntag. Good morning! Ako nga nakasmayong pagpaminaw. Og si Napoleon, may buntag ni Mudia. Good morning, Kuya Dudes. Wala lagi 19 sa live. Naamay live. Ate Aristo na, asa naman di ka napaingon? Baniyaro man ko nagsugod. Vita, may buntag ni Mudia. Naamay. Tanawa lang diya kay Basi og Kwan. I-search na lang diretso basta walay kuan. Kanini ang dili nimo makita
Kinay usay dili mo pop-up diya sa atong dili mo notify ba? Oh, ganihar ko nagsugod diri ate. Ya, wala ka asa man ka na paingon. Oh, tanawa daw siguro dito si Ilahom sa buhan basig tuwa dito nitago akong live. Gloria Buragay Leva. Good morning.

0: sobra ka excited ni mama. Daghan gi nagpasalubong tiya pero papahuwayan na kay pagkahibaw niya nga muli siya diya sa Ormoc. Diya sa aton sa Kamutis pod. Lapos man na sila Kamutis ug ma. Ah, niya pagkahibaw ana niya nga dalhon na siyang manoy niguli diya. Gabi taon sa mama. Tulok adlaw way tugtog. Sobra in town kay excited si tiguang. Ang iya mga dugmon ipanood sa ako. Kay pasalubong kuno taon lagi na ninyo diha, papahuaya taon as mama tiya pagkapakatulga. Oh, kay ibaw naman kaning kani ma-excited ta niya, medyo maedad na. Sige lang balik-balik kasi liyas mo idoy sig kalibang. Ay di tao, excited na, magsig kalibang. Kita tiya amping mo diya. Oh, sa akong mga iyaan o guyuan, oh, kita-kita mo diya. Lagyo, naglagyo biya taon ta. Pero importante nga, mayo ilahang paglawig. Oh, sa taas-taas kayo nga oras panahon, nagbiyay kagapon pag naslas kadlaw, nagikan diri. Jeregio San Miguel, good morning ninyo diya. Og sa Tribal FM San Miguel, salamat kayo may buntag. Mapalit diya itong mga produkto ha, San Miguel Surigao del Sur, ang diya sa Mulyanida Pharmacy o sa Bert Pharmacy diya sa downtown. Pinakasentro mismo ninyo diya, San Miguel Surigao del Sur. Good morning.
1: Good morning!
0: Ni action ba ya o duko, Kuya Dudes, ang ngango? Uy, taon, kaluoy po ni Busruli, oy. Boss! Matay mo to, og ikuan yung Madam Rinalin ba? Pinaim mo, biya ni pinalanggang kapikas. Action na pinagtaong kung duko, imong ngango, boss. Buta na mo, Kuya Dudes, bummer man diya. Okay, action ako ng taon. Anong taon si Madam Rinalin reaction? Looy biya taon kung ruli, Kuya Dudes. Action nagduko iyang ngango. Dandre Madagmos, good morning ni mo diya dyan. Samtang nag-harvest diya sa itlog kauban niyang pinalanggang kapikas. Gikan sa magsaysay na bunturan, Davao de Oro. Morning ninyo diya, nga nakamonitor sa atong partner radio station diya sa Nabunturan, ang FMR Radio 96.7, Nabunturan. Good morning!
1: Good morning!
0: Aga siyempre, kang Risma Puanis Bagundol, may buntag, Kinit Rilampagos. Kisa naman po na yung Kinit. Was out, Kuya Rod, sa akong mama nga Sigira og Hilak, anak ni Nia. Si Kinit ni, patimbaya ni ako, Kuya Dudes. Na ako sa school karon, wala pang taon may klase. Sa Nuli National High School, Bayugan City, Kuya Dudes. Grabe, tibuok pamilya naman yung naa, dire. Ultimo anak, basta way klase. Kinit, morning ni Maria Dong.
1: Good morning!
0: Anak din yung kuan, Christine Rilampagos, ug kang Rickson. Samtang day, wala sila klase dito sa kanini ang Nuli National High School, Dias Dakbayan, sa Bayugan. Nagmonitor ng taong bata. Murag mo tuo ng ikuson, nga sige, hilak imong asawa kay imong anak rin nag-chat na ho. Na-adri sa itong live so uli na taon doon kay Louis Bicay taon itong sakuban way sundang. Kuya Dodds ka nang tig sa highway or checkpoint dili padyod na mga organic nga hilason kayo kay Mangsita tagaman lagi o. Morning, Kuya Dudes. At din na taon midri og produkto sa Compostela, mga butika. Bibian, morning ni Maria Bian. Kang atin nila ba diya raotpod? Gamay-gamay na lang paabot, Bian. Kompleto na natong mga outlet diya sa nagkadaiya nga mga drugstores and pharmacies sa atong sa mga area na to. O, labi nas taga Misamis nga bahin. Dias Kalamba, Dapitan. Nga ito na sa Osamis, Aloran, Tudila, Roqueta, Maningko, Lopisayna. Gamay na lang gikuha nga, ulat-ulat lang gamay, may buntag ninyo diya.
1: Good morning!
0: O gani, bitaw at isal din o. Kita lamak, sa una pa manggod na, dili man na. Nato isa ni Kalampag. Pero sa una pa na, nga mo ay pinakadako kayo nga reklamo, labi na kung maglawig ta sa kadalanan. Mogi na sa usa sa dako kayo nga kaning reklamo sa mga bumabiyahe. Dunay mga sakinan. Ang luoy lang good kayo, labi na sa ato mga driver, kan sa mga tracking services or mga logistics. Pila rin tayo allowance na nila

unya makuhaan pa. Ah, makuhaan pa. Dili na nalilo nga moingon pa nga i-deny pa og mayo kay talamak na kayo na siya nga mga lakaran. Ngayon bisunta, kung tinuod man pod nga dunay mga violation or kalapasan ang maong driver o maong sakyanan, pahamtangan o sakto nga silot. Violation ba? Example mo, violation o 10,000. Wala ka ka-seatbelt. Wala kay kanini ang early warning device. 5,000 biya na. Or dili pasado. So, violation ka, example, 10,000. Ah, papilion man ka. Ticket 10,000 or 5,000. Boss, kanaan lang 5, boss. Ah, walay ticket. So, dili na mapaingon ngadto sa panudlanan. Dito na mapaingon sa ilahang panudlanan. Onya, kanang mga uban nga mga tip para lang nga makaagi. Sa'yo lang kag mangatang na sila nga tagpila kabuk, maglinya, magpila, mga dagko, kayong sakyanan di halos mga wingban. So gawas nga luoy ang mga tag-iya, labi sa mo ang makaluluoy ang mga driver, kay pila raman na sila, pila raman may allowance. O, di ba? Niyang anong sila raman may harangon, sila raman may parahon nga, daghan man gumagamit o muagi diya. So lihiti mo nga operasyon, ang nahitabo sa trending na kayo na siya karun. Ngano ni trending og kanini ang nisikat gyud og mayo kay taas-taas bi ang panahon nga gipakurug-kurug atong dughan na nila. So karon medyo nabuhin-buhin na na. Pero sa tinuod lang pod og do na tay mga sakyanan nga naglawig, dapat kompletos rekados ang mga requisitos nga ilang gipanginahanglan aron nga makaagi ta og tarong. Na kung do naman ugaling violation, mo na ginon ko nga tanan pakiloy atong pagabuhaton. Pero mo lagi, wa man gitay daganan kay sila man ang hari di asdalan. Ang ako lang diyang pangutanong, napil ba kato ilang deputy or katulang ilahang mga galamay nga kusog kay mamara? Mo gina siya ang pinaka lisod di Ate Salde. So unta matuloy-tuloy na nga kung ugaling man dunay mga sakyanan nga dunay gisakto kanini ang kalapasan nga nahimo diya sa balaod nun diya sa kalsada, pahamtangan o sakto nga silot. Ang karon nga dito po mapaingon sa panudlanan. Di ba? Bago raman na nag-trending gihapon ang diya nga area sa Agusan nga bahin, katong diya dahil strinto. Balhin sila galubihid. di ba? Daghan kayo nag-like, daghan kayo nag-share, ana. Sa mga labi na sa lihiti mo nga kanini ang impormasyon, share ninyo na para nga mabuhin-buhinan po na sila. Dili man tanan, pero siguro mga sanapulo na ay mga siyam og tunga. Dili na na sa lilong yun, bisag si kinsa man. Kita po, bisag klaro na po kayo na belisyon, isa man po tagihapon, nga klaro na pud kayo nga naay mga kalapasan nga gihimo labi na sa atong mga sakyanan sa atong pagmaneho, maniguro man pud ta og hangyo. Kita man pud gihapon ang katawhan moy naghatag og kanini ang rason ngano nga ilahan ang mabuhat. Kay kusog makita mo tunol para makaagi. So ang tao pud ngayon ana labi na og kwarta ang hisgotanan. Dili gid malikayan nga dawaton basta itunol. Hangtod po na nga naanad. Kaysa tinuod lang po, kita mampong katauhan, ana. Amoy dako kayo nga kalambigitan or kalabtanan nga nung nahitabo po na. Kay kugihan, masagay tamo tunol. Boss, na ay 500, boss. Pag-iialan ko, boss. Hangtod nga naanad. Hangtod nga naanad. Hangtod na yung ana. Hangtod po nga naaboso. Naakoy mga kuya nga mga daghan kayo na mga logistics or tracking services. Matod pa nila, ha? Okay, kinahanglan mo yun ang pamatuod, pero laim sa kayo magbinuang itong istorya nga na isa na ako kakuya diri nga sa isinta kabuok wingban. Na po isang abay-abay gitpod gihapon ang iya, ha? Na po na sila yung mga talay dito sa opisina, eh? Kaya inig-agi, inig-para, dool tong driver daw, boss kang kuan eh.
pakita itong lisensya, kinsa man ang karga ninyo. Ah, kang kuan ni boss, kang Jung Buston. Iyan to din na silang deputy, silang YC. Boss, Jung Buston daw na yung tracking. Ah, sige, pag-iana na. Dagko mong hinagtalay. Dagan kagsakyanan, ah, magparehistro kanila dito eh, para makaagi ka. Kanawa bitaw tong officer bitaw diya sa kabantay mo tong diya sa Ampayon. Ah, nga katong sa highway patrol, nga naiusa ka wingban, nga nakalimot o gumikan sa kakapoy sa biyahe gikan sa Manila. O niya, nakadlaon nan to. Alas dos, mister, tos kadlaon. Nakalimot siya pag-agis timbangan, kitimbangon man ka. Nakalaho siya. Matay, gigukod bitaw niya na ang wingban. Babagan dahil kalit siyang motor. Pagbabag niya kalit siyang motor, niya may magmuhunong dahil na, nga kargado man. Apisat. Ligsan noon. Kaya ka na, kani, kaya nisibat, dako ni violation. Impas jud karon. Iyan mang gigukod. O niya, kay pag-ukod niya, nagdagan ang wingban. Wa kabantay ang driver, kay gabi eh, kay kadlaon. Gikalit siyang babag. Niyaman niya huna-huna ang bugat kayo ang karga, di man na muhunong dayon. Awa, pag-break sa driver, ulahe na. Ah, dugmok. So, ingon na lang, munay dako kayong isyo karon kada kahig-kahig ni mo sa imuhang cellphone. Oh, padagan kay nag-like ug nag-share, adagan kay nag-share na. Uli basta lihiti mo nga impormasyon, i-share ninyo na. Karon nga ang uban pod maka kakuan pod sila, maka-amgo ba nga. Live bug kay no sita pangayo kada adlaw sa lain tawo na mo ito ipakaon sa mga anak. Nga naman na sila sakto ug lihiti mo nga sweldo. Oh, dagko pugo na sila kita. Kaysa gobyerno kay di man i-remit. Reaction man daw, duko, Kuya Dodge. Wala, sige lang, anak na lang siya. Wala siya pinaka-importante. Kuya Dodge, ay solusyon. Asa nga parmasya mapalit, Kuya Dodge? Asa pwede makapalit, anak? Pod ang imuhang Kuya Dodge Super Serap. Kay dili makabawas ang id. Ah, kaghapon eh. Katunin, asa man dapita inyo, ha? Katungot sa anyos nga batang lalaki nga maglisod na o bawas. Asa dapit inyo, ha? Kay aron nga mapaybalan na to. Manunsyo na to dinis kahanginan. Kay tibok Mindanao man eh. Ah, tibok Mindanao man siya. So, parang matudluan, ma-anunsyo na to, dire, kung asa ka pwede makapalit o Kuya Dodge Super Serap, labi na sa mga makasinati o katumaglisod o bawas, kay hasol kayo na. Niya, importante biyagin ang pagbawas sa tao sa matag-adlaw. Ang tinuod nga proseso sa atong tiyan, sa atong lawas, sa atong digestive system, narana siya sa upat ngadto sa unom ka oras. I-proseso na niya. Pagkahuman na, yan na ipagawas. Nga lang, ang nahitabo, kita nga mga Pilipino, mahilig tag mga magahay nga pagkaon or solid foods. So, diha, pwede na ta sa isa kaadlaw. Nga mapundo diha, ni kabuntag o depende sa ruta or schedule sa imong lawas, ngayon mo na siyang ipagawas. Ah, nakadepende na siya. Pero kung sa isa kasimana, kadaadlaw di ka makabawas, sa isa kasimana, kaduha na lang katulo, amuna na siya delikado. Labi na sa mga batan-on karon. Oh, bata pa maglisod og bawas. Dili gid maayo. Pwede na siyang masinati sa mga tao nga idaran. Si Tinta, o Tinta, no Binta, nga naman, normal man nga muhinay ang ilang sistema sa panunaw. Kaya di naman kayo na sila galihok-lihok. Oh, bihira na kayo na sila galihok-lihok. Muna'y kasagaran, mahitabo sa usa ka tao, nga dili kayo galihok-lihok, walay sakto nga sirkulasyon sa ihang lawas kay gapunduha ra siya galingkod gapundo gasigrag kulong diya sa kwarto. So what, dili kayo matarong ang kaning movement ba pagtrabaho sa digestive system sa usa ka tawo, muna nga makasinati og maglisod siya og bawas. Masinganong masinati na siya sa mga batan-on karon, gumikan kay mao gyapon na siya mahitabo. Mas daghan ang mga batan-on karon nga gapuyoay na lang sa balay. Sigig cellphone, wala na'y dula-dula, oh, gakulong na lang sa kwarto, gatubang sa computer, laptop, unsa pa nang naadi ha. Labi nang tinghugas na sa plato, musulod na yun sa kwarto, kaya hadlok pa hugason. So gapuyo ay ra sila dito. So sa'y mahitabo, wala'y klaro nga trabaho ang sistema sa panunaw. Ang resulta, maglisod sila og bawas, mapundo ang mga hugaw,
mga toxins or chemicals or mga hugaw nga mamahimo siyang basura dito sa imuhang tiyan, nga dili siya makagawas. Dili man sama kaniadto sa una sa among panahon, kami nga mga tiguang buntag sayo. Oh, bangon kay dili ka mo bangon sa biyagan ka gini tubig. Tigway sa kanding, manglampaso, kabuog tubig, ad-ad sa bani saging, lubukon butang ag pulard kay pakaog baboy. Tigway sa baka og kabaw karon wala na. So mas daghan karon ang mga batan-on nga makasinati gyud og maglisod sila og bawas unya mahiligon sa mga pagkaon sama sa mga processed foods. Junk foods. Dili kayo hinginom og tubig kay mas ganahan sila mosuyop og milk tea or iced tea. Ah, di ba? Halos tanan kada adtong eskwelahan processed foods tanan ang ipabalon sa inyong mga anak. Unya paggawas, pagabot dito sa balay tulunghaan sa eskwelahan, nag-alirong or naglinya gyapon ang mga processed foods nga naa diya toslo-toslo. Unya kung ipadto ni mog kantin sa eskwelahan, mas daghan gyapon ang baligya dito ng mga processed foods or junk foods. So, ang may tabo, walay, kumbaga, walang kawala ba? Tungod kay, dili na nato na siya malikayan, di po ingon nga di makaon, kilami man. Nga lang, nakulang sa disiplina or batasan, nga dili siya pwede permamintihon nga ipasulod sa atong lawas, muna yung may tabo. Unya, pag uli sa balay, ang mama, ang ginikanan, magluto o gulay or kanini ang utan or kanini salad, syurte na kayo imong anak karon mukaon kung sumuka o gulay. Kung mukaon man, pwede hadlokon, pwede gulaton, pwede bunalan, umupugos o kaon, pilion po. Ipadaplin tong dilis nila ganahan. So may tabo mo na siya, kasagaran may tabo sa mga bata. Gipalawman ko lang para nga mas masayod ang tanan. Magsalig ta o kanin pampabawas, inom ta, o mga panglaksative o pampabawas. Dili man na siya mo itambal, dili na siya mo isolusyon. Kay temporaryo lang na siya nga pabawason ka, nga itagak tong hugaw nga nag-ung-ung diya. Pero wala to'y kalabtanan sa imong sistema sa panunaw, wala to'y kalabtanan sa imong tiyan, sa imong tinae. Wala to siya kalabtanan. Samot na supository, wala to siya kalabtanan. Magpabilin gyapon nga, luya gyapon siya orguba, kung dili ni mo mahatagan og solusyon ang imuhang digestive system. Ingon na. So, balikan ka, gipanapalawman ko lang og mayo, kay dagan kayo, nakasinati anak, karon dili lang kay mga idaran. Apil na ang mga tiguang, dili lang kay mga tiguang o idaran, apil na mga batanon, karon muna ilang mulo. Ah. Ay, naako sa mun kayo, kuya, Davao de Oro, asa ta pwede makapalit ng super syrup, kikinanglan kayo na mo, tagamon kayo, Davao de Oro, kuya Dodge. Ay, morning, naminaw de gihapon siya. Kagahapon na to na yung atupik ko, yung ipadangat din eh. Ito sa kuan, bibing gulayan de asmon kayo. Muna daganana ni Mudia, kaya murag sold out at itong mga pormasya da. Bibing gulayan das mun kayo. Ang uban mga taga mun kayo, kanini ang musirit lang po dito kung pabor-pabor sa Santa Josepa, sa QCCC. Kinaamay short katanan dia, pwede raman na siya motoron, dias pulang lupa, lusot na dito sa Santa Josepa. Di na kakinanglan mo ato dito crossing Cuevas kung mun kayo ka nga bahin. Sulay lang ato dito. Unahas at dito si Ate Bibing. Gulayan di asmon kayo ha. Nga naman, Kuya Dodge Super Syrup ang marekomenda na to dia. Ng Kuya Dodge Super Syrup o kanini ang gawas sa Kuya Dodge colon cleansing o kanang Kuya Dodge spirulina BG tablet. Tungod kay taas kay siya ang mga trace minerals naapod siya probiotics nga makatabang nga ang imuhang tiyan makatrabaho siya og tarong arong ang imong pagkaon dali rang hilison. Nga gina siya ang pinaka-importante. Sunod nga mga pangutana, Kuya Dots ay solusyon diri sa Urukita. Wala lagi pa ang diya sa Urukita, murag sold out diya. Ang uban gani diya sa Urukita na itong abahin. Ang uban gani diya sa Urukita na itong abahin. Diya sa Parmasya, Jessica Juan Anto. Gipangbili na daan nilang kwarta kay ang kaso o umabot ang produkto ni Kuya Dots. Magpatawag lang sila sa mga sa tindera di or pharmacist. So, salamat kay ninyo, Miss Amis Nuna. Thank you! Wala ko magdahong nga grabe ang kuya mo musuporta og mga ingon anak nga klase sa produkto. Thank you kayo ninyo. Thank you! Wala po ko magdahong nga usa ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading nga inyong gipili. Dagan kayong salamat ninyo dia.
misamis nun, laras na lang tanan. Halos man tanan, hurut-hurut na din. Labi ng kuya doon sa isolusyon. Dagan kayong salamat na may mga isolusyon gid pud sa uban. Dagan kayong eye drops. Pero nga nung eye drops ni kuya doon, may una mahurut. So, salamat kayo. Basta kay murag wala pag ideya ang kuya doon sa isolusyon. Sunod semana siguro, basig kaluyan nga ma-okay na. Anay, available. Nasa ati Belen Alcacid. Muncayo Public Market. Ato ay daw dito. Taga Muncayo, katong nay utsuan niyos nga batang lalaki nga maglisod og bawas. Ato ay dito, nay kuya doon sa perserap dito daw. Kang ati Bibing Gulayan diya sa Muncayo Public Market. Uban pa nga mga produkto na diya. O, si Rite dito. Powder naman tong naasi mo ati, no? Tangan naman na siya tubig. Uyugun, ipainom na, ipahurot na. O, buntag og hapon. Tambal na, sustansya pa. Morning, Kuya Dodds. Sa may tambal, aning sakit sa kalawasan, ang akong batang sakit pod. Sige po, pamikog ang akong bitiis. 36. Saan mo ni? 36 pa imo edad? Powder. Kaya nga itong super syrup karon powderize na. Anti-cancer na, makatabang pag inagdako sa tibok na itong lawas nga naman. Grabe ang pagsikat karon sa beetroot powder. So naguna na si Kuya Dodds dia. Muna nga naano po na siya kanini ang dragon fruit. Di ba? Muna nga pisting ganin mo kaon ka na. Namoy dragon fruit dia ka na, baratig kaon. Di ba kayo sirit na inyo iti? Muna na siya ang nadugang. Muna nga inigkutaw ni mo, inigtunaw ni mo anang Kuya Dodds super syrup. Mura kang nagsuyo pag dinuguan. Grabe ka espiso yun, buyag. Anak lang. Pagpamikog ko no, pagpamikog sa BTS, edad 36. Bataa pa, naminhod na. Gawas nga naminhod na, ngul-ngul pa. Di ba? Bata pa. Inumi lang sa imong pangutana. Pagpaminhod, pagpanakit, pagpangul-ngul, kana mga tudlo na to nga sakit kayo kumkumon, or murang nihugot na to mga unod og panit, pati atong hawak og batang grabe ka sakit. Wala pay labot na sa problema sa kidney organ ha. Kana may ngana lang mga pagpanakit ba sa atong mga lutahan. Unya nga atong lapalapa mura gasuyo pug hangin labi nag makatunog tag bugnaw nga simento, tiles unsa pa nang naa diha. Unya ko mulingkod ta, nagtindog sakit. Unya ko nagtindog ta, madlok pud ta mulingkod, kay mo sakit. Labi nag mga grabe nimong higda or tulog, nigkabuntag magaguroy ka inigbangon nimo. Nasinati na ninyo na, nasinati na magana is 36 anyos. Kanaunta siya nga balatian, masinati na sa usa ka tawo, naana na siya sa mga 65. Manghugot na mga unod, panit, ana, mga ugat. Rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis, or osteoarthritis, rheumatism. 65 na siya pataas. Nga bation sa usa ka tawo. Mo naging ako nga karon nagkaanam na og kabata nga makasinati na tungod sa ato lifestyle, mga pagkaon na to karon. Masa kung saan na ito panghamalon. Nasinati mo mga ngayon ana, o namoy mga rheuma arthritis, osteoarthritis, taas ng uric acid, o di ba ka? Kanini ang shout out Kuya Dodds. O kanini ang pagpangulngol, inumina. Inumina siya. O kanini ang Kuya Dodds, anti-arthritis. Dua. Dahil parisi da yun o Kuya Dodds Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Halos 3 to 4 times ang iyang power. Ana. Niya abot kaya ang presyo. Baratura kayo 10 pesos. Baratura kayo na siya gid ang atong Vitaplex. Piti nindutang ipikto gid. Sa tinuod lang. Kana kuyoga, duha ka anti-arthritis o isa ka Vitaplex. Buntag unto hapon. Sulbad na ang mga pagpamikog, pagpaminhog, pagpangulngol. Labi na sa mga pasmo sa kusog. Then haplasan da yun, gamit sa Kuya Dodds herbal oil, gwapo kaysa nga kombinasyon sa tinuod lang. Di ba? Gwapo kaysa nga kombinasyon sa tinuod lang. Saan mo siya? Ako mani number, dili kay Kuya Dodds te. O siya, 2549. Gi-forward dire. 78 mo lagi na iyang edad, biyang. Dire gisin sa ako ah. Nagdubli. Diya, nagisin sa emo ha, biyang, kay... Kibaw man siya nga kanini ang
General Secretary kas Kuya Dudu. Napo dai gisen dito kang ibyang gi forward po din sa ako. Pero unsa man ni 78 man lagi ni siya dire. Na otro yang edad. Kuya ang namikog, ang namikog dai 36. Lahi po na 70 anyos, 78 anyos byang. Kuya narungsin. Maglibog namong kuanin ninyo duha. Napoy nagsindiris ako. Sumona, balikon ako ha. Sa mga naminaw karon usa na karon nga problema gyapon kinagabata nang grabe pagpanakit pagpangulngol naagan ni 30 anyos pa. 40 anyos pa sige nagngulngol ang abaga og tangkugo. Kabalo mo sa gitawag ana karon. Social media syndrome. Oh, tinood na. Kanang nagdagan kay ni bati na karon nga sakit ang muulo ubos sa limpudhan. Musakit ang tangkugo niya, musakit ang abaga. Gikan sa tangkugo, padulong din sa abaga. Oh, kani abaga ba kaning nigmasahi bitaw pisliton, sakit na diya. Ang subay din sa tubo-buko, padulong sa pako-pako. Dagan kay nakasinati ana. O sige tawag ana ron, gipanganlan na pud na siya sa mga eksperto. Social media syndrome. Ano man? Imagine ganin ninyo, huna-hunaan ninyo. Sa sige, panahon nga naatay cellphone sa ato, pila ka tuig na naimong cellphone karon, kapila na pila ka tuig ka nag-Facebook, nag-YouTube. Kaya base sa pagtuon, nagkikaingon ako nga kumugamit gani og cellphone, laptop, computer, dapat naka-align sa imuhang mata, naka-align ba sa imong lawas nga tulid siya. Pero usay na itabo karon, pila ka tuig na na siya adlaw-adlaw, pila ka oras kay mas taas kayo ta og oras sa cellphone o social media karon. Pila ka tuig mo nagsigig duko. Unya do na pay uban nga mogamit og cellphone nagsandig or naghigda. Nga dili wala sa maayo nga posisyon. Muna nga daghan kay reklamo nga sigig panakit ilang ulo or tangkugo or abaga hangtod sa buko-buko or pako-pako. Amo kabalo ana nga usay-usa sa pinakahinungdan ana karong panahon na. Social media syndrome tungod kay sa sigig cellphone. Samot na og nag-youporn. Labi na katong tag 15 minutes dugay kay mahuman. Say, mubalin ka ni Kugyujis kay tag 5 minutes o 7 minutes sa kapin. Pangutan na si Boss Rolly Abdullah Martinez. Di ba, Boss? Mauna na siya karon. So, dapat unta na yan. Nagsakit ang mga kalawasan o batang. Si Tintay Utso ng edad. Anarong si Tintay siya. Anana. Si Tintay Utso ang edad, kuya. Oy, maglisod na og maglisod po og maglisod ang kalawasan og batang. Oh, katong 78 ang edad po, maglisod na po siya og kalibang. Maglisod na po siya daw bawas. Ana gina. Manang gingon ako nga basta magkaedad na walay parte sa atong lawas nga magkana mo kabtik. Magkana mo na siya og kaluya. Ubantay mo nang edaran, gasigira na siya puyo ay magsigira na siya lingkod. Di na po ganahan og lakaw, di na ganahan og trabaho, liok-liok. Magliok-liok man na sila, pero taod-taod aguroy. Ni wala mga po'y rason na nga mulihok na sila. Oh, pero usahay lagi, kay kanyang mga idaran, di sila gusto og gapuyo ay lang sila, mulihok sila og bugos. Muna mo kaingong tagahig ulo. Kay giingnan ayaw na panilhig, kay iniglabyog ni mo sa silhig, guyuron ka sa silhig. Pero manilhig yun, kay gigusto nila. Panahon sa pagbawas, normal na sa mga idaran. Kaya nga naman, ang tao lagi nga maglisod og bawas, kulang sa, gawas nga kulang sa fiber and enzymes o mga pagkaon, probiotics and trace minerals nga iyang ipasulod, kulang po siya sa mga iyang mga natural nga aktibidades matag-adlaw. Kasigiras lang po yung ayog lingkod, makasinati, dyan na. So sa may sikrito niya, parang dili kayo mabugatan ilahang tiyan sa mga idaran. Aha. Unsa may sikreto sa mga idaran na naminaw ron mga lulo ug lola, mga senior citizen.
Nakasiguro gi ko nga inigpangiti ninyo ang inyong itim, murang nag-itis kanding lingin, bagtok. Matay ni buto man. Bantay na mo, ana. Ah, bantay na mo, ana. O sa'yo buhaton, ana. Dapat, lagi, kung mingon ta nga, diri na punta, tagaan ta mo og kanini ang pwede or dili pwede. Importante ang tubig sa mga idaran sa atong lawas kay makatabang na siya sa paglihok sa atong tiyan. Ang problema sa mga idaran, idaran lang ha, wala labot sa sakit, diabetes, high blood. Ang problema sa idaran, kay dili pwede nimo painom o daghan kayong tubig. Gumikan kay posible nga maglisod og ihi, dunay renal failure, or posible pud nga magsigis lang panghi, muna ilang reklamo. Isa na siya nga faktor. Ang idaran, dili na po nimo sa pwede nga patakaan nimo pagkaon og mga gulay or prutas. Nga naman, mag-alboruto na ilang tiyan, mag-igit na sila. Magdaot na ilang tiyan. Kiyoon manad, di na po si kayo mahilis. Ah, saktugid kuya doon, gahi daw kuno kayo iyang ipot. Minaw giday, nakagiday daw, sige, paspas kaya ang mga misa-minsahe. Tinuod mo, nanggingon ako lagi, sakto, yun. Musipyat niya akong mga gipamulong, nungas lanot rani. Muna'y klaro nga pagka-istorya diha. Kaysa taas kayo nga panahon, gawas nga eksperyensya, gawas nga na-experyensya, gawas, naapay mga halapad kayo, taas kayo nga panahon nga mga pagtuon. 18 anyos, 20 anyos, gamay. Pagtuon lang na, wala pa na'y labot sa eksperyensya. Munang, kung ako'y muluwat og pulong dinis kahanginan, sipyat ni lugas lanot ra gina. Kay mao gina siya ang mahitabo, kasagaran gina siya ang mahitabo. Pwera lang or swerte lang sa mga idaran nga maayo ilang pagbawas sa tinuod lang. Sige, dili ka maglisod og bawas. Pero dili basad maayo ang imong hugaw. Ha? Ano? Reklamo sa mga idaran, maglisod sila og bawas. Doon na po yung mga idaran, okay makabawas sila. Pero normal ba ang pagbawas ni? Normal ba ang iti nga mugawas? Ang hugaw nga mugawas di dili normal. Makabawas to sila pero nigutong nila bukagay. Murag kani mais nga laon. Kani oh, ang pinakamaayo nga kwan. Ah. Pinakamaayo gid nga buhaton. Bisag unsa produkto man ako dili. Basta kay importante nga mamahimong healthy. Himsog ug baskog ang digestive system or sistema sa panunaw. Nga to ang trabaho ba sa atong tiyan? Isa rin pwede nga makatabang. Di naman lagi sa gulay sa prutas. Di na pod pwede. Samot na sa karne. Kaya di man sila kausap. Kaya wala ngipon. Pulos na lang lagos. Tunlo na lang dayon. Supsupo na lang na ang kuandya. Lami sa karne. Ah. Suplemento na lang ang pwede nga makatabang niya. Or mga pagkaon or imno nun. Bahalag dili kuya dudes. Basta kay puno siya sa fiber. Puno siya sa mga enzymes. Namay mga juices nga pwede nga makatabang niya. Nga lang po, kung mag-juices ta, pineapple, makatabang na. Sa juice, kaneng duga sa pinya. Ang problema lang po, reklamo po ang mga tiguang kay magapdos ilang tiyan. Nakibaw ka ng tiguang gamay ang bikil reklamo da yun. Misod yun. Pero kung pwede, okay rin na siya. So dili, diyan na siya mo pasok ang Kuya Dude Spirulina BG Tablet. Dugay na nako na siyang girekomenda. Purely natural, walay laing sagol, walay laing sangkap. Kung inyong mabantayan, bitaw, ha? Kung inyong mabantayan, nga no, ang mga produkto ni Kuya Dudes, duha tulo lang ang sangkap, nataas na kayo ng upat. Kesa akong punto ako ha, kesa akong punto, para nga makuha ang tama o insakto nga abilidad or kapasidad or gitawag nga medicinal property sa usa ka produkto. Bihira kayo mo makadungog nga naay produkto si Kuya Dudes nga isa ka kapsul, halos tanan herbal gisulod. Ah, halos, atong Kuya Dudes kidney refer. Oh, pila ra may sangkap ana tulo pero grabe ka pa nga powerful. Mo nang nindot kay gipikto. Alingatong. Oh. Insulin plant ug banaba.
Ari ba? Muna siya ang sakin ni repair nato. So ang sa direkta balikan natong Kuya Dos Ferulina. Wala jud na siya lain sa golf. Pureless Ferulina jud na siya. Ah. Aduna na po'y capsule ng isulag spirulina. E mo isipon kung maabot na siya gwalo na polo, 12 ngatos 18 kasangkap, niyang capsule gamay ra kayo. Masood ka na tanan? Ayan na sa isipon. Kamu na lang ko'y mag-igo. Pero para sa ako muna nga, dako dyan na siya ikatabang sa mga edaran. Ah, dako dyan na siya ikatabang sa mga edaran ang Kuya Dud Spirulina BG tablet. Pasudli imo hang lawas, nanay, tatay, lulo, lula, pasudli lang na siya. Kada buntag, upat ka buok. Ah. Ang nutrisyon ana ang iyang ihatag manggod. Kumpleto nga nutrisyon ana siya nga ihatag sa imong lawas. Mura na ka nakakaog karne, nakakaog gulay, nakakaog prutas. Unya maayo ang pagdagan sa imong tiyan. Tapos ang imong itubig. Nga ang imong itubig, Kuya Dud super serap. Kay ngano man trace minerals and probiotics nga naa diha. Fiber and enzymes nga naa diha kay gikan gyapon na siya sa mga duga sa gulay. Kay mapanos ganin ano kung dili magamit dayon sa sulod sa 21 kaadlaw. So meaning mo orbot pasabot napay so napay meaning napay but pasabot. But pasabot purong natural na ang Kuya Dud Spiro akanini ang super serap. Kana mo ikuan kung medyo gusto makatipid-tipid isa ka buti ana niya i-transfer niyo nag isa ka pitsel or isa ka litro. Mo'y inyong ihinubig, perminti, inom-inom. Niya, kada buntag or gabi eh. Upat sa buntag, gagmay mo ng spirulina. Kung imo ng simuton, lahi po na siya nga klase nga matang sa mga spirulina nga inyong nasabtan. Di naman ginalilong. Gawas nga doon na siya lumot or grain algae nga mabuhi lang sa pinakalimpyo nga tubig, doon na po na siya mga dahon sa gulay. Nga kung inyo na siyang simuton ang Kuya Dud Spirulina BG tablet, lahi na sa uban spirulina o baho nga naman, grabe ka lang to o baho na, pero dili ingon nga lang to nga di ka ganahan. Maimo gid matagamtaman ang iyang natural nga baho nga, pulos gid siya sagbot. Nga kung imong kaunon, hasol naman kung imong lutoon, so gigaling siya, giform into tablet. Dili po siya coated, laway lang or hangin, matunaw, mabasa, malanay na siya dayon. Siya na dayon ang muhatag og importanteng suporta sa imong lawas kung unsang gikinanglan sa imong lawas nga nutrisyon or mga pagkaon labi na sa imong digestive system or labi na sa imong tiyan. Ang Kuya Dud Spirulina na ang bahala ana. Bala kung sa imong kaon-kaonon padiha nga kwan. Basta kay naay upat ka kuya kana upat gyud labi na sa maglisod og bawas kana upat ka Kuya Dud Spirulina. At least complete nutrients pa siya, vitamins and minerals nga gikinanglan nimo diha sa imong tiyan. Upat sa buntag pwede sagol sa pagkaon, lugaw, sudan. Upat po sa gabi eh. Inigpanihapon. Then ang natural ni mga tubig, Kuya Dud super syrup. Distingi ganin na ninyo mga lulog lula. Oh. Distingi na ninyo. Makatabang gina. Ayaw mo paglaon po nga instant na siya. Nginiginom ni mo gusto kang makalibang din. Ugma. Dili ay. Itrabahoon pa na si Mutian. Pero dili kayo taas nga panahon ni mong pagantos. Tulo upat kaadlaw mo balik na sa normal. Or matabangan ang imuhang tiyan nga makatabang siya og maayo sa imong gikaon nga humok niya ang tunahon niya, humok niya ipagawas. Muna'y klaro niya, na'y uban, okay man akong pagbawas Kuya Dud, okay lagi. Pero ni kalibang ni mo, dili, di ba bukagay? Naman, ang normal nga hugaw sa tao, pasinsya kayo sa ngaon, kamo'y atong naisgutan. Ang normal nga hugaw sa tao, tama lang iyang texture, unya lagpas isa kadangaw bago na siya maputol. Unya inigtugpaan na sa tubig, muunlod na siya, di na siya mulutaw. Kaya kung ang imo ang hugaw, mulutaw ganun sa tubig, abnormal, di na siya maayo. Tanawa na mag, kanang mag-LBM ta or magkalibanga, magdaot imong tiyan, kaya naay mga hugaw di ang naanapil sulod, kontaminado sa mga, ang pagkaon kontaminado sa mga hugaw, di ba kay inikalibang ni mo, mutuasik na, manglutaw na. Ayaw! Dili siya normal. Importante, tama lang ang iyang kabasa, tama lang ang iyang texture. Kung imo gani siyang gunitan, imong lingin-linginon, malingin sa imong palad. Nga dapat taas. Pinakamubo na ng 4 inches. Pinakamubo na siya. Ang 4 inches. Dapat lagpas pa diha. O niya, paghulog sa tubig, muunlod. Dili siya mulutaw. Kanang hulog sa tubig, mutingog ba ang tubig? Maanaw ba nga? Tugsngyaw. Inigulog ana sa tubig, mana ang inuduro ba ang tubig dito, mana ba? Tugsnyaw! Ah, guwapo kayo na siya ang 80.

Welcome din he sa to ang baraguban sa programang inyong ginaatagan. Inyong gihimong kalingawan. Orasano background galing adong dulumanon. Ang dulumanon. Gulong ng balad. Kauban si DJ Oniyog ng Bayan. Hala, kumusta, kumusta kamuntanan, mga egsoon, ng adlong Biyernes. Pizza di sunibin in tuig 2026. Maginaot ako kaninyo, mga egsoon, na akamus kadasig. Inubanan mga higalas kapiskay sa inyong kalawasan. Labi na ni nanay.

og inday kaninyong tran naot nga naa kamos kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan. Welcome sa programang Gulong ng Palad. Kamu ang bida dito sa programang ito dahil nakasalalay ang imong saman. Ang imong kinabuhi o istoryas kinabuhi dire sa programa mga palangga. Nga makahatag og dugang pagtulunan ngadto sa tanan. Ining maong programa ining imong suliran sa kinabuhi. Sa makausay kini ang inong magdadrama o ang inong dramaturgo sa inong mga radyo, DJ Unyok, ang Unyok na tiguang og tingog, pero sa personal, batan-on pagbarog. Onja, mugahe pag mutindog. Tja! Amo kang iringa ka, mamaa ka ha? Aton timbayaon mga higala ang mga taga-probinsya sa Bohol. Aton may igsuon diya sa probinsya sa Bohol, maayong pagpaminaw sa inyo. Labi na po mga higala sa mga taga Cebu City, mga taga Lalawigan sa Bukidnon, og diya po mga higala sa Cotabato, Davao Region, og sa Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Asa man napita karon mahigala, nagpakapaka, naglanog-lanog, ang ato ang tingog karon o tulumanon karon, karumbuntaga, untuha, hapuna o gabiuna, maayong pagpaminaw sa insong tanan, welcome, dire sa ato ang panag-uban ning programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Unyok ng Bayan. Laras lampur na sa run walay mahay. Kadi nagyunta mo maisa-isa pa. Tungod kay daghan o ubay-ubay good mong tanan. Salamat sa kanunay nga pag-atang. Salamat sa kanunay nga paghuwat-huwat aning akong tulumanon. Matag Lunes hantod Sabado. Dinhi sa inyong istasyon nga ginapaminawan. Diman ilang ning maong ang mga frequency o mga istasyon karon mga igsoon makasubaybay kamo nining akong tulumanon matag adlaw. Free shout out o wash out sa tanan alang sa gustong manimbaya, gusto mga higala magpadala og sigulanon, magtestimony, mupalit sa mga produkto sa Melvin Food Supplement Distributor o mutubag sa tuang tigmo

nga may premyong 5,000 pesos! 5,000 na ang premyo sa atong tigmo nga naguluhang. Tagui o hipusa, aron dili mahibalaan sa uban. Kaya kung mahibalaan na sa uban, impas gugga. Kadaghan ra ba kaayong mga mata, nga mga silingan, nga mga tabian. Jara. Okay, hotline ni DJ Onyok. Alang sa gusto magtawag, contact lang ka rin atong cellphone number 0955-937-8054. Osbongko 0955-937-8054. Ala, text na mo or tubag na mo. Agpas na yon. Text mo muna ha. Mga taga Mati City, mga taga Tanlag City, pag-text na mo. Special mention. Labi na po mga igalas, mga taga Davao, Cotabato, Bukidnon, Camiguin, Zamboanga, Misur, Bohol. Text na mo diha. Agpasin ninyo, labi na sa mga taga Bukidnon. Agpasikol! Dahil sa unyok, pwede mag-request ugsong kanang tingog ni Digong. Sayuhas request mga palangga, oy. Daghan yung gaayong mag-request mga higala ni Tatay Digong. Alas, sige. Ladies and gentlemen, please welcome our former president in the Philippines, Tatay D. Tarong-tarong na ta, kananas Tatay D. Alit tay, sulod tay, sulod, pasok!

Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito, Tatay Digong Minomo. Alam mo, sa totoo lang, sinabi ko na sa inyo, kayong mga sangkot sa korupsyon, kayong mga atik tang, pag nakalabas ako dito ng buhay sa ICC, pag makauwi ako dyan sa Pilipinas, at pag nanalo uli ako pagka-presidente, o itong si Baste Duterte, o si Inday, kahit si Eno sa amin, tumakbo pagka 2028 bilang presidente. Pag manalo ang Duterte, lahat kayo ubusin ko. Wala na akong pakialam. Sinabi ko na sa inyo, baguhin mo ang sarili mo. Ano bang ginawa ko sa inyo? Ano ba ang kasalanan ko? Alam mo, itong mga ugok na ito, sinabi ko na sa kanila, alam mo, yan man talagang sinasabi ko. Ayaw ko ng korupsyon, lalo na itong flood controls issue. Hindi pa natatapos. Kasi hindi atin ang gobyerno. Walang silbi ang ebidensya mo. Kahit milyon pa ang mag-witness dyan sa Senado, Kongreso, kahit ilang milyon pa yan ng tang, kahit milyon pa ng Marines ang dalhin nyo dyan, wala kayong magagawa. Kasi hindi kayo hawak ng gobyerno. Ang kalaban nyo, gobyerno o administrasyon, wala kayong magagawa dyan. Mag-antay na lang kayo ng 2028. Kayo naman ang pumunta dito sa ICC at makulong ng ilang taon. Alam mo, isipin ninyo ang buhay ninyo. Magpakasaya kayo ngayon dahil pag dating ng 2028. Alam niyo na anong mangyari sa buhay ninyo. Agay! Porpeta! Masama ba ang pagtanggol ko kayo? Hindi kayo maabuso ng adik na ito? Labad, tatay. Ato, anan, naog na si tatay. Kaya mo palit na kunog pito-pito capsule. Og pito-pito herbal conformex og para siyang apo Mimo Pro Plus for kids. Wow! Kana mo'y nindot kayo? Pulba kitag bisita pa na astatay di. Okay, dirita tubag. Dirita basa sa mga tubag. May galas di kumag. Ipaningot ako diris babaw eh. Sayo palang sa kahaponon mga palangga o kabuntagon. Ipaningot nas DJ. Grabe kaigang. Guba ang aircon. Sige. Dirita, merisi da di junyo kaway hinungdan kini nga kagamhanan nga pulos mga kawatan sa silapi ni Juan Tamad de la Cruz, si Wardo ng Kagwait, Surga del Sur. Paulagi, di junyo mutubag ko si imutig mo tao nga nakaplag og barita nga bulawan, mao nga iyang gihipos gitaguan aron dili makit-an sa mga kawatan o tulisan. La! Diyan sunog mo tumag kung sumuntig mo tao nga nakaplag og baritang nga bulawan, mao nga iyang gihipos gitaguan aron dili makit-an sa mga kawatan o tulisan. Hala! Atong tanawon, computer! Agay!
Kuyawan ko. Barag. Dool-dool. Dool-dool, maliso ang ulo mo. Saba bas helicopter sa kalangitan noon. Usama mo diha. Ha? Lupad-lupad mo diha sa babaw. Good noon! Arito na speakers. Okay. Diri sa mga goy asa mapalit. Mangutanas ako asa na pis mga goy. Pero kung naamoy parmasi diya sa mga goy, sabay-sabay lang diya sa mga goy, ha? Okay. Laing mensahe mga palangga. Maayong buntag. Dito gihapon sa speakers pangigsoon. Damo gita mga texter, mga higala sa Eastern Visayas, mga higala. May buntag din si Unyok, akong tubag si Tigmo, anino din si. Ako di ay si Tikboy Iligan, nagpuyo sa Unidad Purok Mahayag, BLK 4. Sige, sige, may pagbuminaw sa mga taga Purok Mahayag. Ayong pagbuminaw, sinuntanan di ha. Derita, Dejo Unyok, magkatawa ko basta ikaw na magsugod og programa. Intro pa lang, mahimuot, nakaayo ka. Salamat, Dejo Unyok, sa imong pagpakatawa. Kanunay na mo, Dejo. Anti-stress ang imong programa. Mangutan ako, Dejo, on si paagi magpadala og drama. Magpadrama, unta ko, Dejo. Milin ni Namino diri sa Dawis, Bohol. Isuwat lang. O di ba ka, i-text lang. I-text ang imong sugalanon. I-send din sa ko-address sa hotline 0955-937-8054. O, i-text lang ha sa 0955-937-8054. Ayaw ka uwaw. O niya, maka-appeal mo sa tuang paraful this coming June 30. Uy, ang ato ang letter sender nga winner katong duha. Atong panigamutan karong adlaw, mapaabot si inyo ang ato ang premyo. Labi na usab sa tuang mga winner, sa tuang mga users sa Pito Pito Herbal Products. 6 winners. Abot-abot lang rong adlaw ha. Dirita. Aga, Dejo Unyok, tubag sa Tigmo. Kay ang kwarta sa kasal. Taguan na nimo kay base mahibal-an sa imong silingan. Kay hadlok ka hulaman o kwarta. Ha ha ha. Jordan ni Namino, Standag City. Dejo Unyok, sinsilyo na arundili kawaton sa imong bata. Ako si Eric Naminaw diri sa Bansalan, Davao del Sur. Hello, did si Loro ni Pasinsa na busy man good ko, oy. Okay ra. Okay ra, saan man. Good morning, did si ako si Nanit Loro nagpuyo sa Santa Josipa, Agusan del Sur. Isa ka user sa Pito-Pito. Sali ako sa raffle, salamat. Gikabuhi ko, nag-inom ko Pito-Pito capsule. Kaloyan man, nawala. Nagyod, salamat Jud. Okay, you're welcome, salamat kayo. Unay good pasalamat yung Ginoo ha. Magpasalamat good mo sa Ginoo og nakaangkon mog alibyo. Bahalag di na mo magpasalamat nako o ni Melvin. Pasalamat lang ang Ginoo mga palangga. Okay na kayo may anak ni Melvin pang-igsoon. Kaya kami ni Melvin mga palangga, instrumento rami aning maong produkto ha. Silbi ang produkto mga palangga. Naghihimong instrumento ni Lord ang Pito-Pito Herbal Products, si Melvent o si Dejo Unyok. Kaya ang punuan ani si Melvent o ako, o niya ang bunga mao ang Pito-Pito Herbal Products. Paakal kung dila. Ang punuan na nahimong instrumento mao mga palangga si Melvin. Kaduha, si Dejo Unyok. O ang ikatulo mga distributor o mga resellers. Ikaupat,
mao ang ato ang produkto, mga palangga. Then, ang katapusan, kitang mga katauhan.

0: kinahanglan o maos ni da mo ni dapat nga mas i-priority nato mga igsoon ha. Then paminawon nato ning testimony nga ginatusgod ang mga tao mga palangga na dasig aning testimony ni Ma'am Helen Gumapak. Ma'am Helen, tawag kini mo next week ha. Ay gusto tika pasalamatan. Gusto tika pasalamatan Ma'am Helen Gumapak. Kay daghan gud ang natandog mga igsoon gumikan sa testimony ni Ma'am Helen o kaninyo mga nagtestimony. Gumikan anang inyong mga testimony mga palangga, ginatos ka mga tao ang inyong natabangan. Mao gani akong giingon ninyo. Nga kanang inyong pagtestimony o pagpasalamat sa Dios dili man para sa amo o dili lang ingon nga maka-apel mo raffle. Gawas nga maka-apel mo sa raffle, daghan gud mo daghan mo nga matabangan. Kato mga tao nga naminaw sa mong testimony, madasig man to. Sama ani ni Ma'am Helen Gumapak, mga palangga, og ni Sir Romel. Paminaw na to ni ilang testimony, mga palangga. Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
1: Ganyo calling, DJ.
0: Sakop sa Bansalan?
1: Yes, DJ.
0: Okay. Pangalan ka ni mo?
1: Helen Gumapak, DJ.
0: Pilang edad ni mo, ma'am?
1: 5'7", DJ.
0: Gano, ma'am? O sa manday, pamati na mo ka ni Anto, ma'am? Gano nga ingon Anto man to pagka-text di mo nga? Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
1: Anang, naamang gugoy ka na bitaw. Upos akong ilukan bitaw, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga. Murag hindi naman siguro ko, ani. Hanap bitaw, DJ. Murag nawala na gani ako, DJ. Anak ko ba? Wala ko ka ba akong manaw mga anak, ani. Nakahana ko ni Billy naman siguro ko mabuhi. Nahanap ko ni Billy. Hanap ko ni Billy ha. Hindi naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko ni Billy. Tapos nahanap ko. Maanang nakuhan akong istasyonan din. Namili kong istasyonan. Murang naigat kong loo sa kuwa mga inanak din. Naman na yung nagkuhan nag-testimony. Nahanap ko nga. Apa no tulayan ka na ko ni kuana no na pito-pito kapsul na kaana si ko di si pagkauman sa imong programa di si yan to si ko bansalan di si kaya para mamalit aming pito-pito kapsul na kaana si ko di si muna anak ko sa Ginoo Lord ayoha ko Ginoo na kaana si ko salamat kay ninyo Lord kay pag uman akong inom, dosi lang ang kakapsul, hindi akong di inom. Pag uman na ayaw ko, hindi. Dosi kakapsul, pero meron hindi na malik ko, lima kabuok. Pag uman ako sa imang programa, na malik ko lima. Kaya, inom ko, ana. Tingkat lang ako akong daring silid. Kapit siya may putoy, ganyan, hindi. Kapit siya may putoy, ubos siya akong ilukan ba? Ana ko nga, ala, naunitan lagi ko, ana, palayo nang yapang udili. Palit ko, pito kabuok na kol. Moto, niya na ko, ala? Yami lagi akong paminaw na akong ihi, tiki. Kaya na, mura ko nag-ihi o asin, gani, tiki. Tapos pakaman. Kaya na, nagbawas ko. Mayo ko na kong pagbawas, tiki, ala? Ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, tiki. Salamat po sa aktimo, ani. Sa pito-pito plans. Patagin, salamat.
0: Salamat.
1: Salamat po. Oh Lord. Salamat na sa kanan. Kaya mo uli tayo.
2: Pangapon.
0: Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
2: Romel Flores.
0: Romel Flores.
2: Romel Flores, Kapatagan Lanao.
0: Kapatagan Lanao del Norte. Kini nga, unsaman nga produkto ang imong ginamaintain karon?
2: Ang kapsul ninyo, sir, Rog, ang inyong kape, ay 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay tayong, dugay kayo na kung kuhan, inanto sa akong jambing sakit, kay kinaligin diabetic, daghang kayo ang pwedeng bawal. Wala nga, mga doon katulig na kape na kung gainuman ng inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina nagpo siya gamay karon kay nag-maintain ko ng inyong pito-pito eye drop. Akong baga, daot pa gina akong baga, nagluwa pa kong dugo. Gayon, sa ikuha nang tako, insulin nang tako, tapos aga, mahal

0: kayo, di man ako makaya gyud mag-insulin ta. Mo na nga lindangop na lang ko sa inyo. Kun di maulian igo ang akong kabuhi, sir. Ngayon silon lagi insulin lagi yun ta. Unya kay malipong mago, poga kapito-pito na lang ko katong grabe pa kayo ko, duwa sa buntag, duwa sa hapon. Tapos kakapli ko, buntang hapon mo na pasalamat ko sa Ginoo kay nahimong kasangkapan nga dagan ng mga natabangan sa naigyambing mga balatian taman ako. Pagsugod na ko take sa inyong tambal, wala na ko nabalik sa ospital.
1: Salamat sa Ginoo. Praise the Lord.
0: Kasi ako nga tawa, mo na po siya igamit kay gain sumya siya. Katong mga doon naigyambing mga balatian, ako, testimony ko nga, naayog ko sa akong gihambin nga malatihan pagkakaroon. Ay, grabe, gira pong sakit na lang kahit kong ibati mo na nga. Kamong, doon ay gihambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayog kayo alang ako. Una, salamat sa Ginoo nga, naimo sila ang kasangkapan sa mga produkto. Maroon na akong ika-istorya, sir.
1: Praise the Lord! Hallelujah! Salamat, good Ginoo. Napa-napay last na may padugong ninyo. So, kinahanglan mag-take mo og pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofermax. Last na ni. Ako ipadugong sa inyo mga palangga nga dadasig po siya. Nga, nakaangkon good po sa kayuhan, sukad nga niinom siya ng maong productive zone.
2: Ako, sir, naka-istorya din po sa pito-pito plus. May dami kayo nakapalit ko ang kanang radyo, na nadunggan ako inyong programa, na nakapalit na yun kong pito-pito. Isa bang ako nainom, di nakaingon din po nga ala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapit sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuandayon ko, makarelax ko. At ang akong bukol dire dapit sa yan, labaw sa tanan, ang akong iagat, akong kaigsuonan. Namusulay di sila ang ipipito kay ang ako giyod sa ako ang kabahin. Doon na di ko ako nga kausaban. Salog sa akong mga kasilinganan kung doon na mo ay bakiyon. Sulay lang ninyo, wala may mawala sa ato akong
3: amen.
1: Igsoon ikaw unsa may imong testimony, unsa may kausaban sa imong panglawas sa dihang nag-maintain ka, nakainom ka og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofermax. Palihog lang text ato ang cellphone number 0955 937 8054. Usbong ko 0955 937 8054. Mga higala, magsuon musunod na ang laing drama o kinausap nga drama portion hatod grato sa Mimo Pro Plus 4 Kids.
4: Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ, bayong adlaw ka ni mong DJ, labi na sa imo mga sugin ti paminaw. Kinaminaw anang imong maanindot na programa. Ako si John John, 41 anyos. Ginagpuyo sa Don Carlos Bukidnon. So una pa ko, ginaminaw aning imong programa. Nga naapaka sa nagkalanglaing mga sibyanan. Salamat kayo DJ Onyo. Sa miaging simana, kadi ay nagtagbo ta sa daan. Kung ako mahangyo sa imo, na ako kining ipadangan ang akong kaagi. Super idol kayo taga DJ. Og salamat sa pa-selfie. DJ Onyok, ihimo ko kini sa pagpadangat ang akong sigilano. Yan ang kapamasin, imong matambagan. Og mangyawat na lang DJ nga makuhaan kini nila og dugang pagtulunan. Aron, isabdan mo ang tanan. Ania ang kinatubog ang mga pangitabok.

0: Sakay po, sakay. Manong, sakay.
1: Ay, milyon siguro ni gwapo ng mga drivera na dire.
0: Manong, sakay ko.
2: Ah, mga padungdong.
0: Ah, mauli na ko nung. Ganina rin tao ko sige og tawag nung. Huwag yun nanuol dire nung.
2: Ah, sige, sige, sakay, sakay, sakay, sakay, sakay.
0: Salamat to ka.
2: Oh, sige, hawin na, hawin, hawin.
0: Dire lang siro ko, honong nung. Kaya, murag. Pwede magiging kayong inita nung. May inom sa kong soft drinks nung.
2: Ah, ako pa. Ah, sige, sige, dire na ka.
0: Narana mo, plitin ako nung.
2: Ah, sige, sige, lamat ha, atan ako ha.
0: Pero lamat nung. Ay, gusto pag initas pa nun. Minom sa siguro kong bugnaw. Buraglayan man akong ginawa. Pertigay kayong inita. Ay, ah.

0: Dong, nungutan ako si Imuha ba?
1: Okay, Manday. Manang.
0: Nungutan ako ni Imo. Unsa man gud na imong kuya ni Imo?
1: Ha?
0: Kinong kuya ni Imo ba? Unsa man gud na imong kuya ni Imo? Makaanak pa gud na imong kuya ni Imo? O basin, baog na imong kuya ni Imo, ha?
1: Ayaw pa gud na naa si kuya Manang kay ako. Sweeto yugoan ang kuya, Junjun. Eh ako, ako sa tanaw lang gina. Unag, makaanak maginas kuya Junjun kay nahimsog ang lawas niya, dakog lawas siya. Di po na, ngon nga, kadudahan nga di na makaanak. Oy!
0: Hinom de mi dong. 6 years na mi nga nag-uban na ng kuya ni mo. Pero hantod karon. Wa, paghihapon ko mabuntis.
1: Aw, oh, din na ako na siya, oy.
0: Mao ganit dong, nangutan ako si Imuha. Kabasin na kahibaw ka. Or basin baog ng kuya ni mo.
1: Na, pangutan na lang si kuya, ate. Kaya wayog ko, masayo na na. Manang ako sa ate.
0: Sige. Sultian kong kuya ni mo.
1: Ay, kuya, puli na ka?
2: Ah, puli ako. Pati editas pa na ko na.
1: Nimaha umalay kang kubra?
2: Ay
1: pala, binag-inom ng kubra yun. Makadaot niya na.
2: Ikaw, pagminyo na. Ano nga, di na kasi glag-glag. Ah, makagikan?
1: Ah, glag, kuya, kay alay, gritos ba yun.
2: Mga gani, pagminyo na. Ano nga, nanakilingaw. O, mahimutang na ka. Ano ba ka pa doon?
1: Wala agad eh. Pagpaya akong kwarta yun eh.
2: Baka nagiging ambos sa sagunin mo ba?
1: Kaya na yan, ewan kayong tao kay kwarta. Kaya na ba? Kayong kwarta ba?
2: Kay kwarta na kundi nga. Oh, kay kwarta din, 50 na gini.
1: Ah, kuni puta siya na mo yan eh. Kada tagbol lagi na to, 50 na gini mahatag na ako.
2: May na lang ganin ano, ganapay 50. Isawa ko ihatag din mo.
1: Eh, ganun lang yan, kaya pamiliti lang na ako.
2: Ikaw, pag minyo na.
1: Minyo, mga ayor, may kong kwarta ni mo, paminyo ko ko rin mo. Hindi ako pa yung masugot ako, kabati mo kong naong.
2: Sabi ni mo, mga babae.
1: Ay, naiiso ko, ikwala ng minyo-minyo ya.
2: Narani mo. Hindi ka magminyo, matiguan nyo kang ulitaw.
1: Ah, lukon mo ko naman tiguan ulitaw, bahala eh. Balag ka nung kong iroog, mawala ko, kalibutan na.
2: Ayaw pag-anak. Ay, pag-anak. O, sige na. Mulakaw ka man ka. Oh, 50.
1: Alam ba? Uy, yeah, nakoy sulti ni mo ba?
2: Sa manoy? Libakiro man kayo ka eh.
1: Nako sulti ni mo. Kami ni Manang o ate.
2: Kung malibog niyo ko ni mo ba? Saan mag-itawag naman sa konsawa?
1: Usay, tiyo, usay, Manang. Si Kwan ba? Ang iyong asawa ba? Si Bibit. Niingon siya. Baog ba daw ka?
2: Sige na, lakaw na.
1: Di nyo ka mutubag sa pangutan na. Pangutan ora ba ka ato yung uli?
2: Niingon siya, pangutan na siya na ko. Ano man? Bisultian ba rin mo siya?
1: Wa ko magsaba niyo eh. Wa nyo ko magsaba niya eh, nga baog ka.
2: Ay, abiya, pagsaba-saba. Huwag yung masayo na kong asawa na kong abawag ko. Hindi ko gusto nga. Bulagan ko niya. Hindi ko gusto nga, biyaan ko niya.
1: Sa ano ginadi mo ya? Siya ron din sa matingang 6 years o mag 7 years na mo mag-uban niya. Huwag paghihapon naman siya mabuntisan. Burag gilaay na naman siya dito ya.
2: Sige. Di na lang siguro ko muuli.
1: Uli agad to, gamang luod ko to. Mungutan na ramo to sa imo, oga. Baog ba ka?
2: Sinayro ko ng tingog ni mo. Sige na, lakaw na.

0: natin na ako na problema o biyaan ka sa mga asawa din mo. Nga no, nga mangpod ka nagpahibaw niya. Ma, di ko gusto nga. Madiscourage na ako. Kabalo na ka. In love kay ko niya. Ang pila kabuwan nga ako sang ipanguyaban. Pila mo po na kabuwan na mapagpanguyab niya. Ah, patkabuwan ma. Patkabuwan ko nag-antos nga na nanguyab niya. Bago ko nag-isugot tapos ala lang ka sa'yo. Ma, sa may lain paagi ni ma, parang nga dili ko mahibalaan ni bibit nga baog ko.
1: Abi ni mo, wagi aso makumkom. Mahibalaan o mahibalaan ko na sa imong asawa di mo. Oh, maskin pagdaghan kag kwarta, maskin pa og milyonaryo ka, oo, anak ka sa kontraktor. Magkahibaw ginang imong misis ni mo nga, baog yun ka. Ayaw na panugidugayan na. Ayaw na panugidugayan na kay basin mabot ang panahon, magmahay ka. Oh, mentras na apa sa simong kiliran, istoryahin na ng imong asawa ni mo nga di ka buntes, baog ka.

0: John, nga nung maglikilike naman kala ko, ha? Nga nung masige na magkaglakaw? Mura naman kag walay tag-iya? Ha? John, tell me, sulti ikaw? Baog ka ba?
1: Gusto mo ng pangunta na ano, eh?
0: Natural mong mata na ako! Asawa ko ni mo!
1: Pwede ba magunta ng kaglain? Ayun lang na.
0: Minyo na ta. Normal magunta na ako kung makabuntis baka, makahata bakag anak na ako. Kaya o dili, istoryahan o sabutan tini.
1: Sabot pa sabuti mo si sabutan.
0: Magsabot ta! Kung angay pa ba na nato ipadayon ang atong relasyon?
1: Oh, ba't pasabot biyaan ka ni mo? Mo ba na?
0: Gusto kong anak, son. Gusto kong anak. Pero nga no, manahantod karon, di pa ko ni mo mahatagan og anak, son.
1: Beta.
0: Son. Sulti ikaw, John. Aron ato masabutan, John, kung angay pa ba na nato ipadayon ato relasyon. Gilaan ako, John.

0: Wala niyo ka magkahibahon sa akong buhaton pa.
1: Maulag yun na. Oy! Ipusan ang nilabahan kay wana nagtulo ng uwan.
0: Ah, ba? Tarihay ko ba?
1: Abi ni mo, anak. Wala yung kailaing matambag din mo. Di man yung kakagusto nga bulagan ka sa ibang asawa ni mo.
0: Dili ko may mo pa. Dili may mo. Ngibihaan ko.
1: Ay, usara kong tambag din mo.
2: Pahipos ko na nilabahan ba?
1: Ba, seryoso ko. Ay, ako na yung matambag din mo, anak. Hubga ang ibang asawa.
0: Hubgun?
1: Oo. Ipakuan na sa mong barkada ni mo aron mabuntis ang imong asawa ni mo.
0: Di lang pwede pa.
1: Wala yung kailain mahimo. Ipagamit na sa imong barkada ni mo imong asawa. Hubga! Di man na makaamalay ng imong asawa ni mo nga maunay gibuhat sa imong barkada ni mo.
0: But pasabot, ipa lato-lato na ko akong asawa sa akong barkada.
1: Amo na gid na aron mabuntis. Aron na ano mo'y anak.
0: Huna-huna, saan ako pa?

0: Tungkol sa tambag ni Papa DJ, gituman ko. Kaya mahadlok lagi ako DJ nga biyaan ako sa kuwang asawa. Kaya mag-unsa na lang ko DJ nga mawadaan ko asawa. Huwag nga itong tungura. Maning dugang ang mga panghitabo.
1: Ang yan ang gitagaan ka na magkwarta?
0: Pang palit niya mo oga mga gikinahanglan ni mo.
1: Himala! Dako-dako lagi nga kwarta. Nagloon ka? Or ba sinungutang ka?
0: O wala. Pasalo ako oga. Doon ako yung mga pagkulang ni mo.
1: Mayo kay kahibao ka.
0: Pwede ba tanga? Maga banding-banding?
1: Walang! Muhatag kag time na ako.
0: Oo. Magtagay ta.
1: Tagay naman di ay. Basin napugos ka.
0: Wala ko napugos. Sige na, Pete.

0: hubog na ba yung mga asawa di po?
1: Ah, tuwa na rito sa sold sa kwarto. Ikaw ni bahala sa asawa na ko.
0: Ayaw ka pala ka.
1: Kadyot rin eh.
0: Sige na, masuod ako.

0: Tikin sa niya. Ipasiga ang suka.
1: Sa isang galit mo lang,
0: tikin niya. Zuin, ikaw di Jun. Zuin!
2: Medyo nagkuha magkahibawa kong asawa ng ako ditong barkada. Pag dito, DJ, di kaya na kong tanan masan o sakit kayo, DJ. Naghila ko nga. Ikumbati siya sa kuwang barkada. Ipahimos lang sa kuwang barkada. Diyo niyo ka. Huwag dito. May abot ang buwan kapin. At sige nagsuka nga akong asawa. Huwag dito na ko na siren. Nabuntis siya. Dalir kayong panahon. Nagbunga na yon ang binuhatan ng atos kong barkada ng atos kong asawa.
0: Jun. Dano kay good news ni mo.
2: Oh, unsa?
0: Buntis ko.
2: Oh, ha? Buntis ka?
0: Oo, sir. Himla. Sulat sa pila ka tuig. Sir, I love you. Sorry, ha? Basta loko sa ako mga nasulti ni mo. Pila ka tuig na nag-ipon karon ragat-agitagaan sa ginuog at mura man kang dili malipayon.
2: Malipayon ko. Happy ko. Happy ko nga. Buntis ka na.
0: Amahan kita. Ginikanan at Zon, I love you.
2: Di Zon niyo ka. Tama ba niya akong gibuhat? Tama ba niya akong gibuhat, DJ? Nagibinuangan ko akong asawa. Para lamang DJ dili ko niya biyaan. Apan ang tinuon ang akong barkada ang amahan sa iyang isapak. Dili ako. Dili ako. Ganit din siya unyo sa paggawa sa bata. Nahibuong ang akong asawa nga nung kunong itom ang bata. Kaya nga kung mong barkada DJ, medyo na ipagkaitom. Huwag liwat, good kayo ang bata sa kong barkada DJ. Kung akong giignal kong asawa nga, may kaliwat manggugong mga black beauty. Ituro pala kong asawa DJ. Apan ng tinuod. Na kung bakak dising ako ang amahan. Dito niyo, tama ba akong gibuhat? Aro lamang dili ko biyaan sa kong asawa. Aro lamang di sa mutuo nga baog ko. Nagpabilin pa sa hilom ang akong bakak, DJ. Dito niyo, kung siya akong buhatan. Kung siya akong buhatan, DJ. Angin ba na ko isa ba ang tinood? O ipabilin ko na lang sa hilom o sa takaw? Medyo unyog tambagi ako. O magpaabot ko sa mong tambag. O dinhilamang kutom. Ang akong sigilanon. Dagang salamat.

0: Hoy! Hello! Hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gin sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala o pakusgihan yung radyo aron daghang tagmakatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa. Ngagihatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor, kauban ang inyong higala sa radyo. Ako ang inyong makabayan, JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera. O mas nailha nato nga malunggay or kamunggay, daghan kini sa mga tropical ang climate nga country. Og sa Southeast Asia, naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, adis Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan na diri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar o blood cholesterol o adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab ng mga research ang nagpakita na ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamycin nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mauna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom doon na ginaisagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss diay na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw magid nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang saman. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy gyud na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga tuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins og mga minerals ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton og pangitaon i-recommendar sa imong kaprintihan, kaigsuunan, kahigalaan og mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-recommendar ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa ato mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Humana naman diya nga ito ang 5 minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon ninyong higala sa radyo, higala sa kahimsog, makabayan JJ, amping o daghang salamat.
1: Okay, mga silingan, wa naman tayo oras, mga palangga, aro magpadayon. So, nahan, dagaro, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Mag-inaot, mag-exon, nga, nagpabilin ka mo sa magpabinaw, aning atong tulumanon diha, o inubanan sa kapiskay. Ay, o kalimot, mag-inom kita adlaw-adlaw, o pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal coffee mugs, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for kids. Ulos mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Kasi siyempre, one month time na upos na, ako nalabang mag-ingon sa tuang letter sender. Sender, dako kayong sala yung mag-ibuhat ni mo sa iyong asawa ni mo. Ako, musugot pa kong mabiyaan kasi mong asawa.
2: Ay.
1: Kesa imong gi baboy yung mga asawa ni mo. Pinaagi sa imong barkada ni mo. Kung saan namin taong ka. Kung tinuod ka nga nagmahal sa imong asawa, pasagda isa asa sa malipayon. Dili kay imong ipahilabot, ipakonsumo sa imong barkada aron lamang mabuntis siya. Alang lamang sa mong sariling interes o kagustuhan nga magpabilin siya di animo. Ayo pugsan sa katao nga kuwang nagpakigugma nimo o na-discourage na nimo tungod kay baog ka. Dawatan ka matuuran nga mauna'y tinuod. Siguro og dili niya masabot nga baog yun ka, diha nimo masaran kung tinuod ba niya gugma yung mga asawa. Kung mahibalaan niya ang tinuod nga baog ka. Pero tungod sa mong kahadlok, wala akong masabi sa imong pagka imong pagkadanghag, imong pagkatanga. Ayaw na nausba. Babot ang panahon nga mahibalaan na gihapon sa mga asawa ni mo. Ginoonay mo kuhanin mo hukom ni mo. Ginoonay mo hukom ni mo kaya huwag naapakadres kong tubangan kitang kugo na taga. Kulbang ay manggibuhat mo sa mga asawa ni mo. Kalalang sender, nagagang salamat sa mga naminaw, dalay ko ng Diyos, kanatong tanan.

0: Bergama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karun lang nakadungog, gabahin niya ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. More than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangosteen na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dun ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
7: di na mapungan
8: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Niya ang mga testimonya.
9: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, karuwi sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-inay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawas ang ako lang nga. Umalit yung tag-Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
7: Para everyday healthy, Magnum C! Mapalit na sa tarang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
10: 10:18.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
14: FM Radio.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
3: Magandang araw, Makabuhay Day, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner sa kalusugan at wellness mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome sa inyong pinakapaboritong health ng bayan, ang the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Kaya ngayong araw po, mga kamakabuhay, pag-uusapan naman po natin ang pinaka-common na issue sa kalusugan ng ating mga kamakabuhay, ang lamig-lamig, no? Ngayong araw po, mga kamakabuhay, tatalakayin natin kung ano po ba ito, ano po ba ang mga kadahilanan po nito, paano ito maiiwasan, at ano po ang mga natural na pamamaraan ang makakatulong upang maprotektahan ang ating sarili laban po dito. Well, anyway, diretso po tayo sa ating topic ko po, mga kamakabuhay. Ang nga ba talaga ang lamig-lamig? Kapag sinabi po ng mga Pilipino may lamig ka sa katawan, madalas itong tumutukoy sa kakaibang pakiramdam ng pananakit, paninigas o bigat po ng katawan. Lalong-lalo na sa likurang bahagi ng ating katawan, even batok, balikat at minsan pati na rin sa mga baraso at binti. Hindi po ito medical diagnosis po, mga kamakabuhay, pero bahagi po ito ng folk illnesses o culture health belief ng mga Pilipino. Ang konsepto po ng lamig-lamig ay galing po sa paniniwalang naiipon po ng lamig o hangin sa kalamnan na nagdudulot po ng pagkabara po ng daloy ng dugo at enerhiya ng katawan. Kapag hindi po ito naialis, ito raw ang nagiging sanhi po ng paulit-ulit na pananakit. Well, sa modern medicine naman, ang lamig-lamig ay maihalin tulad sa mga kondisyon tulad po ng muscle tension or spasm, contraction ng muscles na hindi agad nagre-relax o nakaka-relax, myofascial trigger points, maliliit na buhol-buhol na kalamnan na masakit kapag pinipisil, poor circulation, mabagal na pagdaloy po ng dugo na nagdudulot po ng pamamanhin o pananakit, localized inflammation naman, ang pamamaga ng tissue o kasukasuan. So madaling salita po, mga kamakabuhay, kahit iba-iba po ang tawag po nito, totoo ang nararamdaman ng mga taong may lamig-lamig at may psychological basis ito. Marami kasi nagtatanong sa atin in the past days, no, kung Dr. Glenn, totoo po ba ang lamig-lamig? Kaya bibigyan po natin yan ng pansin sa ating programa ngayong mga oras nito. Kaya po stay tuned, ha. Now, ano po ba ang mga kadahilanan or causes ng lamig-lamig at saan po ba nagsisimula ito? Marami pong paraan ang paggamot po ng lamig-lamig po, mga kamakabuhay. Una dyan, in traditional way, may kulturang kadalasan sinusunod po natin. Una dyan, ang hilot or masahe, ang kadalasan natin ginagawa, pinakamadalas na paraan para ilabas ang lamig. Pangalawa, ventusa or cupping therapy, ginagamit po ang baso or cups para sumipsip po ng hangin at luwagan ang muscles. Pangatlo, mainit na tapal or ginagawa ang hot compress para ma-relax ang mga stiff muscles. And of course, very common, yung herbal oils at liniment gaya po ng ginger oil, coconut oil at herbal rubs na kung saan ay isa sa mga key ingredients din also ng EXL Makabuhay all-in-one skincare oil. In modern medicine, no, normally may recommendation po para sa modern medicine like physical therapy exercise like stretching and strengthening, pain relievers at anti-inflammatory medication para sa matinding sakit, posture correction and ergonomic adjustments, lalong-lalo kung office worker ang pasyente, no. Pang-apat, hydration at tamang diet para maiwasan po ang cramps at tension. Pinakamainam po ang integrative approach, pinagsamang traditional at modern methods, regular massage, stretching, tamang posture, balanced diet at natural supplements. When it comes to the wellness management at pag-iwas po sa lamig-lamig, kung gusto nating hindi po bumalik ang lamig-lamig, kailangan po natin ng tamang wellness management. Una dyan, ang daily stretching. Kahit simpleng morning routine lamang po, mga kamakabuhay, no, malaking tulong ito para maiwasan po ang stiff muscles. Pangalawa, regular exercise, cardio para sa circulation at strength training para lumakas po ang muscles. Pangatlo, tamang postura. Iwasan lagi na kayo ko sa cellphone or computer. Iwasan ang biglaang ligo kapag galing po sa pagpapawis. Ugaliing, magkaroon po ng schedule for massage or hilot at least once in a while para maibsan ang tension. Healthy diet, pagkain po ng gulay, prutas, mga pagkain matataas sa anti-inflammatory properties or compounds tulad po ng turmeric at ginger. Hydration, sapat po na tubig at electrolytes para maiwasan po ang cramps or contraction po ng muscles. Pangwalo, stress management, breathing exercise, relaxation technique, and of course, prayer. Now the question is, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mga lamig-lamig? Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan scientifically, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala.
2: Ayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress,

0: Kit Kusog Nga Natural. Lawas na optimal sa EXL. Magkabuhay Plus Capsule. May buhay sa matabuhay. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Magkabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At diretso tayo sa tanong kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee and even the EXL All-in-One Skincare Oil para sa lamig-lamig. Well, as I mentioned a while ago po mga kamakabuhay, kapag pinag-usapan po natin ang lamig-lamig, ito ay kombinasyon po ng muscle stiffness, inflammation, poor circulation at stress na nagbubunga po ng pananakit at paninigas po ng katawan. Kaya kung isipin po natin, kailangan po natin ng holistic approach. Pampababa po ng inflammation, pampapaginhawa po ng daloy ng dugo, pagpapalakas po ng ating immune system, and pati na rin ang pagrelax po ng muscles. Diyan po pumapasok po ang tatlong powerhouse ng EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. From EXL Makabuhay Capsule, ang laman po ng EXL Makabuhay Capsule ay kombinasyon ng mga kilalang anti-inflammatory, antioxidant, at immune support herbs. Ito ay may synergetic effect ng turmeric, ginger, garlic, at cinnamon. Lahat ay scientifically proven na may anti-inflammatory compounds na tumutulong na papababa ng pamamaga at pagrelax po ng stiff muscles. While on the other hand, EXL Makabuhay Black Coffee naman, kung ang kapsula ay para sa internal healing, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng daily functional boost. May kombinasyon ng ginseng, spirulina, mangosteen, at purple kernel na loaded with the antioxidant and adaptogens na ang epekto nito ay nagpapalakas po ng enerhiya, papaganda po ng circulation, at bumabawas mismo sa particular na fatigue. Ang turmeric at ginger na kombinasyon na ito ay nagdadagdag ng anti-inflammatory actions, kaya hindi lang pampagising po ito kundi pagpapalawag din ng pakiramdam sa katawan. Dagdag pa rito ang psyllium husk at insulin plant na tumutulong sa blood sugar balance at digestion na indirectly na nakaka-apekto sa overall muscle health dahil stable po ang energy supply. In short, in EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito simpleng inumin. Ito ay daily maintenance para maiwasan ang pabalik-balik na lamig at mapapanatili nitong active ang circulation, energetic ang katawan, at mapapababa po ang stress loaded. Well, the EXL All-in-One Skincare Oil naman, kung ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay para sa loob, well, ang EXL All-in-One Skincare Oil naman ay para sa labas. Direct kung saan ay nararamdaman ang lamig, one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil is the virgin coconut oil. It acts as carrier oil. Tumutulong ito na mag-absorb ng mga healing compounds sa balat, makabuhay, turmeric, ginger, peppermint, at lemongrass na kilalang-kilala na may warming at soothing effect kapag ipahid niyo po ito, at nagpaparelax po ng tense muscles at nagpapabilis po ng blood flow. Ang lavender at rosemary ay may aromatherapy benefits. Nakakapag-relax po ito ng isipan at katawan na mahalaga dahil stress mismo ang nagpapalala po ng lamig-lamig. Malunggay, guava, acapulco at neem plant ay may antimicrobial properties kaya safe gamitin ng matagal at nakakatulong para sa skin health habang nagpapaginhawa po ng muscles. Ang epekto, kapag pinahid niyo po sa masakit po na parte ng katawan, mabilis po ito nagbibigay po ng init at ginhawa na tinatarget mismo ang lugar na stiff at may bukol. We called it holistic synergy of the three products. Kapag pinagsama-sama, makikita po natin ang tatlong EXL Makabuhay products ay nagko-complement from EXL Makabuhay Capsule for internal healing at inflammation control, EXL Makabuhay Black Coffee naman, daily energy at circulation booster, at pati na rin sa maintenance, no? EXL All-in-One Skincare Oil for external relief, direct soothing sa muscles at joints. Ang lamig-lamig po mga kamakabuhay, hindi lamang simpleng lamig po ito, kundi kombinasyon ng muscle tension, inflammation at stress. Kaya kailangan ng internal at external solution. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil, natutugunan po natin ang lahat ng aspeto nito. From Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee and EXL All-in-One Skincare Oil. Ito ang dahilan kung bakit ang EXL combination ay epektibo laban sa lamig-lamig, holistic, natural at scientifically sound. Ang lamig-lamig ay isang karaniwang karamdaman po ng mga Pilipino na both cultural at scientific basis. Hindi dapat itong baliwalain dahil pwede itong magdulot po ng chronic pain at komplikasyon. Sa pamamagitan po ng holistic wellness, management, tamang paghinga, exercise, stretching, massage, balanced diet at natural herbal support gaya po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, may iiwasan po natin at magagamot po natin ang lamig-lamig. Tandaan po natin mga kamakabuhay, kapag malusog ang katawan, mas masaya ang buhay. Kaya po maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating advocacy at sa mga nag-text sa tuloy-tuloy lamang po kayo sa ating programa. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga kamakabuhay po dyan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot sa ating makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapin po natin na mababasa po namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan, at kung hindi man po namin mababasa, aasahan nyo po na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless the soul at makabuhay day sa ating lahat.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Listo jud mo liho, basta walay kwarta, mo ganing pera, paralyze. Why? Hala no!
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko po ang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagot ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment. No? So, nandito na tayo sa ating texter segment. No? Para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari po kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga concern, ha?
5: What's up, Doc?
4: Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Maraming salamat po. Ako po ay may cervical cancer stage 1B. Hindi ko po makakalimutan yung takot at pagod sa simula. Pero simula pong sinabayan ko ang treatment ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas nagiging magaan na po ang katawan ko. Hindi na gaanong nanghihina kahit may gamutan po. Yung inflammation ko ay bumababa na rin. Wala na rin po akong bleeding and according to my oncologist, malaki na rin po ang pagbabago sa aking kalusugan. Kaya laking tulong po talaga ng EXL Makabuhay. Cheryl from Carcar, Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. No? Very inspiring ang inyong message o mensahe sa atin. No? Tandaan po natin, mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, guyabano at malunggay na may anti-inflammatory at antioxidant benefits na nakakatulong para i-regulate ang immune system habang sumasabay ito sa medical treatment. Basta consistent lang po talaga sa pag-inom. Alright, congratulations po, Ma'am Cheryl, para po sa inyong kagalingan. Alright, we have another texter. Hi, Doc Glenn. 8 years po kaming di magkaanak ng asawa ko. Ang sabi po ng OB, may hormonal imbalance daw po ako at mahina po ang ovulation. Sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule araw-araw, tapos EXL Makabuhay Black Coffee every other day. After 5 months po ay nagkaroon po ako ng normal na menstruation at regular na po ngayon. At after 5 months po, Doc Glenn, nabuntis po ako sa unang baby po namin. Maraming salamat po sa EXL Makabuhay. Malaki pong himala para sa aming mag-asawa. Carla from Surigao City. Nakakakilabot po na testimony. No? Malaki po talaga, may tutulong ng EXL Makabuhay products bilang isang adaptogen at hormonal balancer. Ang turmeric, ashitaba at malunggay na may properties na tumutulong sa reproductive health at hormone regulation. Kaya po nagkakaroon po talaga ng pagbabago o pagkorek po sa reproductive system, both men and women. Congratulations po sa inyong mag-asawa. Alright, we have another texter, Makabuhay. Doc Glenn, matagal na po ako may ulcer. Kahit ano pong kain ko, sumasakit po talaga ang tiyan ko. May times na sumusuka ako at maasim ang pakiramdam ko. Nakakatulong po ba ang EXL Makabuhay para sa chronic ulcer ko? Robert from Toledo City. Ang chronic ulceration sa stomach ay madalas dulot po ng Helicobacter pylori infections, acidic irritation o kaya long term po ng NSAIDs. Kapag hindi na manage, pwede itong magdulot po ng bleeding at weight loss. Alam niyo po ba, malaki po talaga ang naitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase po ng uri ng kondisyon. Ang Makabuhay mismo ay meron pong tinatawag nating natural anti-ulcerogenic properties na meaning tumutulong ito na protektahan ang lining po ng chan laban po sa acid damage. Turmeric, lagundi at malunggay sa kapsula ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory compounds na tumutulong sa tissue repair. Ginger at guava para sa EXL Makabuhay Black Coffee na may antibacterial, antimicrobial at soothing effect para sa digestive lining. May mga pag-aaral nga na nagpapakita po, mga kamakabuhay, na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang turmeric at ginger na tumutulong sa gastric healing at nagpapababa po talaga ng H. pylori load. Importante sa wellness recommendation, iwasan po ang mga acidic food, sobra ang kape at even stress. Kumain po sa tamang oras. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Uminom po kayo ng isang sachet o 1 cup 2 times a day. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Labanan ang nakakamatay na dengue.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil.
7: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
6: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Kapamilya, ka-vibes! Maingon to na po ganin nyo, ka-vibes! Maingon to sa mga ka-vibes na to nga nakatune na karon. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga always, huwag always good nagkatang sa matag programa diri sa tong sibiyahanan. Mayong adlaw, ka-vibes! Mayong adlaw, ka-vibes! Welcome sa paboritong programa nga puno og musika, kalipay og special nga mga greetings, ka-vibes! Ako si Kuya Jason, ninyo makauban na po sulod sa duha ka oras nga programa. Bulol-bulol naman dali. May pag-abinaw, may pag-tune in sa mga solid ka-vibes na ito nga naka-tune in na karon. O sa mga ka-vibes na ito nga always o always good nga nagapaminaw sa matag programa or sa itong programa ka-vibes. Nagagayang salamat. Ang usbon ako sa Kuya Jason ka-vibes, yung makauban sulod sa duha ka oras nga programa. Masabutan na hantod ta alauna ka-vibes. O siyempre, sa dili patamong padayon sa atong paboritong kanta, sa atong mga request ninyo mga kanta mga ka-vibes, aduna isa kita ka-special nga pahibalo ka-vibes or special nga greetings. Happy first birthday sa usa ka cute o adorable nga bata nga si Amaya Elise. O dili lang birthday ka-vibes sa isa ulog pod karon usab ang iyahang holy christening naot nga dako kang buutan, himsog malipayon o puno sa gugma ikan sa imong pamilya o sa Ginoo. Kaampo kami nga panalanginan kasamaayong panglawas, kaalam o usa ka matahom nga kaugmaon. Gikan kini espesyal nga papangusta gikan sa imong pinanggaon nga pamilya, ninong ninang mga paryente o mga higala nga nagmahal kanimo. Mga ka-vibes, usa ka greetings kang Amaya. Amaya Elise, happy birthday kanimo dra. Happy first birthday, Amaya Elise. Og syempre may pagaminang usab sa tanang mga anadra karon nga kuyog or niduyog pagserebral sa birthday ni Amaya Elise. Og syempre sa iyang lola kang Ati Sally. Sa iyang lolo nga perteng gwapuha. May pagaminang kanimo dra. The killer smile. Inaw ka ni Modra, Uncle Prank Paha. Karon dili na mo inom. O siyempre, sayang mama usab kang Casey. Napagaminaw ka ni Modra, Casey Joy. O siyempre, sayang pinakagwapo, pinaka bagtig. Ang gym shop ng barangay Ugaw, iyang uyuan nga si Shari Jan Paha. Inaw ka ni Modra, Shari Jan Paha. O siyempre, iyang partner si isa ganito nakalimot ko. O siyempre kang Chari, siyempre gisinaadra ka ron, Kuya Longlong, Manong Jimmy, kang Tatay Uyoy, kang John Lloyd, that pinakabagtik nga delivery sa TikTok. Ay, TikTok. Ano ka niyo dra? O siyempre kang Tay Buboy, kang Tay Ronnie, kang Nang Inday, siyempre gisapay na dra, kang Boss Roy Ribayla, pinakabagtik nga driver. The President. Siyempre, kang Kuya Ayan, kang Boss Gino, sab, may kuminaw ka niyo dra. Siya pa'y naadra karon nga nag-iuban or nag-iuban, nag-serebral sa adlaw nga natawahan ni Amaya Elise. Mayong pagpaminaw, may pagpaniud to ka niyo dra. O siyempre, sa mga nagtantad sa lechon karon, may pagpaminaw ka niyo dra. O siyempre, ka na pong samtang nagtantad nga sige punit og panit may pagaminaw po ni Mudra. Alang sa inyong request, greetings pati baya ka pamilya ka vibes, i-text ka na sa numerong 0951 220 0478. O siyempre akong nag Facebook akaron, maduna kay load sa Facebook ipbitel. Visit ka vibes sa itong Facebook page, i-search lang ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O siyempre, na pwede nga dili nimo i-like o gi-follow. I-like o gi-follow na ka-vibes. Siyempre, para updated ka sa matag katikaran, sa matag programa, o sa matag panghatag diri sa itong sibihanan ka-vibes. O siyempre, lain po i-like o gi-follow nimo na. I-share po rin itong live karon. Para daghan ang makita. O siyempre, pagbilin po rin itong comment sa imong sinaakay gusto nga i-greet, imong loved ones, imong mga kuan, mga nangutang sa imuha nga hantod karon wala na ni reply. Pwede din mo na i-shout out dito. O siyempre sa mga Sab sa mga imong adunay mga request ka, paborito ni mga kanta, di magid pwede ka vibes nga kita isi Pilipino, aduna magid tay mga paborito nga kanta. Mga music lover magid ka mga ka vibes, isa na sa mga makapawala sa tong stress. Ay stress mao bitaw nga aduna ni atong programa ka vibes para tig play or pwede mo mag-request sa inyong mga paborito nga mga kanta. I-live na to na on air, siyempre i-live na to na sa tong Facebook Live. Pang request o pag-text sa kamuka vibes, pag-request sa kamu sa inyong mga paboritong kanta, sa inyong mga shoutouts, sina mo'y gusto nga ipatimbaya ka vibes. O siyempre sa mga OFW usap na itong naka-tune in o always nga naka-tune in, bisita ha ka vibes ang Play Store, i-download. Download atong mobile app, i-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang atong paborito or inyong paboritong stasyon ng FMR Davao di Oro. Atong aras ka vibes, alas 11:18 na. Sa wala pa na paniudto na ka vibes kay basi para dili ka ma brother. Kasi mamimbro na ka sa magsipa-sipa og lata magbakta sa dalan. Amos mo ka vibes, alas 11:18 na. Ka pamilya ka vibes.
1: FMR favorite mong request.

0: Ato ka lang sa mga ka-vibes, alas 11.33 na. May pagpaminaw, may pagbalik sa itong programa ka-vibes. May pagpaminaw, may pag-tune in gapon sa naka-tune in o sa karoon pa nag-tune in. Ayaw nagbalhin ka-vibes, kaya sakto kayo mong naabdan ka-vibes. Naghan pa kayo nag-i-play ng mga kanta. Naka-line up na itong mga requests. O syempre, welcome back sa paboritong programa. Kinigapon ninyo yung Kuya Jason ka-vibes na maghahatag ng nindot ng musika. Good vibes, ugling ako nga istoryahanay ka karong adlaw. Karong kayo na mga ka-vibes ato sa ang testingan kung alerto pa mo sa tanan. Adorate trivia ka-vibes. Kabalo ba mo? Unsang hayop ka-vibes? Unsang hayop ang dili makalukso? Like comment ang tubag ka-vibes. Pero doon ako choices para kaninyo. Kabayo, ero, elepante, or kanding. Dili lang na ito apilo na yung silingan. Ang respond ka vibes, i-comment ang tubag or i-text ato ang tubag kung unsang hayop pa ang dili para sa imuha dili makalukso. Kabayo ba, ero ba, elepante or kanding? Ipadala na yun ang tubag ka vibes sa pinagi sa text or sa comment section atong tanahon kung kinsa ang unang makatubag sa sakto. O siyempre sa mga ka-vibes na ito nga naniudto karon, hinihinay lang pagkaon ka-vibes. Siguro doang doon na kay kauban nga Coke sa imong pagkaon karon. O siyempre kung nangita kakumprahanan sa Coke ka-vibes, suroy lang dari sa YK Compound. Pangita lang si D. Bilintan. Gusto ka barato nga Coke ka-vibes, bisitahan dari sa my YK Compound, Puro 4 Barangay Santa Maria. And look for D. Bilintan. Gusto ka makabrato sa imong tindahan, bisitahan diri ka vibes. O siyempre sa mga ka vibes natong di na tumalikayan ka vibes, luyo sa atong pagpaningkamot ka vibes. Di na tumalikayan ng mga panuhot or di na tumalikayan nga manakit atong kalawasan. Automatic bisitahan ka vibes kung gusto ka ma-relax, gusto ka magpa-massage. Bisitahan ang Royal Touch Massage and Spa ka vibes. Gusto ka ganang ma-relax ka. Siyempre kailangan na ito na sa itong kaugalingon ka vibes nga doon na tayo relax para layo ito sa mga stress. Para pa-massage na ka vibes sa Magino R Royal Touch Massage and Spa. Located lang ni ka vibes sa Porok 9, Poblasyon na Bunturan at Banglang sa Municipal Hall. Pasab Royal Touch Massage and Spa. O sa mga ka-vibes na to karon nga nagbiyahe, yung mga tricycle driver na to, amping kanunay ka-vibes. O sa mga solid ka-vibes na to, nga nasa lang pa ni Malay karon nga nag-relax o naminaw sa itong programa. May pag-aminaw, may pag-tune ka-vibes. Shoutout usab kang Ma'am Dalia Upamin Panos. Nga always yun nga nagapaminaw sa pamaagi sa radyo o sa pag-comment o sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Daghang salamat always Ma'am Dalia Upamin Panos sa certified solid ka-pamilya ka-vibes. At palakpakan si Ma'am Dalia. O siyempre kang Ati Ruth Rimultaniyog Pudra, kang Ati Ruth Rimultaniyog, kang Kuya Rick Rick Orbuda, kang Ati Minda Orbuda. O sa tanang mga solid ka-vibes sa itong nasa lang panimalay nga always o always yung nagpaminaw nga wala lang nag-participate or wala lang nag-comment, wala nag-text pero naminaw, permente sa itong matag programa dari. Ano yan, pakpak para kanyo ka-vibes. Shout out Dul, great na ko Tibok Barangay Canada. Labi na sa muang buutan nga kapitan Jean Pimentel og sa tanang katawhan diri sa Barangay Kabakungan. Salamat Dul, pinakong nakasak Canada ma'am. May pagaminaw sa tanang mga solid kabayob sa todra sa may Barangay Kabakungan, labi na sa ilang buutan nga kapitan. Kang Kapitan Jean Pimentel, usab sa mga barangay pangsyonaris nga naka-duty ron sa barangay. May pagaminaw, may pag-tune in kanyo dira sa tanang CBO, sa tanang tanang barangay kagawad ninyo dra. Mga public servant, may pagamino, may pag-tune in kaniyong tanan. O siyempre sa tanang upamin o panos family, labi na dra sa may barangay Antikera. May pagamino, may pag-tune in kaniyong tanan. May pagamino usab sa butan nga kapitan usab dra sa may barangay Ugaw, kang Kapitan Milagros Andan Stal. May pagpaniudto, may udto kanimo dra kap. Kang Grace Orbuda Lasaka usab pinakabagtik nga barangay pangsyonaris dira sa barangay Ugaw. May pagamino Grace Orbuda Lasaka. O siyempre kang Tata Bulagta. Tata Bulagta Bilyagonsa. O sa mga barangay kagawad usab kang kagawad Danilo Digal, kang kagawad si Deminda Pontevedra, kang kagawad Sherwin Torrentera, o kagawad Marjun Andanistal. May pagaminaw kaniyong tra, may pagpaniudto kaniyong tanan, may pagaminaw usab kang Kuya Tolitz tra sa may Purok 7, Purok 3 barangay Ugaw, ang si chairman, si president. Grabe katungdanan ni Kuya Tolitz sa barangay. May pagaminaw kaniyong mudra Kuya Tolitz, o siyempre kang Ate Juliet, kang Erica. May pagaminaw, may pagpaniudto ka ni Udra sa may barangay Ugaw. O siyempre sa itong mga solid ka-vibes na ito nga tara sa may barangay Ugaw nga always o always ganyan ka paminaw kang Boss Estong. May pagpaniudto ka ni Udra, Boss Estong. May pagpaniudto ka ni Udra kang kasilinganan ni Boss Estong, ang tanang Diaz family. Sa paganito, Dabalos family, kang John John Kadoy. May pagpaniudto ka ni Udra, John John Kadoy. Musta naman ang mga tirada, mga sika sa ito, Udra. O siyempre sa itong mga taga Purok 3 team One Port Boys, may pagkaminaw kaniyong Tarandra, kang Boss Alan Gulayan, kang Bubong Bandala. Minaw kanin mo dira, Boss Bubong Bandala. Huwag sa tanang Bandala o Gulayan family nga nakatune yun dira sa may Purokono Barangay Ugaw. May pagkaminaw, may pagtune in kaniyong ka-vibes, may pagkaminaw usab sa kong lolo dira ka na makals to karoon. Minaw kanin mo dira at Lorenzo Yorbuda. O isa ko nga mahanasab nga naadig to sa may summer karon. Amping always sa mga trabaho dira sa mga katikaran dira kay naigimingaw ni Mudre. May pagaminaw kang Flordilito Orbuda, kang Jimmy Orbuda, nung Jimmy Orbuda. O sa tanang kaubanan ni nung Jimmy Orbuda dira sa may Amanat National High School, tanang watchman or security guard dira, labi ng Labadan family. May pagaminaw, may pag-tune in kanyo dira. O siyempre pre kang Kuya Longlong Orbuda usab, or also known as The Mechanic. May pagaminaw kanin mo dira Kuya Longlong Orbuda, kang Tininil, kang CG o kang Tim Tim. Huwag sa tanang nakapaminaong asam mo karoon nakapaminaw. May pagaminaw ka vibes. Huwag siyempre kang Tay Erning Orbuda usab, kang Kuya Ayan, kang Jojo pinakamayong sayaw, kang Ati Inday, kang Tinginging, kang Tilalay, kang Kulpura Felix. So, siyempre sa tanang mga nakapaminaw karon, asaman mo karon nakapaminaw ka vibes, may pagpaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. So, siyempre kang Yuyo, nung Yuyo Alejandro Orbuda usab, kang TBB Orbuda, kang Junjun, kang An-An, kang Ati Mamay, kang Boss Jipre. May pagpaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. Huwag sa tanang mga Orbuda family nga nakatune in, kang Ati Alin, kang Kuya Roland, kang Ati Inday, kang Lula Nining, kang Lulo Biloy, kang Dad Ding, kang Nathan, kang Taling. May pagaminaw kanyo dra. Siyempre sa kong partner po dra, kang Floremi Mesiona, or May Mesiona, or Ginanggang Queen. May pagaminaw kanyo dra, o kang Jazz Fabric, Dudong Gabi. Minaw kanyo dra, Dudong Gabi. O sa tanang mga solid ka-vibes na to, kang TTC, kang Love Love, kang Sweet Sweet, dra sa may Pulgarenes family, Apilong Taning Atbang. O sige na yung speaker dra, Floremi Mesiona, kay Gawa lang kaya pilo na to ng atbang. May pagaminaw dira kang Rene Pulgarinas. O siyempre sa iyang mga kauban sa balay dira, may pagaminaw, may pagpaniudto kaniyong tanan. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:42 na. Sa wala pa na kapaniudto, paniudto na ka-vibes. O sa mga ka-vibes ato nga maupay pag-out sa trabaho, may pagpaniudto, may pag-tune in kaniyong ka-vibes. Ako mas buon ng atong oras, kapamilya ka-vibes, alas 11:42 na. Huwag na itong next song ka-vibes, request ni Jazz Maverick Gabi, Dudong Gabi, Scosta Klee, Sibiana by Scosta Klee. Stay tuned ka-vibes.
1: FMR, favorite mong request.

0: give my day, give feature, give wallpaper, give bio, give biyaan, gabaan. Why? Wala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw. Murang okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
2: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: me, darling. Where your mobile spine is alarming. Man, why you just
1: big fat thing overflowing. At ang aras, kapamilya, ka-vimes, alas 11, alas 12, 11 na. Kamugya po na kapaminaw sa programang favorite mong request. O syempre, dali lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon, FM Radio 96.7, Davao di Oro. Kapamilya, ka-vimes, kumusta man ninyong adlaw, hinaot nga, okay, o okay ra ang tanan. O ginaot nga nalingaw, nalingaw mo sa mga kanta o mga greetings nga itong gibasa o giplay karon ka vibes. Karong higayon na ka mga ka vibes, mag-istorya, tagamay o mag-ilanay, pinaagi sa usa ka lingaw nga pangutana ka vibes. Kung makabalik ka ka vibes sa usa ka adlaw sa imong kinabuhi, unsa man tong adlaw ang imong gusto nga balikan o ngano? Katubang adlaw nga nag-meet mo sa imong special someone. Kanya, human kang gihigugma, gibirahan, unya, gibya. Ay! May pagaminaw sa mga solid ka vibes o doon na ipahigugma, gibirahan, o gibya. Ay! Or katong mga adlaw nga graduation day ni mo. Or katong mga adlaw nga nagtapok mo sa inyong pamilya, family gathering, yan nag-abot. O nagkita ang imo mga auntie nga mga marites. Or katong mga panahon ka vibes nga bata pa ka, wala kay problema, wala kay lang gihuna-una kundi dula lang, wala kay lang gihuna-una sa mga problema sa mga bayronon, sa mga bayronon sa tubig, sa electric bill. Ang lain yun ang hunanin mo pag human sa eskwela, butang sa bag at din sa court para magdula. Masamon mga ka-vibes ang imong kung gusto kag na kayo gusto nga balikan. Ipadala lang yun itong ka-vibes pinagi sa text 0951-220-0478 o pwede ka mag-comments sa itong Facebook Live. Search lang ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Like and follow na lang po ka-vibes kung pakishare sa itong Facebook Live karon. Kaya ito ang basahon, live on air ang inyong mga tubag. O kabalo ba mo ka-vibes nga unsa ang paborito? Asa naman tanabutan eh? Unsa ang paborito nga subject sa mga isda? Ang paborito nga subject sa mga isda ka-vibe kay history. Ang kabalo mo ganong history? Kay pirmi sila na asa si civilization. Dato? Permi sila na sa civilization. Nakatag sa kwani ka vibes kung wala mo giganahan kung nakornihan mo. I-chat ninyo si Eric James Muga kasi siya ang nagpadala ni. May pagkaminaw kani mo dra Eric James Muga. O siyempre, kung naaduna tayo mga pakatawag ginagmay ka-vibes, aduna po kitay inspirational nga message alang kaninyo ka-vibes. Kapamilya ka-vibes, ayaw ganin nyo ay underestimate ang inyong kaugalingon. Basin, karon wala pa ni mo nakita ang resulta sa imong pagpaningkamot, pero hunumdumi nga ang mga dakong kahoy, dili mo tubo sa isa lang kaadlaw ka-vibes. Aduna gid kini proseso. Usapan na yun lang sa pagpaningkamot, pagampo, paglaom, ang imong panahon mo abot agad ka vibes. Padawato na to ning si panawag si Sir Raul Masinaring. Sir, may pagkaminaw, may yung pagpaniuto ka ni Mudra.
2: Okay, may yung uto, pwede ikot kinit kayo sa jibatahan.
1: Oh, may pagpaniuto ka ni mo, sir.
2: Init kayo sa nipataan, Kuya Jason. Init kayo sa nipataan.
1: Ayaw kayo palabi og painit, sir. Always pagdala og tubig kay at least doon na kay mainom kung uhawon ka, sir. Basta kung mamaligya ka, asamang kapadulong. Always cute pagdala og tubig, sir. Raul Masinaring.
2: Nakuron rin sa municipio sa office ni Mayor.
1: Sige, sir. Unsa may...
2: May hunto sa naminaw. Mayong pagpanyuto. Panyong tanan. Umanag kita to ang kista, katong pista 13 na araw kahapon, tapos na punta sa Augustine, sa Alpuan Festival sa Lungsod siya ni Bataan. Okay. Matiklamat sa tas itong Mayor, mahalas at katawra sa itong Mayor. Attorney, Bianca Kulang Grua. Mayor, may mo Vice Mayor, ito ang bigay noon. O gagawad, Larry Pagalan. Kagawad Nilson Kamunyas, Kagawad Durumburan, Kagawad Via Rapuls, so, Kagawad David Manggobat, Kagawad Pamuso, so, Kineng, Sikap Raul Mabanglo, Ikong Marikar Mabanglo, kung ito sa unsi kalugusod sa mayong pagpanbuhinaw sa inyong tanang karot. Mayong nagtrabaho, mayong uto, panito na gidma mo, mga sir, mayong tustanan. Salamat kayo po pagkakas pa yun to, kaganiha. Salamat kayo, ma'am. Pwede mo request, sir?
1: Yes, sir. Sa request mo, sir. Dahong, dahong.
2: Manok na pula, sir.
1: Dahong laya.
2: Manok na pula.
1: Ah, manok na pula. Di ko gusto manok na puti.
2: Okay.
1: Unsay gusto, unsay gusto.
2: Ano na kung kadali, sir?
1: Ah, sige, sir. Sige, sir.
2: Tatas makaguras, no?
1: Ah, sige, sir. Para yun.
2: Natay panawagan ani sa Station 7 Radio. Salamat kayo sa kanasi si Kuya Jason. Natay meeting ugma alauna sa hapon sa mga PWD dire sa tuang sa Lungso Chini Bataan. Ito kami ta sa mag-meeting sa Itchinter dira di ko tabi sa Barangay Hall. Kung utana lang mo at mag-meeting alantak na sa alauna sa hapon noon. Sila kayo ugma ay wala mo kayo kunog ba. Ako lang balik-balik ko nung ba sa Juan. Amo ba, amo na kanagpaya mo sila sa 60 o problem siya, no?
1: No, yes sir. Pwede po ka mag, pwede kayo ka magtawag kang sanuhin toltiha mo. Pwede po ka dito, sir.
2: Nasaan makakapuntiha mo? Labi na ko rin toltiha mo, no? Gamit toltiha mo ba? Labi kaya kayo sa 60 o labi na ko ganiya sa estasyon?
1: Gwapo kaya punto, sir. Gwapo.
2: Oo, gani. Dali sa kapitol yung ganiya estasyon di ay?
1: Yes, sir.
2: Okay.
1: Unsa?
2: Paano man malito gulay? Kung wala ko sa terminal, na ako sa Manukan. Kung wala ko sa Manukan, ako sa 7-Eleven.
1: Kung wala ka sa terminal. Kung wala ka sa terminal, na ka sa Manukan.
2: Oh, kung wala ka Ilasabing.
1: Ah, sige sir.
2: Wala ko sa Ilasabing. At wala ko na ako sa 7-Eleven sa Lungsod sa Bataan.
1: Ah, sige sir. Unsa gitoy mong request?
2: Manok sa pula.
1: Unsa pagkaluto, adobo?
2: Okay, salamat kayo sa naminaw sa itong radyo. Salamat kayo sa malitong gulay. Takukubo salamat sa mga katauhan sa malitong gulay.
1: Salamat kayo salamat.
2: Sa Kapitan Ted Babasa, Matsara Rekto. Ikita, sir, katulang siguro, maglugog na punta sa Lourdes Buhon. Sir, pwede mo masita din sa station, sir?
1: Pwede kayo, sir. Welcome kay Katerin sa station, sir. Anytime, pwede kayo ka.
2: Pwede kayo
1: ka. Oo, pwede kayo ka mo, Hidri.
2: Oo, mga ito ko na, sir. Matunan ko, sir. Kailangan mo kaya tuwan. Mag-program ka sa Merkoles.
1: Program kayo, sir.
2: Oo, alas 12, no?
1: Alas 11, anto sa launa, sir, atong program.
2: Ay, 2 ka oras, bale.
1: Oo, 2 ka oras.
2: Sa oras.
1: Sir?
2: Mag-rinsom ako sa PhilHealth. Diyan sa PhilHealth, sa Buturan. Pasensya, makapit ko
1: diha. Oh, sige sir, anhi lang diri kung ado na kay taas nga oras, pwede kay ka mag-welcome. Oh, sige sir, daghang kay salamat sa imong oras ug sa imong greetings kang Sir Raul Masinaring. Ado na siya request nga manok nga pula, adobo daw pagkaluto. May pagkaminaw sa tanang solid ka vibes sa to, sa tanang mga ka vibes nga always ug always gyud nagapaminaw sa wala pa nakapaniudto paniudto na ka vibes kaya tong oras. Alas 12:20 na. Ako usbon ka pamilya ka vibes ang atong oras alas 12:20.
3: That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Roswinda Prisco, 80 years old. Ang ako itasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, proven anti-state yun. Kay magkahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kanang makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
10: Good morning, Mang.
11: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
10: Pumunta ng...
11: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
10: Pumunta sa aroma niyo, uy.
11: Ay, syempre.
10: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
11: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na itong stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Hmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, natawad na kito sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and

0: marriage and career.
1: Ni anang yung kong nabalay. Malipay yun niya kung asawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon na kuy giandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mao ba? Naatay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Ang maunig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Si bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang alibiyog yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Fishman, Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati, alang namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho, na inom dyo ko anang Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Lako dyo makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
3: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Good morning, ma'am.
8: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
7: Pumunta ng...
8: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
7: Pumunta sa aroma niyo, eh.
8: Ay, syempre.
7: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
8: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo. Muna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
10: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
11: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot pero nakakatulong.
10: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Isang maaliwalas na araw po para sa ating lahat.
1: Wow, maaliwalas. Dili ka haningon lang ang maaliwalas kay ang imong kaatbang maaliwalas o now.
0: Hindi, mag-aliwas yun siguro.
1: Gain imong ka po eh.
0: Maaliwalas kay ang nagkaatbang aliwas.
1: Maaliwalas kay akong kaatbang murag ali. Ali sa akong nindot nga kaugmaon.
0: Mabalos gina na siya. Good araw po sa ating lahat. Samahan niyo naman po kami sa loob ng dalawang oras mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po? Sa lahat po ng mga nakikinig, mabuti po ang panahon ngayon. Hopefully dyan sa inyong mga lugar, maganda na po ang panahon. Hindi na natin pag-uusapan yung mga nangyari sa mga nakalipas na araw mga kaibigan.
1: Alam mo Captain Jake, sa programa natin, hindi man natin na pag-uusapan mga pangyayari. Gusto lang kasi natin na positive vibes lang.
0: Positive vibes lang.
1: Makaingon kasi mong kaugalingon kap nga ka ng maminaw taani nga programa kay makawa og problema. Kung maminaw sila sa itong programa niya, makadugang silang kasi, problema.
0: Pero mamaya, magbabasa tayo, problema na naman kasi madadagdagan na naman ang isipin niyo.
1: Oo, pero may mga bagay na matututunan tayo sa programa natin sa araw na ito.
0: Kaya po madalas iniiwasan po natin ang pag-uusapan yung mga bagay na medyo alam naman namin na pinag-uusapan nyo na rin dyan sa pamamahay nyo.
1: Gaya na lang.

0: Na naman kami sa lahat ng nakatutok na sa programang LSMC, bagong kwento, bagong aral, bagong mga matututunan sa programang LSMC, mga kaibigan. At sa lahat po ng mga nakatutok, pwede niyo na kaming i-text sa 0933-812-5818. Pwede niyo kaming i-follow sa Facebook kung saan meron kaming ipinost na larawan dyan, Mami Lucky.
1: Nadag ko kay Big Manaw.
0: Niya, pwede kayong mag-comment dyan para sa inyong mga greetings at pakifollow po ang page na Captain Jake and
1: Mami Lucky, Captain Jake and Mami Lucky.
0: Sa lahat po ng mga nanalo nung nakarang araw, Mami Lucky.
1: Yes, congratulations po. Kayo po ay mananalo na
0: isang box ng barley coffee. Yung mga nanalo po, pinost namin sa
1: Facebook page.
0: Sa Facebook page. Basahon na ito taon-taon, Mami Lucky, para lang ihatag sa amo ang inyong mga address kay Wakman. Sa amo na muna pagpadala sa inyo, Wakman may gisendan og address. So isend din may ninyong address, i-PM ko ninyo para mapadala na mo ang inyong mga napanulunan na isang box ng barley o Magnum Sea Barley Coffee.
1: Yun, napakaganda na. Daghan na dyan kayo yung stocks karon sa Magnum Sea Coffee. Asa naman itong mga nangita?
0: Di na ni mahutdan kay di nagyud mahutdan.
1: O Magnum Sea Products.
0: Di na mahutdan kay nagbakuan na ta, nagdaghan na ganda nga bot karon. So morning nga, katong mga lugar nga nahutdan og stocks, di na mahutdan karon. Mga nangita og barley coffee, daghan na tag mag stocks karon. Mo na nga di na gyud
1: mahutdan. Actually nangandam pud ni maayo karon, nangandam ta karon maayo Captain JK. Daghan man gud kayo na ingon nga lami do kaya nga tong product
0: Magnum Sea Barley Coffee sa lahat ng mga medyo kanabadang healthy, taga-healthy lifestyle na, tagaan niyo Magnum Sea Barley Coffee. Sigurado malipay na.
1: Malipay na silo.
0: Inyong mga lola nga
1: ang kalipay karon sa mga 30 taon kapin Captain Jake.
0: Half plus coffee nga herbal coffee.
1: Ang kalipay karon sa mga senior Captain Jake, kapsula pang diabetes para pang lagsik sa lawas.
0: Kung diabetes ka or doon ay diabetic ma, kung diabetic ka, doon na kay diabetes, natay Magnum Sea Diacare. Magnum Sea Diacare, 12 pesos lang na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. O kung di kasama yung Bukidnon area, nas Valencia, naada Sincere Pharmacy, naada sa Macamiel, naada sa Bufarco Pharmacy, o sa oban pa mga butika, nas Valencia, napos Baramag, Bukidnon, Quad, San Andres,
1: Estenso Pharmacy, San Andres Pharmacy, Bufarco Pharmacy,
0: Don Carlos, nananadiha, Magnum Sea Herbal Coffee, basiwa pa kasulay nai. Basiwa pa ni mo nasulayan tay, basinon niya, o ka ng, ang imong naandan gyapon nga kape. Oh, sulay po ng Magnum Sea kay kasi makaingon ka nga lahi ra gyud ang Magnum Sea.
1: Labi na og maghigop-higop na kasa kape, makalimod kasi yung problema.
0: Kayong yung ang lami gyud ay tinuod, no? Abi na po sa una og atik lang ni.
1: Kayong ako gani pag makainom gani ko makaingon ko, lamas lami pa man din sa kumbana, oy.
0: Rabiha gyud ay.
1: Makalimot jud ka sa kalami.
0: So Davao City, available po mga kaibigan. Andyan po sa HB1 Pharmacy. Andyan po sa Rogen Pharmacy. Available na rin po mga kaibigan sa Value Plus. Available na sa NCCC, sa ilang grocery stores.
1: Yes, Tesco Drug, Captain Jake.
0: Tesco Drug.
1: Princess DS Pharmacy.
0: Yan, available na rin po sa Suyho, Pharmacia Eva. Lahat po ng butika sa Davao City, available na po ang Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Herbal Capsule. Ang Magnum Sea Herbal Capsule, labi na sa inaning panahon. Medyo ulan, ya init, daghan og mapislango, daghang sipunon, maluyang lawas. Pagkaluyang istoryahan, Magnum Sea Herbal Capsule. Maayo kanyana. Dunay balatian, Magnum Sea Herbal Capsule. Maayong inumon para sa may mga medyo nagkakaedad na.
1: Busta ng immune system. Actually ako, Captain Jake, nagbakasyon ko, ni dala jud ko Magnum Sea Herbal Capsule. Ay nako.
0: Subok na po
1: subok
0: yan.
1: Subok yun. Di sa, na, sa klaseng weather sa kanyang.
0: Mone ang product, Mami Lucky, nga needs no introduction.
1: Yes.
0: Di na kinahanglang ipaila-ila pa.
1: Sa ton, product that
0: needs no introduction.
1: Parang ikaw nakabakasyon ba?
0: Di na kinahanglan nga imo pang ipaila-ila. Ilado na ako dyan, ilahan sa tungod kay Maayo Manggis Lawas. Yung gawas niya na barato pag yun. Kaya ang Magnum Sea, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Padayon na sa doang, ito ang programa. Siyempre, ibang kwento na naman ang maririnig nyo. Ngayon, araw mga kabiyan, napakaganda ng kwento. Abangan nyo sa pagpapatuloy ng programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: marriage in 3 years.
1: Ni anang yung ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako igiandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kayo di oh.
2: Mauba? Nate regalo sa ako ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy! Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Ang mauling ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum si, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
3: Di na dyan mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum si.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, siyempre.
4: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Daya Care Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
4: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
4: Saan po mabibili ang Magnum C sa Tagum? Available po sa lahat ng Jolly Pharmacy, Perpetual Pharmacy,
10: Doreen's Pharmacy at sa iba pang mga butika sa Tagum City. Bonifacio Drug, New Market Pharmacy sa Tagum. Nasa palengke mismo. Sa Kapalong, Napudes Kapalong, oy. Sa Totomas, Nadis Butika, Irinor. Sa Panabo City, available din po mga kaibigan sa Argilias Drugstore.
5: Lake Forest Pharmacy, MLT Pharmacy, sa JC Pharmacy, available.
10: Sa Mako, Mabini, sa ER Mall, sa Pantukan, available na diha. Sa Nabunturan, na diha. 5R, Cyber Drug, Compostela, Montevista, halos lahat ng butika mga kaibigan. Ngayong panahon na to, di nagyog ka maglisod o asa ka makapalit sa Magnum C. Kay bisan asa nga butika, naa naman yun, bisan mga sari-sari ganin, nanay Magnum C. Bisan grocery stores, nanay Magnum C. Bisan sa malls, nakapalit ka na og Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, o para sa may mga diabetes. Kung doon ay diabetic sa inyong diabetic sa inyong pamilya na eh, doon ay Magnum C Diacare. Inalangan nato yung Magnum C nga Diacare. Mapalit sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar, 12 pesos lang na o lang ka na. Ang Magnum C Diacare, doon ay Sarpentina, doon ay Makabuhay, doon ay Pine Bark, doon ay Insulin Powder. Dakong tabang para pakunhuron o ginormalize ang inyong blood sugar sa katawan o sa lawas na to. Kaya mabibili po ang Magnum C Diacare sa inyong mga suking butika pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Yeah. So galimot ha, Magnum C Diacare. Para sa mga naay diabetes, kung naay mga pangutan.
10: Kung gusto mag-detox or cleansing sa lawas, labi na kung dugay magbawas, kaya naman kung mga toxin sa lawas, mamag yun ay gitawag mother of all diseases. Pagka di ka kabawas ang toxins, naragin na sa lawas na ito, manaluya, dagang sakit, walay cleansing ba? I-cleansing rago na itong lawas, inom ragog Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee, nindot ka na kayo, na'y barley, na'y wheatgrass, naapo na'y makabuhay, naapo na'y chia seed, naapo yung spirulina, Mami Lucky. So daghang kayo ng ingredients, Mami Lucky, nga nindot kayo pang cleansing or pang detox.
5: Magnum C Barley Coffee, para pang detox sa inyong mga tiyan, para ang tummy happy.
10: Ay, atong greetings sa tama, Mami.
5: Yes, Lucky. Greetings dito karon ng Captain Jake Nanino, syempre ang mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat si Miche. Salamat kay Miche sa imong pamaminang Miche Arroyo. Salamat po sa pamaminang. Uy, si Jakoy. Jakoy Street Food Isulan, gahulat na daw sila, Captain Jake.
10: Aba, salamat po sa inyo, ha. Namino sa itong programa karon, Mami Lucky. Si Fernando Sangalia, marami salamat. Wala na yung Magnum C Herbal Coffee sa Quezon Bukidnon.
5: Aroy.
10: Mapagani pag-ingon na mo nga di na mahutdan na maulawan mo sa taan.
5: Uy, nahutdan di ay.
10: Kasabaan na ito ni atong kuan, atong partner. Itong ahinti na ito, itong bunalan. Ni,
5: bunalan. Wala na ina-drive. Taon-taori lang sa.
10: Wala, mina-orient ha nga. Wala na yung stocks na bukid na nabantay.
5: Si Ma'am Aysel Alvarado, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Ellen Guerrero, ay syempre, always present, never absent.
10: Salamat po, Nanay Perlito Rinoblas.
5: Ay, Nanay Perlito.
10: Tatay Fernando Sangalia da sa Tagbina. Dugay na kayo ng isang tigpaminaw sa programa, Mami Lucky.
5: Nanawa mo to, nanawa ka kanina sa'yo.
10: Dugay na po ni isang Magnum C user, Mami Lucky. Proud ka na siya. 80 years old na.
5: Wow! Hello, tay! Makaabot ka ata ng Indara Cup?
10: Basta mga buutan, mabot yung kusintanyas.
5: Ay, makaabot yun ay kuani.
10: Mawana, magbinutan yun dati. Tatay Fernando Sangalia, happy listening po sa ina.
5: Happy listening po. At saka syempre, namina po si Mama Julieta or Julieta Villa. Maraming salamat. Gahulat nami sa inyong drama, uy.
10: Ayan.
5: Sa drama din.
10: Si Annie Basco ng Bosco, siya nag-ingon nga, wa na dahi stock sa Bukidnon. Salamat po, Annie Basco ng Bosco, diya sa Bukidnon. Thank you po sa inyong pagpunin.
5: Hello po. Nanay Flor Flores, my hapon. Captain Chikik, Mami Lucky. Kamusta naman mo? Ay, okay lang kayo, inay. Nanay Flor Flores, kita-kita tapuhon. Ha? Si Nanay Luz Viminda de Jesus. Wow, loving. Diyot kayo na silang duha.
10: Loving. Loving sa picture. Mag-away rin yung pagkakaman.
5: Si Richelle Gonzalez, marami salamat ang mga tagamlang. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Florlene Mahu Takasan. Blooming kay si Mami Lucky. Ay, syempre.
10: Salamat po, Logroño Family. Logroño Family sa Mangagoy City. O Mangagoy City. Mangagoy Bislig City. Salamat po sa inyong pakikinig.
5: Ayan. Si Roslyn Iligan, marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Dugan na gudaw niya idol Tangduha Kapinjik. Uy, thank you. Tagatandag niya. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Victoria Balaod, salamat po sa inyong pagpaminaw. MJ Store, samlang Captain Jake, si Ma'am Jocelyn Alcoran.
10: Salamat po.
5: Salamat po sa pagpaminaw. Asa man ta makapalit diri sa isulan atong sabunin yung agluta nga gipalit namo tong karaman tagunhan na gwapo lo kayo
10: ka. Nasa office lang, adto lang sa office na diha sa likod sa Land Bank. Makapalit mo diha sa Hiang International Office. Namina sa itong programa karon na milaki si Nanay Lolita Jordan ng Barangay Lakunon, Tibuli, South Cotabato. Ba, salamat po.
5: Uy,
10: Nanay
5: salamat
10: Lolita.
5: Salamat sa mga tagad. O syempre namina po ang mga tagalambay yung Sultan Kudarat Captain Jake, si Tatay Gideon Geraldo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon, Captain Jake ug Mami Laki. Gikan kang Nanay Femaline Cap. Ingon siya nga, naminaw mi karun og nagmagnum si Barley Coffee. Gapaminaw habang gabagnum si Barley Coffee. Si Sheila Guillermo, salamat sa pagpaminaw.
10: Sila yung mag-barley, no? Sa imong masulti.
5: Oo, sa daan yung masulti daw sa barley daw, be?
10: Gan kayo nagsulti, lamig yun ang magnum si Barley Coffee. Anyway, naminaw sa itong programa karun, mga taga-tagbina, Mami Laki, si Rufen o sa Rufen House. Sila EJ, si Joro, si Arbing, og sila JM, og si Hazel, si Jake Fuentes ni. Ganun na gapamina sa inyong programa. Salamat po sa Rufen White House. Thank you po sa inyong pakikinig.
5: Yeah, thank you very much, Maricel de la Torre. Salamat sa pagpamina. Mga taga Upper Bulanan, Minsayap. Salamat po sa inyo si Checha Dagyo. Mga taga 3J Upholstery, Panabo City. Ang Dagyo family nga always namino sa to. Salamat po sa pagpamina. Aldrian Ondo sa mga taga Bansalan.
10: Yadyo din eh. Yadyo family.
5: Yadyo, Yadyo family. Dagyo, Dagyo.
10: Ana po, lahat po na yung nag-text ako. Yadyo. Yadyo family ng Mlang.
5: Dagyo
10: Manila ang kuan. Dagyo pa ni siya.
5: Oh, baka igsuon na sila.
10: Parinter siguro sila. Dagyo ng Mlang family. Salamat Dagyo family. Ayun. Dagyo.
5: Dagyo.
10: Alay po ni.
5: D A G U murag Bagyo
10: ba. Ang spelling magud sa yang Dagyo kay D E A D I O.
5: Alahi na kap.
10: Dagyo family.
5: Alahi po ni siya.
10: Ayun. Thank you po sa inyong pakikinig.
5: LMC LSMC all the way from Lanao. Salamat kay Icing isa sa pagpaminaw si Edna Frail Cindy. Salamat po sa pagpaminaw. Toto Kida, naminaw may dali sa Seduco and Takuyan family. Sa Esperanza, Sultan Kudarat, maraming salamat po sa pagpaminaw. Femeline Lopez, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Chendi Montero, salamat sa pagpaminaw. Si Annalie Cinco, ang mga tagamongkaya na po di oro. Always nagpaminaw sila, Captain Jake.
10: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Hello po, Captain Jake. Pahibati lang sa kumaiksuon o kaparintihan as katiil nga nagagamit po ng Magnum C product. Kay Maoy, nakahatag na ako o kahapsay sa akong panglawas. Lami kayo ako ang Magnum C. Lami kayo ang Magnum C kay kanunay kaabtig o kusgan. Salamat Magnum C. Gika na kay Tatay Wilson Katumaw o diyang mga relatives daw sa Katiil. Maayong paglanog-lanog ninyong tanan diya. Salamat po sa
5: pag-alala. Thank you po kina Ma'am Femaline Galas Lopez. Actually, Kap, lami, Captain Jake and Mami Laki o makalagsik sa lawas ang Magnum C.
10: I told you so. Di mamutuo na mo. Ingnamid mo nga. Sulay lang.
5: Kay... Tama.
10: Para makatilaw mo nga, lamig, dahi niya, ang presyo, dili po yung mahal kayo.
5: Oh, affordable. Kayo eh.
10: Sa talang herbal, more na barato-barato ba nga lami?
5: Makapalit, manganita o ganang.
10: Walay binuang, gitilawan, rabagin ako ng Tanang Kapis Market.
5: Oo.
10: Okay, yung gulahe, rabagin ang Magnum C.
5: lamig ang Magnum C.
10: Walay binuang, Tanang Kapis sa market, among gisulag inom, anya among gikumpara ang Magnum C. Okay,
5: ngayon sa mga.
10: Walay pag-alsas bangko, malamig ang Magnum C, makatilaw ka na. Salamat
5: si
10: po.
5: Joanna Nioda, salamat sa pagpaminaw sa May Post 12, Tabon, Bislig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Captain Jake and Mommy Lucky, hello po sa inyo. Maraming salamat kay Rochelle Gonzalez Amlang.
10: Nanay Rosa Mortala, nakikinig po sa programa natin. Si Rosa Alba Mortala ng si Baruy, Bislig City. Thank you po sa pagpaminaw.
5: Ayan. Salamat po kay Nanay Rinay Balasib. Nanay Rinay, hello po sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Namina po karang Captain Jake, si Mitzi Royo. Ayan, ng mga taga Santo Tomas, Davao del
10: Uy,
5: Norte.
10: Salamat. Uy, mga taga, saan kaya mga taga Valenza? Wala akong napapansin na may nagpapabati sa Valenza City.
5: Oh.
10: At wala rin ako napapansin nagpapabati mula sa Maramag Bukid nun. Meron kayong tagapakinig mula dyan sa inyong lugar?
5: Oo. Oh.
10: Kung meron po, i-text nyo naman po kami para at least po mabati namin kayo na sa Quezon Bukid nun may nakikinig. Pero sa Maramag, wala akong napapansing nagpapabati. At saka sa Valenza Bukidnon. Hopefully po may mga nakikinig dyan. Pwede naman kayo mag-text sa programa natin. 0933-812-5818. Yan po ang text line mga kaibigan. Para po mabati naman
5: Captain
10: namin kayo.
5: Captain Jake, yung Mami Laki, mura na jud og 20s of age.
10: Aba.
5: Mura lang na itong 20 anyos.
10: Si Ging Payan, namina sa programa ng San Jose, Matanao, Davao del Sur. Salamat po, Ma'am Ging Payan. Thank you po sa pakikinig.
5: Thank you po. Salamat din po sa pagpaminaw na Nanay Perlita Rinoblas. Nanay Perlit, greets sa mga taga-Compostela Davao de Oro.
10: Nanay Carmen Porras, kumusta nanay?
5: Nay, gumingaw naman sa imong katawan na iba.
10: Nanay Teresita, be it family, laging nakikinig yan. Thank you po Nanay Tere. Sa inyong pagpamino, Nanay Marlene Gatsalian, si Grace Castañares, maraming salamat, si Edreline Ruina, and Boss Romeo Montilla, nakaantabay sa programa natin, Nanay Merlene Ordes. Laging nakikinig yan, Nanay Merlene Ordes. Sa mga nanalo po atong, kadali lang Mami Lucky, basara good Mami Lucky.
5: Ang katong nakadaog.
10: Mga nakadaog bala.
5: Congratulations po sa mga nanalo po natin, sila Jel Mangitngit. Budyonganon, salamat sa pagpamina o congratulations. Si Ging Digito Diala, mo ni mga winners ha, si Jel Mangitngit, si Ging Digito Diala, mo na sila ang mga winners. Uga, kadali lang ha, katong mga gipang post ni Captain Jake, pagbuhat kong listahan, unya kap, atong i-announce itong winners. O si Christita Shano, kamaw na sila ang mga nakadaog, Christita Shano, Melido Briones, si Benji Montero, si Kenneth Gian Elisan Dano, si Luzminda de Jesus, si Ma'am Joanne Amaro, nakadaog po, si Maria Victoria Alfaro, o si Nanay Perlita Rinoblas.
10: I-PM ninyo kay ang address ba, para mapadala na mo ang ang inyohang
5: Barley Coffee. Or pwede na po, Captain Jake, kung asa ang dool nga kay ng radio, katong station na to, or Nabate Kabuhayan Center dito, pwede nila dito kuha.
10: Baon, ayan. O libre na.
5: O na kailangan na mong address para makita na mo kung
10: asa
5: para mas dool lang sa inyo.
10: Para dali makuha. Naminaw sa to programa si Mary Gold ng Santa Josefa. Maraming salamat, Mary Gold. Thank you sa pagpaminaw. And magandang araw po, Mami Laging Captain Jake, si Joanne Rose Duledo ng Mlang, nakikinig po sa inyo. Salamat po, mga taga-Mlang. And napapadiri, okay. Nami ang Magnum C Herbal Capsule, Captain Jake. Na-try na ako. Sani? Gabata ko kay naga-jogging, labaya ko na kapoy. Ay, longgo.
5: Ano ang ambal niya?
10: Ang ambal niya, kadali lang. Ang ambal niya, nami, yun ang Magnum C Herbal Capsule, Captain Jake, Mami Lucky. Nag-try ko, kabata ko.
5: Ah, nagkabata daw siya.
10: Nga, naga-jogging, labaya ko na kapoy. Naga-jogging siya siguro, wasa gabating kapoy. Salamat po, ha?
5: Ang ginabati niya, hindi siya kapoy yun, bisan mag-jogging siya. Ito kung sa Magnum C.
10: Gabata daw si tatay.
5: Nagkabata-bata siya. Ay, makabata, ginang Magnum C. Lang tawa bala ni mga, ni hulag yun ni Captain Jake, ni Mami Lucky. Ito ka, bata-bata, yun.
10: Mga bata gitanaon, dili halatang 40 anyos, mga 39 and 12 months lang.
5: Captain Jake na ha, si Captain Jake na.
10: Dumina sa programa karon si Ningay Lamela, magluto sa kumanghod na si Jomar ng limpyo o nagbalot kay magluto akong manghod na si Jomar Silvosa. Ayan, salamat po sa inyong pakikinig. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento na way may mapulot tayong aral, isang napakagandang kasaysayan ng buhay ni Tatay Edgar, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kumusta po, Captain Jake and Mommy Lucky? Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na isa ako sa inyong mga tagahanga. Araw-araw na inaabangan ko ang inyong programa. Ito na po ang naging kaaliwan naming mag-asawa, Kapitan, ang pakikinig sa inyong programa. Pagpasensahan niyo na at mahaba-haba ang ikikwento sa inyo. Kasaysayan ng aking buhay, Kapitan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edgar o Tatay Edgar. 70 anyos na ako, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento ng mga panahon ng aking kabataan kung saan ako po ay nakitira o nakatira sa Luzon. Bago pa man ako nakarating ng Mindanao, Kapitan, ako'y laking tundo. Mula ng aking kabataan, nakigisnan ko na o nakagisnan ko na ang buhay ng kahirapan o ang kahirapan ng buhay. Maaga akong naulila sa ama, Kapitan, at ang tanging naghahanap buhay sa amin noon ang aking ina. Nasaksihan ko na kung gaano kahirap ang buhay noon, Kapitan. Natutunan ko na rin ang mga bagay kung saan hindi dapat ginagawa ng isang bata. Gaya na lamang ng pagnanakaw, pagbabarkada, pagkakaroon ng bisyo sa murang edad. Ganun ang naging klase ng buhay ko noon, Kapitan. Apat kaming magkakapatid at ako po ang pangatlo mula sa panganay. Mas lalo akong nagkaroon ng hindi magandang pag-uugali, Kapitan, at pagka-rebelde ng aking kabataan, lalong-lalo na ng mga panahong nakapagdesisyon ng aking ina na mag-asawang muli. Nagkaroon siya ng pangalawang asawa, Kapitan, na masyadong mabisyo. Lagi na lamang itong lasing, at kapag katuwing nalalasing ang aking amahin, ay lagi itong nag-aamok. Lagi itong naghahanap ng away. Kaya kapag ka umiinom na ang asawa ng aking ina, Kapitan, ay umaalis na ako ng tahanan. Umiiwas ako sa gulo. Sa murang edad, Kapitan, ay nakakaramdam na ako ng labis na galit sa kanyang naging karelasyon. Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit hindi ako nakakaramdam ng takot ng aking kabataan. Hindi maganda ang aking iniisip. Maraming mga pangit na mga bagay ang pumapasok sa aking isipan, gaya na lamang noon, Kapitan, nang pinagplanuhan kong patayin ang aking amahin. Ganon ang galit ko sa kanya, lalong-lalo na kapag ka minsan sinasaktan niya ang aking mga kapatid. Kapag ka nagagalit siya, idinadamay ng aking mga kapatid. Kaya ang ginagawa ko na lamang noong, Kapitan, ay umaalis ako ng aming tahanan at sumasama sa aking mga kabarkada. At dito na natutunan ko na ang buhay kalye. Para mabuhay, Kapitan, ay kinakailangan naming magnakaw. Kinakailangan naming mangargabyado ng ibang mga tao para magkalaman lamang ang aming tiyan. Snatching, pagbebenta ng marijuana, at kung ano-ano pang masasamang bisyo ang aking pinasok noon. Pero kung meron man akong ipagmamalaki sa inyo, Kapitan, yon ang pagmamahal ko sa aking ina. Hindi nawala sa isipan ko at sa aking puso, Kapitan, ang aking ina. Ang pagmamahal ko sa aking mga kapatid at ang pagmamahal ko sa aking ina. Na sa tuwing meron akong pera noon, Kapitan, lagi akong umuwi sa bahay para ibigay lamang sa aking ina ang pera. Agad-agad naman akong umaalis kapag ka nagtatanong ng aking ina kung saan ko raw nakuha ang pera. Lagi ko na lamang sinasabing nagtatrabaho ako. Para hindi na masyadong magtanong pa ang aking ina, Kapitan, ay agad na lamang akong tumatalikod.
Wala siyang kaalam-alam sa pinasok kong buhay. Na minsan sinasabi na sa akin noon, kailan ka ba mananatili sa bahay? Sa tuwing nagtatanong ang aking ina ng ganon, kapitan, ay hindi ko na lamang sinasagot. Hindi ko masabi-sabi sa kanyang kaya ayaw kong manatili sa aming tahanan ay dahil sa naging karelasyon niya. Marumbado, basogulero, at lagi pa itong nalalasing. Kung saan-saan akong nakikitira, kapitan. Sa barkada, kung saan meron akong isang kaibigang nakilala, basta lang kapag pinakiusapan kung doon ako tumira sa kanila, basta pumayag lamang ay doon na naman ako mananatili sa kanila. Ganun ang naging buhay ko noon, kapitan. Hanggang sa malulung pa ako sa masamang bisyo, sa hindi ko inaasahang panahong, kapitan, dahil sa pagkalulong ko sa bisyo, kung ano-ano nang pinasok ko sa buhay ko. Pumasok ako sa isang gang hanggang sa magkaroon ako ng kaaway. Dito na nagbago ang aking buhay nung magkaroon ako ng kaaway noon. Dala ng bugso ng aking damdamin at init ng ulo, kapitan, ay napatay ko ang naging kalaban ko noon. Sa mga panahong yung, kapitan, ay 18 anyos pa lamang ako. ...1967, kapitan, nang ako po'y pumasok sa kulungan. Noong mga panahong yun, sinabi ko na sa aking sariling, wala na. Itinuring ko na ang aking sariling parang patay, kapitan. Akala ko noon mahirap na ang buhay sa labas. Doon ko natutunan sa kulungan, kapitan, na mas mahirap palang maging. Mas mahirap pala ang buhay sa kulungan. Mas lalong naging mahirap, kapitan, lalo na nung makita ko ang aking mga kapatid na dinalaw ako sa loob ng kulungan. Lalong-lalo na nung makita ko ang aking ina. Walang kung ano-anong mga salitang lumalabas sa bibig ng aking ina, kapitan. Ni hindi man lamang niya ako pinagalitan o tinanong kung ano ba ang ginawa ko. Ang sabi lamang ng aking ina, mag-ingat ka. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, umihingi siya ng tawad sa akin at ang sabi niya, pasensya ka na. Wala akong magagawa dahil alam mo naman ang buhay natin. Naiintindihan ko na, kapitan, na tinanggap na ng aking ina ang magiging kapalaran ko. Wala naman talaga kaming magagawa dahil sa hirap ng buhay. Hindi naman nagkulang din ang aking ina sa pagbibigay ng kanyang payo sa akin. Sa likod ng kanyang panunuyo, sa likod ng kanyang mga sinasabi sa akin na pauwiin na niya ako para manatili sa aming tahanan at iwasan ang masasamang barkada, ay mas pinili ko ang buhay sa kalye. Kaya eto na, pangangatawanan ko na ang nangyari sa akin. Yan ang pumasok sa aking isipan habang ako'y nasa kulungan. Ilang taon din akong nasa city jail, kapitan. Hanggang sa napagpasahan na ang aking kaso at kinakailangan akong dalhin sa Muntinlupa.

ikaw na dinala ako sa Muntinlupa, Kapitan. Nandoon ang aking buong pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking ina. Hindi ko man masabi-sabi sa aking ina, pero talagang pinagsisihan ko, Kapitan, ang araw na sumama ako sa mga maling markada. Hindi ko man masabi-sabi sa aking ina na ma, patawarin mo ako. Pero sa puso't isipan ko, Kapitan, ay awang-awa ako sa aking pamilya. Isa rin kasi ako sa inaasahan ng aking ina. Isa rin ako sa inaasahan ng aming magkakapatid. Maraming mga bagay na sinasabi ko sa aking sarili na kung maibabalik ko lamang, pagbubutihan ko. Gagawin ko ang mabuti para sana makatulong sa aking mga kapatid. Pero eto ako ngayon, ibabiyahin na. Dadalhin na sa Muntinlupa at walang kasiguraduhan ng buhay. Wala na akong pagkakataong tumulong sa aking pamilya.

ang huling larawan ng aking ina, Kapitan, nang nasa isip ko o nang nasa isipan ko bago ako pumasok ng Muntinlupa ay yung larawan ng pag-iyak ng aking ina. Nasa isipan ko nang alam kong baka hindi ko na maabutang buhay ang aking ina dahil sa sistema. Dahil sa aking sistensya, Kapitan, alam kong matatagalan. Hindi ako siguradong hanggang kailan ako mananatili sa kulungan. Kaya tinandaan ko ang itsura ng aking ina. At yun ang tumatak sa aking isipan hanggang sa ako'y makapasok ng Muntinlupa. Walang araw at gabi, Kapitan, na hindi ako umiyak sa loob ng kulungan. Dati-rati hindi ko naman kinikilala ang Diyos, pero sa loob ng kulungan, Kapitan, doon natutunan kong tumawag sa Kanya. Doon natutunan kong humingi ng tawad sa Kanya sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay ko. Sa hirap ng buhay doon, Kapitan, wala kang ibang makakapitan kundi ang Panginoong Diyos lamang. Halos mabaliw ako doon sa loob ng kulungan. Ganong kahirap ang buhay. Hanggang sa kinalaunan ay nakasanayan ko na lamang at nagkaroon ako ng iba't ibang kaibigan sa loob. Sa paglipas rin ng ilang buwan at taon, hanggang nakarating na lamang din sa akin ang balitang na mayapa na ang aking ina. Alam mo yung masakit, Kapitan? Yung masakit na meron naman sana akong pwedeng gawin para makatulong sa aking mga magulang o makatulong sa aking ina at sa aking mga kapatid, ang masakit ay wala kang magagawa dahil nasa loob ka ng kulungan. Labis kong pinagsisihan yon. Sa tuwing naaalala ko ang mga payo ng aking ina, hindi ko maiiwasang lumuha. Hindi ko mapigilan ang aking sariling umiyak hanggang sa ako po'y makalabas ng kulungan.

Lagi kong sinasabi sa aking sarili noon na kung sakaling makakalabas man ako, ay hahanapin ko, sisikapin ko, na bumawi sa aking ina. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko, Kapitan?

1995, Kapitan. Mahigit 20 taon. 2 dekada. Hanggang sa ako'y makalabas. Sa mga panahong yon, Kapitan, hindi ko na mahagilap ang aking mga kapatid. Napakalaki na ng pagbabago simula nung ako'y makalabas ng kulungan. Mabuti na lamang nung ako'y habang ako'y nasa kulungan, Kapitan, ay nagkaroon ako ng isang kaibigan at naging kapenpal ko noon. Siya si Edna. Ang babaeng tumulong sa akin, nagpalakas ng aking kalooban at naniwala na meron pang pagkakataong magbagong buhay ang isang taong katulad ko. Matagal kaming nagpapalitan ng sulat noon, Kapitan. Yon at doon ko kinukuha ang lakas ng loob. Sa kanya ako humuhugot ng lakas. Hanggang sa ako'y makalaya. Isang babaeng nagtiwala sa akin at hindi man lamang nagdalawang isip na tanggapin ang aking pagkatao. Sa paglabas ko, Kapitan, ay sinalubong ako ni Edna. At sa madaling salita, kaya ako napunta ng Mindanao ay dahil sa kanya. Sa Surigao del Sur na ako nananatili hanggang sa ngayon. Dito na ako nagbagong buhay, Kapitan, kasama ang aking pamilya, kasama ang aking mga anak, kasama ang aking mga apo. Sa buong buhay ko, tumanda man ako, Kapitan, at lumipas man ang napakaraming taon sa buhay ko, hindi pa rin mawawala, maaalis ang isang alaala. Ang isang alaala, Kapitan, ang mukha ng aking ina, habang ako'y sinasakay sa bus noon papunta ng Muntinlupa, nananatili pa rin sa aking alaala, Kapitan, ang kanyang itsura, ang kanyang pag-iyak, ang mga mata niyang nagsasabing, "Anak, mahal kita." Naway ang istorya ko, Kapitan, ay magturo ng magandang aral sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga kabataan, na huwag padalos-dalos sa kanilang nararamdaman. Huwag magpapadala sa init ng ulo. Piliin ang mga kaibigan na pakisamahan. At huwag sanang matulad ang kanilang buhay sa naging buhay ko noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At may kaunting request lamang ako sa inyo. Pakiplay na lamang po ng kantang "I Will Always Love You" ni Kenny Rogers. Maraming salamat po. At more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Tatay Edgar.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gid siya naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga, Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit ko na ko ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
5: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, good kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang tapi barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
6: Rubilin Herzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Good morning, Mang.
8: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma ni, uy.
8: Ay, syempre.
7: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
8: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kung makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin man ko, oy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum Sea Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum Sea Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea Refreshing Oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum Sea Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum Sea Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum Sea Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum Sea Barley. Epektibo, barato.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang naon. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang naon, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naon. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love.
17: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
18: Sigurado ka?
16: Sex.
18: Ayosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
19: Sos na ana sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
18: Natural, kay sige kag pambabae.
19: Yes, tanawon na gyud sa trabaho.
20: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain J.
21: Ingatan mo siya.
20: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Sana hindi nyo kami tinulugan.
2: Sana hindi kayo natulog pagsimulay ng pag-basa ni Captain Jake sa sulat natin.
1: Ganda pa naman ang kwento, mga kaibigan.
2: Magandang tulugan.
1: Ayun, bumitulginay.
2: Captain Jake, nagpaabot kitmi nga magbasa mo sa inyo hang sulat karon kay ma-action na dyan may katulgon.
1: Oh, ganahan ko magsulat si Captain Jake o magbasag sulat kay makatulog ko.
2: Nakar.
1: May may tulginay. So, huwag pa gano'n humang program. Gitulgan naman minin niya. Anyway, greetings sa Tamami Lucky.
2: Ayan. Salamat po sa inyo ang kanunay nga pagpamina kina Nay Ma'am Dai Chavez. Ang mga taga... namin ako dali sa Davao City. Na siya sa Davao karon.
1: Nga dali siya sa Davao. Salamat. Yeah.
2: Thank you very much. Si Ma'am Ging Diala, mga taga Santa Jose, Agusan del Sur, maraming salamat po sa pagpaminaw. Sila Marivel Escopolo, maraming salamat po sa mga taga Purok Tres, Dansuli Isulan. Si Ma'am Jang Alonzo, intro pa lang ng programa niyong Love, Sex, Marriage and Career. Sarap na pa sa pandinig, parang magnum si talaga.
1: Wow!
2: Taga-Isulan ikaw.
1: Mayo po mulog-ulog.
2: Mayo po mulog-ulog si Ma'am Jing, ha? Intro pa lang ng programa ninyong Love, Sex, Marriage, Career. Sarap po sa pandinig, parang magnum silang.
1: Salamat po sa inyo. Pagka magpapadala kayo ng mga messages po, mga kaibigan, lagyan niyo po ng lugar para at least alam po namin na taga-dyan ka pala. Gaya na lamang nito, taga Matanao, Mami Lucky. Ayan, si sa San Jose, Matanao. Paano po ba magpapadala sa inyo ng story? Ayan. Pwede po, kung wala po kayong Facebook, pwede niya pong sa text message. Pasensyahan, pagpasensyahan niyo na lang. Habaan niyo, pasensya niyo. Kasi pagka nag-text, talagang maliliit yan. Mga keypad or sometimes.
2: Kanang sa phone. Kanang
1: sa phone, maliliit yan.
2: Screen.
1: Kung Android man. Tsagaan niyo po kasi minsan kasi ang kwento, mahaba-haba talaga pagka itatype mo.
2: Basta importante lang po, buta ka lang ninyo o ka ng mga bullet lang.
1: Oo, hindi man kailangan nga mo, imodong
2: i-saysay ang tanan.
1: Saysay ang tanan. Kanang itagayan namin ka ng introduction,
2: number one,
1: body of the letter, extra, ano man na siya. So, kayo ba itang asa pa doon imong storya?
2: Yes. Ganun pa si Ma'am Cindy Montero, lami kaayo ang barley coffee, super duper.
1: Ayan, thank you po sa inyo. Anyway, kadali lang namin mga napabay mga messages.
2: Mga taga Mr. Donut sa Misayap, naghulat gudming inyong sa inyong pagbasa. Si Ma'am Rochelle Vizcaino, mga taga Mr. Donut.
1: Salamat po sa inyo.
2: Thank you very much, ma'am.
1: No, mga taga Valencia City, salamat po sa inyong pakikinig. Ang Rolieto Family, thank you po sa inyo. At least may nag-text po sa ating programa mula po sa Valencia City. Rolieto Family, thank you po sa inyong pakikinig dyan. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga taga Maramag Bukidnon na nakikinig sa programa natin dyan. Mga taga Wao, hello po sa inyo. Mga taga Davao de Oro, Davao City, hello po sa inyo. Mga taga Davao, available pa lang Magnum si sa lahat ng HB1, NCCC, Gaisano Mall, and soon, mabibili na rin ang Magnum si sa SM. Aba, salamat po.
2: Why?
1: Sipin nyo ang SM po. Maglalagay na sila ng Magnum si sa kanilang grocery store.
2: Dili lang ta sa katong, kung sa NCCC kay NCCC Supermarket. Supermarket natin. Karon sa SM kay Here at SM, we got it all for you with Magnum si.
1: Mabibili na sa SM puhon. Maluing Ginoo. But anyway, balikan lang natin ang kwento. Napabay mga greetings, Mami Lucky, para... Sige, Mami Lucky, para...
2: Si Ramjan Cloud, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ang mga taga Kudanding Isulan. Uyawas, pangalan silang lugar. Kudanding Isulan, Sultan Kudarat. Maraming salamat
1: si
2: po
1: sa inyong Cherry May, salamat sa inyong pagpaminaw. Cherry May Albacete, dili makita inyong live. Wa man may mag-live good sa Facebook.
2: Wa man may mag-live kay among mga nang...
1: Hinay man, hinay ang internet. Ayan.
2: Si Romeo Montilla, mayad nga hapon, Mami Lucky and Captain Jake. Shout out sa mga taga Montevista, labi na gid sa taga Bank Sur. Uy, taga Bank Sur. Basta naka El Combati, Combati ang katri.
1: Kuyawa po.
2: Kuyawa ni Tatay Romeo Montilla.
1: Si Romeo Montilla, naminas na programa. Shout out po mga taga Montevista, labi na sa mga taga Moni, nabasa ni Moni?
2: Melson Escobolo, ayan, mga taga JP Salem Store, Isulan Sultan Kadirat, maraming salamat po. Pero teka, kusog ang Magnum si Kag Barley Coffee nyo di?
1: Oh, sa Isulan?
2: Sa Isulan, hambal ni Melson.
1: Salamat po sa inyo. Totoo yan. Makikita naman sa Caravan Day.
2: Ayan, maraming salamat din po sa pagpaminaw kay Alex Lianyo.
1: Balikan na natin ang kwento, Mami Lucky, ha? Ang kwento po ni Tatay Edgar, ang kwento po niya ay sa kanya kabataan, medyo ano siya, napariwara ba? Ano ba? Napariwara sa buhay, sa kabataan niya, broken family, namatay ang papa, naminyo yung mama magbalik, yung naminyo sa yung mama, medyo ano po, ganang palainom. Normal eh, mangita man juga ka ng outlet. Kung dili ka malipayon sa panimalay, mugawas juga, mangita juga barkada. Kung asa dito ka nakafeel, nakafeel ka pag-welcome dito, na feeling ni mo, mas komportable ka dito, ano ba? So, morning na hintabo sa'yo na nakatunan po niya mga butang na dili dapat makatunan, sama sa pagbinuang, sama sa pagpangawat, sama sa pagpatay, nakapatay sa edad pang 18 anos, Mami Lucky. And, napriso sa 1967 daw. Nag-agi kisag munting lupa, pero ito nga panahon, ano pa lang, penpal.
2: Penpal pa lang.
1: Namatay ang mama nga nasa sa prison, wag yun na makita niya. Yung mga igsoon, kanya-kanya na po si panginabuhi. Ang ubang niyang igsoon, duha sa yung mga igsoon, wala niya makita balik. According sa iya. Then, eventually, naminyo sa atong iyang ka-penpal nga naka...
2: Si Edna.
1: Nga nakaroon sila sa Surigao del Sur. Oy. Ganda ng kwento niyo.
2: Ang ganda ng kwento. Kung ako, Captain Jake, ha, ang ipang... Titilan ako ni siya nga kuan, nga kana story niya, From Rebellion to Redemption.
1: Aba!
2: From a rebel guy. Di ba? Rebellion. Rebelde tungod sa iyahang...
1: Pag-rebelde.
2: Pag-rebelde. Nakabotog lima ayo hangtod sa... Kana usahay magud sa atong kinabuhi, maka-experience tog mga butang na kana bitang usahay din ato kamahayan, pero pag nanata sa sitwasyon mo agi gid sa atong kinabuhi, Captain Jake. Ako nagatuo jud ko nga kaning nahitabo kay Edgar, mo ni siyang mga resulta sa iyang kaagi nga realization niya kapa. Niya ang iyang kagawas. So sa sugod ang iyang kinabuhi kay nang puno og kasako og kasakit, ilabi na pag syempre nakita nimo nga sa tanaw siguro niya kap ang iyang pamilyar, iyang inahan layo na kay sa iya, ha, murag ka na gininawad ang sa connection sa iyang inahan. Pero bisan pa man sa sayap nga nabuhat niya, Captain Jake, diri na to makita sa kinabuhi na to, bisan unsa pa man kadugang dugay mga pangitabo sa atong kinabuhi, nagi tay mga ginatawag na dili pagud ulahi ang tanan, basta kay gusto ka magbag-o kap. Gusto nimo magbag-o. So makabawi gihapon ka kung mudawat ka sa imong sala ug imong trabahoon aron magbag-o. Mao na siya ang akong nakita nga makuha na to nga leksyon dinhi sa story ni Edgar. Kumbaga, kung naamang kay sala na buhat, andam ka nga mudawat nga nakasala ka, o andam po ka mudawat nga magbag-o ka.
1: Ayaw.
2: And of course, dili po ulahi ang tanan sa iyang kinabuhi. Kaya ang kaning iyang kapenpal nga babae nga si Edna, Captain Jake, mo ay simbolo sa ikaduhang higayon sa iyang kinabuhi.
1: Yeah, second chance.
2: Diba? Until karon, mahimo niyang pagtulunan, mahimong plaster niyang pamilya. Basta importante lang, kung naaman tayong mga nabuhat nga dili maayo sa kinabuhi na to, basta na lang tayong pag-amin nga nagkamali ta, o pagbag-o aron ma-redempt na to ang atong kaugalingon bali.
1: Salamat, Mami Lucky. Thank you. Sabi ni Daddy Carlito, Julian? Edgar ang ato.
2: Edgar Tay.
1: Julian. Sino ang Julian?
2: Julian, Edgar, kalamasin na kanong satay.
1: Magandang halimbawa ang naganap ng buhay mo. Ang tunay na pagsisisi sa mga nagawa mong pagkakamali ay ang pagbabago ng buhay mo. Sa Diyos ka nagbalik loob at humingi ng tawad, kaya hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Sa ngayon, masaya na ang iyong ina sa kabilang buhay. Huwag nating kalimutan magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya ipinagkaloob niya. Pagpalain ka ng Diyos kasamang pamilya mo. Tatay Carlito.
2: Wow.
1: Kaedad lang mo anitay.
2: Ay, oo, no?
1: I mean, 70 years old na po niya siya. 70 years old na. I mean, may mga apo na rin. May mga apo na rin, tay. Ayan. Ang kwento niya, nung panahon ng kanyang kabataan, napakaganda ng kasaysayan ng kanyang buhay. Ano po bang pwedeng matutunan sa kwentong ito, mga kaibigan? Napakaganda ng kwento, mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga kabataang nakikinig. Piliin ang pagbabarkada. Isa yan sa mga nabanggit na kanina. Piliin ang mga maging kaibigan. Kung nakapagbarkada kag napulo kabugoy, ikaunsig yung gana kanunay.
2: Manang ginayong nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are.
1: Yes. Kung makabarkada ka og mga bata nga kugihan, napulo kabuk, ikaunsig ka. Kaya kung unsa tong dominante nga mga friends nimo, mahimo yung ikaw, kana. Kung grupo nimo mga masisipag, mahimo po kang masipag. Kaya kung makagrupo kag mga kanang bugoy or makagrupo sag ka o kanang mga hilabtunon, ma-appeal yung ka nang abilang. Di gina mahitabo, Mami Lucky, nga sa sige ni mag-uban-uban, di ka ma-appeal diya. Ma-influensyaan ka mang yun. The way ilang pangunahuna, the way sila mananalita, the way ang ilang mga lihok, mga gawi, makuha ginanimo tanan, depende sa imong giuban ng tao. Kaya be careful, especially sa mga batan-on na nakikinig sa programa natin. Piliin ang kaibigan. Kapag ka nakakita ka ng kaibigan na hindi magandang impluensya, iwasan mo na kaagad. Bago pa pagsisihan ang mga ganitong, bago ka pa magkaroon ng ganitong karanasan, gaya ng karanasan ni Tatay Edgar, mga kaibigan, na nung kanyang kabataan, hindi naman niya nakikita ang pwedeng maging consequence ng kanyang mga gawa. Hindi naman niya nakikita ang future ba. Ang iniisip lang niya, masaya ako dahil may kabarkada ako, masaya namin ginagawa mga pangit na bagay, dahil masaya kami, magbabarkada kaming ginagawa yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Yun lang ang nakikita niya, masaya namin ginagawa. Sa kapag ka mainit ang ulo mo, wala kang nakikitang ano ba ang pwedeng consequence nito. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa unahan nito? Ang nakikita mo lang, yung init ng ulo mo, ang kikita mo lang, yung body-body system, may meron akong barkada, gantihan natin ito, gantihan natin siya. Ganun yan eh. Hindi mo nakikita ano kaya ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Diyan mo lang malalaman kapag andun ka na sa sitwasyon, gaya ng kwento ni Tatay Edgar. Kaya bago pa mangyari mga ganung bagay, iwasan na. Ang barkadahin nyo, yung mga mabubuting tao, sino yon? Yung may laging takot sa magulang. Mga magulang o mga anak na may takot sa kanilang magulang o may paggalang sa kanilang mga magulang, yun ang dapat sinasamahan. Madali mo namang makikita mga ganong klaseng tao. Yun ang dapat kinakampihan, yun ang dapat sinasamahan. Pagka nakikita mo mga barkada mo, mga palainom, mga barkada ni mo, lahi ang direksyon ba? Malalaman mo kasi yan. Bago pa dumating sa puntong pagsisihan mo balang araw, ang pagsasayang ng oras, o paggawa ng hindi magandang bagay kasi may consequence talaga yan, gumawa ka na ng hakbang para umiwas dun sa mga ganong klaseng tao. Doon ka sumama sa mga taong may takot sa Diyos, gumagalang sa mga magulang, hindi ka maliligaw niyan. Pagka ganon ang sinamahan mo mga tao, hindi ka maliligaw. Di kagyun masaag. Kung muuban ka ng mga tawhana, sigurado yan, 100%. Labi na kung imong giubanan, may takot sa Diyos. Gumagawa ng mabuti, magagalang, may respeto. Makikita mo ang mga tao may respeto, gumagalang una yan sa mga magulang. Doon mo makikita sa loob ng kanilang pamamahay kung paano niya tratuhin ang kanyang mga magulang. Doon pa lang makikita mo, eto, kakaibiganin ko to. Eto, sasamahan ko to kasi mabuting tao. Yun ang dapat nating tinitingnan. Isa yan sa leksyon na pwedeng makuha sa kwento ng ating share ngayong araw. O, kasi sinamahan niya mali. Kaya siya nalagay sa alanganin. Kaya siya nalagay sa sitwasyong ganun. Pero ang bottom line pa rin mga kaibigan, kung ano man, kung meron man tayong matutunan sa kwento ngayon, kung nagkamali man, ito yung sinasabi kong pwede namang magkamali. May mga pagkakamaling sinasadya, may pagkakamaling sadyang nadala lang ng sitwasyon, nadala lang ng impluensya. Pero kapag ka merong pag-amin sa sarili, merong pagtatama. Pagkahalimbawa, nagkaroon ng pagkakamali, inamin mo ang pagkakamali. Merong kasing pagtatama kapag ka merong pag-amin sa sariling pagkakamali. Ang pinakamaganda doon, may puso ka. Ang pinakamaganda doon, yung pusong hindi nawawala yung pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa nanay. Kaya yun yung naging susi, Mami Lucky, na isa yun sa tingin ko ang nagbigay sa'yo ng second chance. Kasi higit sa lahat, higit sa sino man, ang Diyos naman kasi nakakakita ng ating puso. Yeah. So ibig sabihin, nakita siguro ng Panginoong Diyos ang kabutihan ng puso mo na kahit nakagawa ka ng pagkakamali, pero andun pa rin yung puso mo na mapagmahal sa magulang.
2: At magpagsisi.
1: Pwedeng magsisi, pwedeng magbagong buhay. Kaya yun ang isa sa mga bagay na pwedeng matutunan. We are not defined by our present situations. We are not defined by our past. Hindi mahalaga minsan yung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga, paano natin tinapos. Yun ang pinakamaganda. Yung tumanda tayo mga kaibigan na napakarami nating pwedeng i-share sa ibang mga tao. Yung tumanda tayo na marami tayong natututunan sa buhay na pwedeng ipamana sa mga apo, ipamana sa mga anak. Eto na, ito yung mga natutunan ko sa buhay ko. Sundin mo lang to, hindi ka maliligaw. Sundin mo lang ang payo ko, di ka gid masaag. Eto yung mga natututunan ko. Eto yung mga sitwasyon na pinagdaanan ko noon at eto yung natutunan ko sa ganong sitwasyon. We are not defined by our past. We are not defined by our present situation. Pinakamalaga mga kaibigan, paano natin tatapusin paano natin tinapos. Sa dulo niyan, doon tayo huhusgahan. Kasi ang ending naman ng buhay, mga kaibigan, naniniwala tayo na laging merong paghuhukom balang araw. At huhukman tayo kung paano natin tinapos ang ating mga buhay. Yun ang pinakamaganda. Hindi mahalaga kung paano natin sinimulan. Maraming nagsimula ng maganda pero tinapos ng pangit ang kanilang mga buhay. Pero meron din naman gaya ni Tatay Edgar na nagsimula ng hindi maganda pero tinapos niya ng napakaganda. Na yung kanyang kwento pwedeng maging aral, pwedeng maging gabay sa lahat ng mga nakikinig sa programa ngayon. Yun ang masaya. Yun ang masarap sa buhay. Yun ang nagpapasarap sa buhay. Pinakamalaga, may pag-amin. Yun isa sa mga natutunan
2: acceptance natin.
1: Yan. Ayun, maraming salamat, Tanday Edgar.
2: Thank you very much, Tanday Edgar, sa pag-share. Bihira lang ganitong klaseng kwento, Captain Jake, na ano talaga, na mag-share talaga sila ng kanilang karanasan.
1: Real life.
2: Real life story.
1: Yan, kasaysayan ng buhay. History ng kanyang buhay. Huwag natin kalimutan yung isa sa bagay natutunan ko ngayong araw na to. Hindi mahalaga kung paano natin sinimulan. Minsan, hindi mahalaga yon. Ang pinakamalaga, paano mo tatapusin at paano tinapos ang ating kwento. Yun ang mahalaga. Huwag mo kalimutan yan, ha?
2: Ako, di po pa karun.
1: Huwag mo kalimutan yan. Hindi mahalaga kung paano mo sinimulan. Ang pinakamalaga, paano mo tatapusin at paano mo tinapos. Yun ang pinakamaganda. Kasi doon tayo husgan eh. Doon tayo huhukuman, mga kaibigan. Paano natin tinapos? Paano ba nagkaroon ng purpose ang buhay mo sa mundo habang ikay nabubuhay? Along the way, marami tayong mararanasan pagkakamali, experiences, na sometimes, yan ang magpapadapa, magpapalubog, pero hindi tayo pwedeng i-define sa ganong situation. Manumbali ka lang. I mean, lakasan mo lang ang loob mo kasi laging may pagbabago, laging may pagkakataon, Mami Lucky. Sa kwento niya, wala nang mag-aakala pa. Pero tingnan mo, ang ganda ng kwento niya. Di ba? I mean, pwede kang husgaan nung mga panahon na meron kang ginagawang pagkakamali. Pero hindi mo pwedeng tuldukan ang buhay ng tao sa doon, sa hindi mo pwedeng tuldukan ang kanyang kapalaran. Hindi mo pwedeng sabihin, hanggang dyan ka na lang eh. Kapag ang tao may desire na magbago, laging may pag-asa. Laging merong pagkakataon para sa ating lahat. Kaya kung merong man nakikinig ngayon na may medyo naipit sa buhay, may mga pagkakataon man siguro, nawawalan ka na ng pag-asa, tandaan mo lang ang kwento ni Tatay Edgar. Siguradong may i-inspire ka. Laging may pag-asa. Laging may pagkakataon para sa mga taong gustong magbagong buhay.
2: Yes.
1: Maraming salamat po, mga kaibigan. Bukas po muli, magkakarinigan tayo sa programang LSMC. May pahabol lamang, Mami Lucky. Gusto ko mo palit og Magnum C sa Panabo City. Saan po mabibili sa Panabo, Mami Lucky?
2: Ayan. Sa Panabo City po, mabibili po ang ating Magnum C products sa Fast Med Pharmacy. Available sa Argiles Pharmacy, sa JC Pharmacy, sa Lake Forest Pharmacy, o sa MLT Pharmacy ang ato ang Magnum C products.
1: Salamat po sa inyo, ha. Joanne Rose Duledo ng Mlang. Sa Mlang po, halos lahat ng butika naman sa Mlang, may Magnum C naman dyan. Sa Cotabato City, meron na rin po sa Cotabato City. May ilan lamang po sa Cotabato City na may mga stocks. Kidapawan, 386, MD Drug, at sa iba pa
2: Krisha
1: mga butika.
2: Krisha Pharmacy.
1: Krisha, 318.
2: Biomed.
1: 386
2: Pharmacy.
1: Yeah, 386 Pharmacy. Melanie Drug.
2: Sa CSP Pharmacy sa Farmacia Perlita. MedMax Pharmacy, available ang Magnum C products.
1: Sa makilala, meron din po mga kaibigan sa Senior Citizen Cooperative Pharmacy.
2: Farmer Drugstore.
1: Farmer Drug.
2: Sa J&G Pharmacy.
1: Yan o. Lahat ng butika nga po, mga kaibigan, sa Mlang, Tulunan. Midsayap na, Nadia. Tandaan, ay, Parenyas.
2: Even mga grocery stores, Sunlight Grocery. Even sa Piniel Ver Food and Refreshment, nasa li available nga Magnum C products.
1: May barley dito.
2: Kung mahutan mo sa Kabuhayan Center na to, adagin din mo Piniel Ver Food and Refreshment.
1: Daghan kayo available karon. Dili na para sa una nga mangita gud ba. Asa man gyud ang mapalit na ana tanan oi halos. Kumadto kag South Cotabato na ana na diha sa Brigada Pharmacy, naana po na sa Rojon Pharmacy, o sa uban pang butika, dire sa Surala, naana diha. Asa itong ato ang center diha sa Surala, Mami Lucky? Mitch, sa to? Surala?
2: Katong sa Daltan maguna si Ma'am Mitch, kanay mga available nga mga planggana.
1: Oh, pwede mo makapalit og Magnum si dia. Kalimot lang ko sa iyang tindahan, sa iyang office dia sa Surala. Na dia tanan. Sa Surala sa mga butika dia na bay yonder ni Mitch, kadali lang ha. Mitch, unsa gani iyang tindahan gani para mga taga Surala nga namina sa tuwa, maano ba ma ato silang makuan asa ni iyang Mitch. Kuan man siya, no? Kanyang, sa niyang kuan mamilag.
2: Katong mura ganun na siya, Kap. Ang iyahan diha, mura na siya o ganyang sari-sari yung mga baligyan ay mga planggana, na yung mga speaker,
1: plasticware. Yan. So, pwede mo makapalit og Magnum CD dito diha sa Surala. So, napo na sa mga butika, napo na sa butika ninyo diha. Kalimot lang ko sa mga butika sa Surala. Pero pwede mo makapalit diha. Oh, ha? Anyway, si Mami Lucky.
2: Ayan, maraming salamat po.
1: Ay, sa Michelle Bodega.
2: Michelle Bodega.
1: Oh, Michelle Bodega, ingon ni Chacha. Oh, Michelle Bodega sa Surala. Ayun, oh, makapalit mo ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug man pa mga products sa Magnum C. Maraming salamat po mga kaibigan. Bukas pong muli sa programang LSM. Si ako po si Captain Jake.
2: Ug ako si Mami Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo ng mali-mali at ng tama-tama. Pwede namang magkamali, tao lang naman.
2: Mm-hmm.
1: Pero dapat nating alam o alamin o dapat nating malaman mga kaibigan, merong pagkakamaling hindi sadya at merong pagkakamaling sinasadya. Magkaiba yun mga kaibigan. Pero bottom line pa rin mga kaibigan, lagi may pagkakataon. Gaya ng kwento ngayong araw, laging may pag-asa. Basta lang meron tayong pag-amin na may pagkakamali at gusto nating itutuwid ang pagkakamali. Lagi may pagkakataon. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang sa muli. Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dyan akong apo. Asa naman dyan to akong apo, oy. Kainom mo na mabadyo kong Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni Mug Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay. Wala ra ba? Nakalimot yug ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuhan na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Yuhinyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pagusan del Sur. Na ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagmairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Bibilin, Luar, Purok Cinco, Poblacion. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang Bana. Trabante man siya. Kanang modyo'y gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
10: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

stress di Sinoy Bisa kahapunon mga ka-vibes ug welcome sa tuwang programa ang FMR Favorite Mix of Rock. Readily here in FM Radio 96.7 FM sa tanang mga ka-vibes nato diha nga nagatang nini nga tuwang programa. Sa inyuhang mga tagsutagsa kapanimalay nga naminaw karon nini nga tuwang programa. Mayong hapon kaninyong tanan mga ka-vibes. Sa mga nagkadaiyang kabaranggayan, kalungsuran, sakop din ni sa probinsya sa Davao de Oro. Lakip na sa mga kasikbit ka probinsya mga ka-vibes, Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Sa mga ka-vibes nito nga mga suki na tong tigpaminaw, mga solid followers and listeners, mayong hapon kaninyong tanan. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday. Og kining taknaa mga ka-vibes, hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Engineer Governor Raul Mabanglo, og siyempre Mayor Manuel GR Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Dili ug bus nga galas kahanginan mga ka-vibes, budoy pats mag-uban-uban ta taman ta alas 5 ni nga tuwa ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Samtang mo sa oras sa mga ka-vibes, alas 3.20 sa kahaponon. Magpadayon nga pa ng ito ang programa. Humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most

0: Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
1: More than good pizza.
2: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad og bills. Makapalit og prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: Calling all gadget lovers!
9: Gadget lovers!
8: The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
13: This song is brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
16: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
16: ACS.
17: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
16: ACS.

0: Stress 38 sa kahaponon mga ka-vibes. Mayong pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes na itong mga kazilinganan diyan. No? Mayong pagpaminaw sa kung gang ang naminang karong Gregorio Uyo de la Piña. Mayong hapon niya pa. Og siyempre sa kong asawa Rachel de la Piña Patay. Chelsea Jenok Chisley Jana de sa may purok size barangay Ugao. Kang Clarkin Casio ang naminang usab karon. May hapon sab sa tuwang barangay kapitin diya, Kapitan Milagros Andan Nistal, Bus Bobby Nistal, o Kagawad Marjo Nistal. O sa tanang mga barangay pangyonaris, diya sa may barangay Ugao, may hapon kaninyong tanan. Hindi nga tuwang programa, welcome ta tanan mga kabibes. O siyempre, alas 3:39 sa kahaponon, magpadayon diya po ng tuwang programa, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, ako na ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026, up to 24 months 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
9: Buksan mo, papasukin.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
12: This song is brought to you by
13: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
15: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
15: ACS.
16: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
15: ACS.

Santa Pi by Bon Jovi, mga kabibes, alas 4:12 sa kahaponon. Kamugya po nagpabiling na minaw, nagtanaw nining ato ang programa karong tak na amayang pagpaminaw pring dudong rekrek urbuda no di sa may barangay Pangutusan na Bunturan Dabao di Oro. Siyempre kang Ma'am Minda Urbuda usab, mayang pagpaminaw di Ma'am. Dagan kayong salamat pring sa pag-share sa tuwang FB Live. O sa tanang Urbuda family di sa may Furukfor Barangay Ugao. May hapon kayong tatay Florencio Uyoy Urbuda o siyempre kang tatay Erning Ernesto Urbuda, kang tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang nanay Bibi, kang lalay Bus Felix, Ayan Miliinday Jojo, ati Gina, Bus Flor Dilito, o kang nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda o sa tanang Urbuda family, di sa may Furok 4 o Furok 2 Barangay Ugao. May hapon usab sa Rosales family no, di kang ati Gina ato ang Purok Chairman di sa may Purok 4 Barangay Ugao. Siyempre kang Titing Juning mayong hapon Rosales, kang Sangay Budoy Monterde di sa may Purok 4, ka ati Emma o Kadrian. Siyempre kang Joseph Maluloyon mayong hapon o kati Marlene. May hapon usab sa tanang mga kagawad na to di ano, kang kagawad Manoy Sirwen Torintira, kagawad Bus Raymond Arangcon mayong hapon. O siyempre kang kagawad ati Aswan Pontevedra di sa may Purok 3 Barangay Ugao, kang Bus Felix Pontevedra. May hapon sab sa tuwang chairman di atulit sa Rosales ninong kong kumpare mayong hapon. May hapon sab kang Bus Danny Digal ang atuwang kagawad di sa may Purok 1 Barangay Ugao. O dire sab sa Purok 5 kang kagawad din ismuso kagawad naman ay Alex Mante mayong hapon mayong pagpaminaw. Sa tanang mga kabibes na turiya, kang Bus Francis Arangcon mayong hapon sa may Proclos Barangay Ugao. Siyempre kang Bus Juni Tagalog o kang Nang Minda Tagalog, kang Bus Gilbert Cuyuca, kang Sir Edgar Cuyuca o kang Bus Rene Cuyuca mayong hapon mayong pagpaminaw sa inyuhang tanan ya. Ati Ruth Trimulta Niyog diya sa may Barangay Tamya Compostela, dagan kayong salamat eh sa pagpaminaw kang Bibi no. Kauban diya sa iyang panimalay sa Niyog family o Grimulta family mayong hapon o mayong pagpaminaw. Kang Bus Amil Hadman diya sa may Purok 2 Poblasyon Compostela mayong hapon o mayong pagpaminaw. Uy, mga hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa no. Hapit nalimtan ni si Chairman Nuno Daragusa diya sa may Barangay Tamya Compostela. May hapon sab kang Sir Ben J. Ripunti diha sa may Barangay Gabi, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Ben, sa ati Abing Nilnil o kang Bibitali o kang ati Sabil mayong hapon diha sa may Barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano sa tanang mga barangay pangsyonaris, Chairman Ricky Hidurio mayong hapon sa Montisilanos family, kang Kuya Marlo Montisilanos o kang ati Tilin. Siyempre, Baisak family di sa may Purok 2 Barangay Gabi, Kuya Arnel Sinahon mayong hapon. Bro Jeter Brunulia mayong hapon na bro. Sa Lihano family no, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Kang Brad Arnel Villita di sa may Roger Sabing Meat and Shop Barangay Gabi, sa tanamang customers na to di. Mayong hapon kaninyong tanan sa mga customers nga namalit sa mga labas kayong preskong karning baboy, karning manok, iban pang mga palaliton da. Mayong hapon sa Roger Sabing Meat and Shop. Og mayong hapon sab diri sa Mayuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands, kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane P. Pito og Jik Jik. Mayong hapon sab diri sa May DDO PH Montivista, kang Jujuy Gokong, Alice Ruben Canoy, Glenn Domingo Itit Raimundo, Luribert Brin Lotlot, o kang Kuya Luloy Isabilo Birana mayong hapon. Sa tanang mga kabayib sa to, diri sa May Barangay Syukon, mayong hapon o mayong pagpaminaw, daghan kayong salamat mga kabayib sa to diha. Parts Junrel Osul Bilyason mayong hapon ya Parts. Toy Toy Underground Marvin Ladika Kukamas, wano sab siya ang kapikas sa kinabuhi si Cha Cha no. May hapon usab kang Dundon Vivora, may hapon na doon kang Uncle Albert Asido o kang Uncle Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Asido, Loreto Bambam Oliveros, kang Dundon Vivora mayong hapon na doon, Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store, o may hapon usab kang
Nanay Buging ug Tatay Rudy di sumay barangay Syukon maayong hapon. Kaninyong tanandagan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras sa mga vibes. Alas 4:17 magpadayong gyapon ang atuang programa. Humanin ning pipila ka mga pahinondog.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan mag sa kuan Magnum C. Lagsik kami sir, tapos may na ang trabaho. Doolan ay kakapos ang trabaho sir. Kay nagmintin mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Victay, babarato pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro.

Alas 4.31 mga kabibes, kamugya po nagpabiling namin na ng tuwang programa dinhi sa 96.7 FM Dabao di Oro sa programang FMR Favorite Mix of Rock. May hapon kang angkol sa ngay budoy diya sa may Apir Kabidyanan kang Antinining Jan B. Osni o kang Boss J. Lubitos mayong hapon. Pagpadayon gyud po nga tuwang programa mga kabibes. Humarining bibila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

alas 4:57 sa kahaponon, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, pagsuporta na ining atuang mga programa. Sa tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live, daghan kayong salamat, mga ka-vibes. Raul Masinaring ng Barangay Kaminwangan, New Bataan, Davao de Oro, maayong pagpaminaw diha. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Yuel Zamora Absay. Sa tanang mga kabayb sa to nga mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat. Sa tanang mga nagbiyahe karong taknaa, amping tano sa mga kadalanan nga ato ang pagalatasan, amping ta kanunay. Sa ngalan sab sa tuang station manager dinhi sa FMR favorite 96.7 FM, Jason Urbuda, og siyempre sa tuang mga kabanan Tulit Surosales, Gisa Adorno, og kininyong ubos nga igalas kahanginan, mga kabibes. Budoy Pats, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nini nga to ang programang FMR favorite mix of rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Amping takanunay, mga ka-vibes, hantod sa Lunes pohon sa programang FMR favorite mix of rock sa susamang oras og istasyon. Daghang salamat, amping takanunay, og dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment. No? So, nandito na tayo sa ating texter segment. No? Para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari po kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-7 281434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga concern, ha?
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
4: Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Maraming salamat po. Ako po ay may cervical cancer stage 1B. Hindi ko po makakalimutan yung takot at pagod sa simula. Pero simula pong sinabayan ko ang treatment ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas nagiging magaan na po ang katawan ko. Hindi na gaanong nanghihina kahit may gamutan po. Yung inflammation ko ay bumababa na rin. Wala na rin po akong bleeding and according to my oncologist, malaki na rin po ang pagbabago sa aking kalusugan. Kaya laking tulong po talaga ng EXL Makabuhay. Cheryl from Carcar, Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. No? Very inspiring ang inyong message o mensahe sa atin. No? Tandaan po natin, mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, guyabano at malunggay na may anti-inflammatory at antioxidant benefits na nakakatulong para i-regulate ang immune system habang sumasabay ito sa medical treatment. Basta consistent lang po talaga sa pag-inom. Alright, congratulations po, Ma'am Cheryl, para po sa inyong kagalingan. Alright, we have another texter. Hi, Doc Glenn. 8 years po kaming di magkaanak ng asawa ko. Ang sabi po ng OB, may hormonal imbalance daw po ako at mahina po ang ovulation. Sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule araw-araw, tapos EXL Makabuhay Black Coffee every other day. After 5 months po ay nagkaroon po ako ng normal na menstruation at regular na po ngayon. At after 5 months po, Doc Glenn, nabuntis po ako sa unang baby po namin. Maraming salamat po sa EXL Makabuhay. Malaki pong himala para sa aming mag-asawa. Carla from Surigao City. Nakakakilabot po na testimony. No? Malaki po talaga, may tutulong ng EXL Makabuhay products bilang isang adaptogen at hormonal balancer. Ang turmeric, ashitaba at malunggay na may properties na tumutulong sa reproductive health at hormone regulation. Kaya po nagkakaroon po talaga ng pagbabago o pagkorek po sa reproductive system, both men and women. Congratulations po sa inyong mag-asawa. Alright, we have another texter, Makabuhay. Doc Glenn, matagal na po ako may ulcer. Kahit ano pong kain ko, sumasakit po talaga ang tiyan ko. May times na sumusuka ako at maasim ang pakiramdam ko. Nakakatulong po ba ang EXL Makabuhay para sa chronic ulcer ko? Robert from Toledo City. Ang chronic ulceration sa stomach ay madalas dulot po ng Helicobacter pylori infections, acidic irritation o kaya long term po ng NSAIDs. Kapag hindi na managed, pwede itong magdulot po ng bleeding at weight loss. Alam niyo po ba, malaki po talagang naitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase po ng uri ng kondisyon. Ang Makabuhay mismo ay meron pong tinatawag nating natural anti-ulcerogenic properties na meaning tumutulong ito na protektahan ang lining po ng chan laban po sa acid damage. Turmeric, lagundi at malunggay sa kapsula ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory compounds na tumutulong sa tissue repair. Ginger at guava para sa EXL Makabuhay Black Coffee na may antibacterial, antimicrobial at soothing effect para sa digestive lining. May mga pag-aaral nga na nagpapakita po, mga kamakabuhay, na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang turmeric at ginger na tumutulong sa gastric healing at nagpapababa po talaga ng H. pylori load. Importante sa wellness recommendation, iwasan po ang mga acidic food, sobra ang kape at even stress. Kumain po sa tamang oras. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Uminom po kayo ng isang sachet o 1 cup 2 times a day. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Labanan ang nakakamatay na dengue.
8: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
8: EXL. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
7: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 520.
10: That time check was brought to you by
11: board member Colerb Zamora Absai.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Kung gugma kanimo, murag biko, naay sagol latik, pero way sagol atik. Wow!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako'y si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa'y magbebe ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy!

0: Nagpapasalamat.
1: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
2: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
2: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
3: Arangkada na.
4: June 19, 2026, Biyernes. May paparating na tropical depression o bagyo sa bansa. Pero sa Senado, tila laging masungit ang panahon dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga patot sa dahan doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
5: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
6: Tropical depression, bahagyang bumilis habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, namumuro. Ilang organisasyon, utol na italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. House prosecutors, excited nang makaharap si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Dating Ateneo men's basketball coach Top Baldwin, humarap na sa CIDG. Filipino tennis pride Alex Ciala, pasok na sa Berlin Tennis Open quarterfinals.
5: Bagyang bumilis ang tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Inaasang papasok ang tropical depression sa PAR bukas ng gabi o umaga ng Linggo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, mababa ang posibilidad na maglandfall ito o makaapekto sa lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw.
4: Lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual sa nagkakaisang pahayag ng pagkabahala sa planong iluklok sa Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Chis. Pero
8: umalma ang ilang civil society groups, mass organization at ilang individual sa planong pamunuan ni Senator Francis Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang presiding officer. Ngayong araw, lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual para ihayag ang kanilang pagkabahala dito. Anila, delikado ang paglukluk kay Escudero at maaring hindi maibalik ng Senado ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyon kung pamumunuan ni Escudero ang impeachment. Ayon sa Tindig Pilipinas, umaasa silang mapag-iisipan pa ito ng Senado. Hindi pa rin kasi maalis ang alaala sa ginawa ni Escudero noong isang taon.
7: Medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba?
8: Para sa grupo, hindi garantiya ang legal background ng pagiging patas at tapat sa diwa ng konstitusyon. Kailangan ang mamuno sa impeachment ay neutral o walang kinikilingan. Kung hindi naman si Escudero, ang isa pang abogado na maaaring sumalang bilang presiding officer ay si Senador Kiko Pangilinan.
7: Di hamak na mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang meron kang abogado rin na taga interpolate.
8: Pero sabi ni Senate President Win Gatchalian, wala naman sa konstitusyon na abogado dapat ang maging presiding officer sa impeachment. Sabi naman ng legal experts, sadyang magiging mas madali ang pag-usad ng impeachment kung may background sa batas at paglilitis ang magiging presiding officer na haharap sa mga abogado sa prosekusyon at depensa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa puntong ito ay kausapin natin ang isa sa mga magagaling na legal minds ng bansa. Siya ay si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang hapon po, Justice Carpio. Welcome sa Arangada Balita.
3: Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat.
8: Justice Carpio, unahin na natin. Senator Chiz Escudero as presiding officer ng impeachment court. Yes or no?
3: Well, ang posisyon namin sa isang bayan, we prefer Senator Kiko to be the presiding officer. Pangilinan, Kiko Pangilinan.
8: Pero kailangan ba, Justice, na abogado o mas preferably o preferred na abogado rin naman, no, para makapag-interpolate nga po?
3: Well, preferably a lawyer, but it's not absolutely required, no?
8: Tingin nyo kung si Senator Escudero ay kasi sinasabi na may mga dala-dalahin siyang baggage at yung perception sa kanya ng public noong nakaraang impeachment at syempre, isa rin siya sa nadadawit sa maanumalyang flood control project ay mababahiran o sinasabing tainted itong magiging trial kung siya ang presiding officer.
3: Well, tama yun. So, just to play safe so that wala nang issue na ganyan, let us get Senator Kiko Pangilinan na lang.
8: Justice, kahapon ay nagsimula na nung proseso, no, ng impeachment trial dito nga sa pre-trial conference. Ano pong inyong naging pagbasa sa nangyaring proseso kahapon? Lalo't sinasabi ng House Prosecution Panel na tila ampaw ang pre-trial brief ng defense.
3: Well, we will see. I did not see the pre-trial brief now. Pero they finished only one article, but normal naman yan. So I think they will meet again, once or twice pa, to finish the pre-trial.
8: Eto, lagi rin itong tinatanong ng taong bayan, yung kasalukuyang pumapasok ng mga senador, ano yung dapat na conviction na threshold sa impeachment trial, sir?
3: Well, ang posisyon ko dyan, you do not include in determining the quorum or in determining the threshold for conviction the senators who resigned, who died, or who is in jail because of a non-bailable offense, no? So si Senator Jinggoy, he is detained without bail because of violation of the anti-plunder law, and nakalagay doon sa anti-plunder law, if you are while the case is pending na ngayon ang case, the accused shall be suspended from office. Pag suspended ka from office, hindi ka pwede, you cannot exercise any of the functions or powers of that office. For example, nasuspend yung mayor, the mayor is steps aside, and it's the vice mayor who takes over and exercises all the powers of the mayor. Ang problema lang, wala namang vice senator, wala namang standby. So, then wala talagang papalit. So, you do not count 24. Pag somebody like Senator Jinggoy Estrada, he was arrested and without bail for a capital offense, and nakalagay sa batas, he shall be suspended. We have to follow the law, mandatory yun. So hindi mo pwede isama yun sa bilang. So ang Adin dyan, less than 16 na kaagad. Legal impediment yan is. Disqualified siya. Bakit mo bilangin?
4: Mm-hmm, mm-hmm. So anong paraan po o hakbang proseso ang dapat gawin para nga po maibaba sa 16 ang kinakailangang boto?
3: Wala na. Automatic yan. Mm-hmm. You just do not include him. So 23 voting members, two-thirds of that is 15.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, maiba naman tayo, sir. Yung ilalatag ng mga sabpina dito po sa pag-usad, no, ng paglilitis ng sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, paano po yung mga sinasabi na halimbawa, yung mga sa bangko, yung Bank Secrecy Law, pwede bang magtago ito doon sa sinasabing kailangan ay hindi dapat ilabas ito, justice?
3: Wala, hindi nag-a-apply ang Bank Secrecy of Deposit Law dahil exception yan eh.
4: Mm-hmm.
3: Express yan eh. It will not apply in cases of impeachment. Impeachment ito eh.
4: Mm-hmm. Justice, ang sinasabi ay latagan na talaga ng baraha itong pre-trial conference. So ibig bang sabihin wala kang ititirang alas? Wala ka pang itatago bilang iyong legal strategy habang umuusad yung paglilitis?
3: Well, ang ano dyan, you name all the reserve witnesses, pwede naman yan eh. So, yun lang. But you cannot surprise others, no? If you want to introduce a witness who is not in the list made during the pre-trial, you ask the approval of the court, and pag walang objection yung kabila, pwede mo ma-present, no?
4: Justice, may lumabas sa survey ng Okta Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang kumbaga walang bias o fair ang magiging hatol ng ating mga senator judges come decision na po ng impeachment trial. Pero alam naman natin na mga politiko sila, may alliances talaga, may partido. So anong tingin niyo po dito? Kung magiging fair nga ba yung kanilang mga desisyon?
3: Well, I always hope that they will be fair. No? We have to give them the benefit of the doubt. Hindi pa naman natin nakita. Let's observe it during the trial. Yung sa survey naman, hindi pa rin nila nakita eh. So I think premature yun. No? But papalit yan kung makita nila na, uy, ano pala, fair pala. Pag tinawag lahat ng mga testigo, sinabi na yung mga bank records, tapos presenta yung bank official mag-testify, nobody can complain pag everybody was allowed to testify.
4: Mm-hmm. Justice, ano ang posibleng maging balakid, no, bago pa man o habang isinasagawa na ang paglilitis sa kay VP Sara Duterte?
3: Can you repeat that?
4: Ano po yung mga posibleng maging balakid? Kasi kumbaga sa ating legal court, pwedeng mag-motion to dismiss bago pa man, di ba? O nag-umpisa pa lang yung trial. So dito po sa impeachment trial, ano yung possible na maging delaying tactic, no, para hindi matuloy o madelay ang trial?
3: Well, klaro naman that the answer is actually a motion to dismiss, no? And they were hoping that under the leadership of Senator Cayetano, i-grant yan kasi yung motions are decided by just a majority, simple majority. Pero iba na eh. There is another leadership now. At saka iba na yung majority. So yung plano nila to dismiss it on a motion to dismiss, to grant that motion, I don't think that will happen anymore, no?
4: Mm-hmm.
3: So, tuloy na ito. Kasi ang saligang batas naman, nakalagay doon, when the Senate receives the articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. So, trial. Hindi pwede yung motion to dismiss dahil hindi naman trial yan.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So, they can only do that pag they are in leadership, no? In the leadership of Cayetano. But iba na ngayon, so hindi na nila magagawa yon.
4: Mm-hmm.
3: So ito, tuloy talaga ang trial.
4: Alright, at syempre, yan ang ating aabangan ng taong bayan. Maraming salamat sa iyong oras, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang gabi po.
3: Thank you also.
5: Handa na ang House Prosecution Panel na makaharap si Mary Grace Piatos, isa sa umunoy benepisyaryo ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na buksan na ang impeachment trial sa July 6. Yan ang ubarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
9: Habang nalalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, excited na ang House Prosecution Panel dahil makakaharap na nila sa wakas si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, kapanapanabik sa kanila ang pagsisimula ng impeachment trial dahil matatapos na ang matagal ng paghihintay na makita ng personal ang kontrobersyal na testigo. Sabi ni Adyong, kabaligtara naman ang kanilang excitement sa depensa dahil malaking hamon sa kampo ng Vice Presidente na maiharap si Piatos. Isang malaking misteryo kung sino si Mary Grace Piatos matapos lumitaw ang pangalan niya sa mga acknowledgement receipt sa daang milyong pisong gastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos. Bukod pa ito sa mga napansin ng mga kongresista sa kahinahinalang detalye sa serye ng pagdinig ng kamera, iisang pangalan sa magkakaibang lugar at magkakaibang pirma. Kaya ang naging tanong, totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos o isa lamang siyang karakter sa piraso ng papel? Mga tanong na sa wakas ay basasagot na sa darating na impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Suspended Senator Jinggoy Estrada hindi maaring maging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Marami pa tayong maiinit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
10: Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning.
11: With pleasure.
12: Energy, energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Sa dami ng dalit.
14: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Hinikayat ng House Prosecutors sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro ang taong bayan na bantayang mabuti ang isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, humarap ang House Impeachment Prosecutors kasama mga private prosecutor sa pre-trial sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Naunang sinabi ni Luistro na magkisilbing blueprint o roadmap ang pre-trial briefing na magpapatuloy sa Lunes, June 22. Kabilang din sa pag-uusapan ay ang listahan ng mga ebidensya at dokumento na ipipresenta sa impeachment at ang mga iyaharap na testigo.
13: Ubarangkada na kahapon ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng impormasyon tungkol dyan. Makausap natin si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Magandang hapon po, Congressman Luistro, at welcome back po sa Arangkada Balita. Congressman? Ma'am? Congressman? Congressman Luistro?
14: Thank you for having me here at magandang hapon po.
13: Okay. Yes,
14: hello.
13: Yes,
14: hello.
13: Ma'am. Yes, ma'am.
14: Hello.
13: Narinig niyo po ako, ma'am? Congressman?
14: Yes.
13: Apo. Congressman, Apo, kakamustahin lang ho namin yung nangyari nga pre-trial conference kahapon. At ano ho yung mga pinakamahalagang usapin po na kumbagay na pag-usapan at nabigyan na ng direction yung trial?
14: Well, mahalaga doon ay submitted na ang ating proposed stipulations of facts, no? Submitted na rin ang list of witnesses.
13: Opo.
14: Bagaman ang ating marking of exhibits ay magpapatuloy hanggang Lunes and hopefully matapos na.
13: Mm-hmm.
14: Sapagkat voluminous ang ating exhibits, especially with respect to unexplained wealth and confidential fund, no?
13: Mm-hmm.
14: The most significant of all ay ating kinikilala ang posisyon ng prosecution, ng depensa, at ganun din ang impeachment court, because we all agree to come up with a simple, expeditious, and fair trial with respect dito sa paparating na paglilitis ng impeachment case laban sa ating Vice Presidente, no? So, it is clear and it is certain na mag-uumpisa ang ating trial o paglilitis ngayong darating na July 6.
13: And alam na po natin na may parang petition pa sa Supreme Court. So no need na po na intayin to. So definitely pwede na po natin simulan sa July 6.
14: So long as wala namang temporary restraining order or TRO, we have to understand that this is a constitutional process which must be addressed expeditiously, no? But of course, without sacrificing that requirement of due process for both parties. So to your question, hindi kailangang hintayin ang resolution on the petitions pending before the Supreme Court hanggat walang nai-issue TRO, tuloy ang impeachment trial.
13: And Congressman, no, ganito, may isang grupo na sana ang gusto sana nila ay open sa media or sa public yung naging pre-trial conference kahapon. Kayo po, ano po yung opinion nyo? Dapat po ba naging open din ito talaga sa media at sa public? Or tingin nyo masyadong sensitive po kaya kailangan talaga maiwang closed door po ito?
14: Actually, I share the same position, no, na it should have been open to the public, including the media. But of course, I understand the impeachment court because this is a very tedious process. Ito ay mabusisi sapagkat mamarkahan bawat papel na isisumite, no? At any rate, let us understand na lahat naman ang pinag-usapan or pag-uusapan pa dito sa pre-trial conference ay ipapaloob sa pre-trial order at mapapublicize din ito sa lahat ng ating mga kababayan.
13: And Congressman Luis Trono, kumbaga ito, during sa pre-trial conference, dyan ba pinag-uusapan din yung schedule? Tsaka alam ko, isa po kayo sa mga nagpo-push or yung sana mabawasan ho yung threshold with regards sa voting. Kailan ho ito dapat pag-usapan?
14: Well, hindi pa ito pwedeng pag-usapan during the pre-trial conference, no? Sapagkat this is only for the purpose of simplifying the issues and collating the names of witnesses as well as the marking of documents. If ever pag-uusapan ito sa impeachment court, perhaps bago ang paglalatag ng ebidensya na mag-uumpisa sa July 6.
13: Opo.
14: But of course, it depends on the presiding officer and the senator judges kung gusto nila itong pag-usapan because it concerns their procedure on one hand, no? Bagaman, it concerns the constitutional requirement on the other hand. As a matter of fact, ang appreciation ko dyan, thin line lang ang boundary. No? It can be appreciated as a procedural issue, which is within the constitutional autonomy, exclusive purview ng Senate. No? But since that is pronounced in the Constitution, ang two-thirds of all the members of the Senate, it can be appreciated as well as a constitutional. Mariresolve ito, what is important, hopefully, before the rendition of decision ay magkaroon ng kaliwanagan kung ano ang tamang interpretasyon ng threshold, which is two-thirds of all the members of the Senate.
13: O nga po, kasi kung titingnan ho natin, suspended po ng 90 days si Senator Jinggoy Estrada and itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi naman sa ano, pero nagtatago po sa batas. Hindi ho natin makita, pero may mga nagsasabi ko na dapat parang considered as resigned po siya dahil nga nagtatago po siya sa batas. Ano po ang take nyo doon?
14: Sa akin, no, simple lang. Bakit tayo may senador? Bakit tayo may mga congressmen and women? It is for the purpose of representing the sovereign Filipino people, no? So dito sa kaganaping impeachment trial, kung ang ating senador ay nakakulong, kung ang ating senador ay nagtatago, can we honestly say that they are representing the interest of the people during the impeachment trial? I think the answer is clear. It is a no, no? So kung hindi nila na-represent ang interest ng sambayan ng Pilipino, it only means that the doctrine in Avelino versus Cuenco must be applied. Which says na yung mga senador lang who are within the coercive power of the Senate is lying in computing the two-thirds threshold for the purpose of conviction. Pero Jack, that is prosecutors, no? I recognize the contra review of the other legal luminaries and other partners in public service. My point is, sana ito ay mapagdebatehan, mapag-usapan upang magkaroon ng kaliwanagan before magkaroon ng conclusion itong ating impeachment trial.
15: Oo nga, kasi nga Congressman Luistro, kasi definitely nung inayos po nila, nung binalangkas nila yung constitution natin, kung saan nandito nga yung provision na two-thirds, which is yung nga 16, ay hindi naman nila ay nakala sa future ay magkakaroon na ganitong situation na maraming mga senador na masasangkot sa kaso, yung iba pwede makulong, katulad si Senator Bongko, di ba, may sinasabi po na posibleng magkaroon ng warrant of arrest, so makakabawas na naman po yan. Kasi pag tinignan nyo po, Congressman, is parang unfair. Kumbaga hindi nila na-foresee. Pero yun nga lang, nagiging hindi fair yung ang dating na ito. Kasi yung tatlo na yon automatic vote na yon for acquittal.
14: Alam mo, for me, no, it's the other way around. The use of the word all instead of 24, for me, gives flexibility to those who will read and interpret and apply this constitutional provision. Again, ang sabi sa constitution, two-thirds of all the members of the Senate. It did not say two-thirds of the 24 senators, no? So, I think we have to look into that. Plus, we have to consider that the case of Avelino was decided in 1949. Way before the 1987 Constitution, no? So, this must be interpreted in its totality. Ano ba talaga ang intention ng Constitution? Why didn't they say 24 senators instead of all, no? Okay. I think it's because they are providing room for flexibility. So that mangyari itong mga ganitong sitwasyon, then that all can be interpreted to give way to the spirit of the Constitution. And that is by getting two-thirds of the senators who are within the coercive power of the Senate. But again, that is just my personal opinion. We do recognize the contra-review, no? Ang pinupuntos lang natin, sana ito ay ma-resolve, ma-settle, sapagkat mag-uumpisa ng impeachment trial, no?
15: Opo.
14: Sooner or later, kakailanganin ng magdesisyon ng mga senator judges. Eh kung mariresolve ito ng maaga, at least the senator judges will be guided as to the threshold needed for the purpose of conviction.
15: Okay, huling tanong lang po, Congressman Luistro, no? Ano po yung masasabi nyo? Kasi may isang grupo din na parang against na italaga bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero. Kayo po ba ay may preference or kumbaga hindi na to importante para sa inyo basta kayo po ay handa para sa impeachment trial po?
14: Of Senator Cheese Escudero, let us understand that the circumstances surrounding the first impeachment is entirely different to the circumstances surrounding the present impeachment, no? So wag po natin i-prejudge si Senator Cheese Escudero with what happened in the first impeachment. Ika nga, let's give him the benefit of the doubt. Now, with regards to SP Wingachalian, hindi po issue sa amin kung non-lawyer siya because this is not a purely legal process. This is a political and constitutional process as well. At mas maigi nga po na ang focus ng presiding officer is more on the evidence rather than the technicalities, no? Remember, kaya po ito ibinigay sa mga taga-legislative, sa mga senador who are, not all of them are lawyers, okay? It is because of the established fact that this is not a strictly legal process. Therefore, the rules on technicalities and procedure must be relaxed to pave way for the presentation of evidence because the ultimate goal is to establish the truth. To find out the truth, no? So that we can resolve the question of whether or not an impeachable official is still fit to occupy or to discharge her position, no? In conclusion, Jack, whether it is Senator Cheese Escudero or whether it is SP Wingachalian, we are expressing our utmost faith and confidence to the impeachment court, kami po'y nananalig na ang lahat ay tatalima sa mandato ng Constitution.
15: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong panahon at insights, Congresswoman Luistro. Mabuhay po kayo, ma'am, at good luck po next week.
14: Thank you, maraming salamat po, especially sa mga sumusubaybay ng Arangkada Balita.
15: Salamat, ma'am, thank you po. Hindi maaaring maging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senator Jinggoy Estrada. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasama kasi sa suspensyon ni Estrada ang pagiging Senator Judge. Nauna ang pinatawan ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos kickback mula sa flood control projects.
12: Tila hindi pa tapos ang girian ng ilang senador kahit sinabi ni Senate President Win Gatchalian na season ender na ng Senate Flix. Alamin natin yan sa Marangkadang Balita ni Angela Babad.
16: Sabi ni Senator Panfilo Lacson, nasa 700 milyong pisong buwis ng taong bayan ang nalustay sa 28-day term ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Buwelta ni Cayetano, ito talaga ang gastos ng institusyon, sino man ang nakaupo.
17: Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and baliktarin mo naman division. 700 divided by 28 days is 25 million. Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days.
16: Nasinang-ayunan ni Lacson sa isang social media post. Pero sabi niya, kung naipas ang batas ang pinag-uusapan, zero output daw ang termino ni Cayetano. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan nang magtrabaho.
18: Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So, if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So, babawiin naman natin yan in the next few days, no? So we'll back down to work, no?
16: Nagkainitan din sina Lacson at Senator Rodante Marculeta sa Committee on Appointments noong Miyerkules. Naghahain ng manifestation si Lacson na agarang aprubahan ang kumpirmasyon ng 5 general at 85 opisyal ng DFA na naantala dahil sa sigalot sa Senado. Kinuwestiyon naman ni Marculeta ang eligibility dahil itinuturing ng bypass dahil kulang na sila ng isang taon sa serbisyo bago ang mandatory requirement. Nasinalungat ni Lacson at iginiit na ibinigay ang appointment ng mga opisyal noon pang recess ng Kongreso. Pumagitna pa si Senator Juan Miguel Zubiri para bawiin ni Marculeta ang pagtutol. Kondisyon ni Marculeta, bawiin din ni Lacson ang manifestation. Pero matigas si Lacson. Sa huli, natuloy naman ang kumpirmasyon ng mga opisyal. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
15: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbabalik normal na ang sitwasyon sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak din niya na igagalang ang mapipiling presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
19: Matapos mabugbog ng mga malat teleseryeng eksena sa mataas na kapulungan, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging normal na at mapayapa ang operasyon ng Senado sa ika-apat na palit-liderato ng 20th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Win Gatchalian. Una nang kinilala ng Malacanang ang pagkalehitimo ng liderato ni Gatchalian.
20: nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, yun nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado.
21: Tama na yung tatlo.
19: Sa kabila ng mga batikos na natatanggap ni Senator Chis Escudero sa posibilidad na tumayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang Pangulong Marcos walang duda sa kakayahan nito. Igagalang umano ng Pangulo ang sino mang itatalaga ng Senado.
20: So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision, and that had nothing to do with Senator Chis.
19: Samantala, pinabulaan na naman ng Pangulo ang mga impormasyong magkakaroon ng balasahan sa kabinete. Lumitaw kasi ang balitang ipapasok si dating DILG Secretary Benhur Abalos para palitan ang isang kalihim.
20: I'll be very candid, I'll be very frank with you. Of course, I want Benhur to play a more active role in government. But to just because we want him to join to become a more active part in government doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else.
19: Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang katatagan at maayos na pagtutulungan ng mga kasalukuyang miyembro nito. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Tila iniwan umano sa ere ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ng mga senador na nag-udyok sa kanila na lumantad. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang 18 pa ang haharap ngayon sa kabi-kabilang kasong inihain na mga isinasangkot nila sa flood control scandal. Nagbabalik si Willie Delgado Jr.
22: Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard nang nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umani pasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Malino para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabando na umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa controversial na Maleta issue. Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kabilang si Senator Rodanti Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na illegal na inuudyukan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umani pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang member ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-maritang pera mula sa puganting si Zaldico. Mariin naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim, hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon, kundi maging ang motibo sa likod nito. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Kikilos ang iba't ibang religious group sa People Power Monument ngayong buwan ng Hunyo upang ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
23: Iinay muli ang People Power Monument sa Quezon City sa June 28, araw ng Linggo. Magkakasaan ng faith-based rally ang Inter-Religious Leaders Council for National Transformation upang ipanawagan ang kaayusan sa bansa at mariing tutulan ang korupsyon. Binubuo ang naturang konseho ng apat na pinakamalalaking grupong panrelihiyon sa bansa, gaya ng mga Roman Catholic, Protestant, Evangelical at Muslim.
24: We cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan.
23: Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, ang Global Ambassador ng World Evangelical Alliance, itinalagaan niya ang pamahalaan para parusahan ng masama at itaguyod ang mga gumagawa ng mabuti.
24: Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede natin ibigay sa atin pong lipunan.
23: Giit din ni Bishop Colin Magaforo, ang chairman ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, nasisira ang moral compass ng sambayanan kapag ginagawang normal ang korupsyon. Tinawag nilang White Ribbon Movement ang pagkilos dahil wala itong kulay na siyang sumisimbolo na wala silang pinapanigan. Bukod sa pagtutol sa korupsyon, nananawagan din ang grupo na ipatupad na ang anti-political dynasty law at baguhin na ang mekanismo at sistema ng pagpapalakad ng electoral system.
0: The Filipino people, no, do not deserve leadership by those who are corrupt, plunderers, mga magnanakaw, mga sindikato at saka mga murderers.
23: Alas 12 ng tanghali magsisimula ang pagmarcha ng grupo patungong People Power Monument sa June 28. Tinatayang nasa 10,000 mga katao ang makikilahok upang tutulan ang korupsyon. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
12: Kinalampag naman ng isang grupo ng mga kabataan ng Office of the Ombudsman para pabilisin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng isyu ng flood control. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Become source of shared strength, our partnerships.
2: Higit 2 linggo na mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na hinug na ang mga ebidensya para makasuhan si Senator Joel Villanueva. Kaya dinala ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang kanilang panawagang pabilisin na ang pagpapanagot sa senador sa mismong opisina ng Ombudsman.
3: Nakita po natin, no, na simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, eh tila baga absuelto na siya sa kaso para magamit po ng ibang paksyon yung boto niya sa nabibinbin na impeachment complaint laban kay Sara.
2: Si Villanueva ang sumelyo sa 13 bilang na kinakailangan para makabuo ng quorum ang Senado sa ginanap na special session kahapon na naging daan para mahalal bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Para sa grupo, questionable ang timing.
21: Ano na mangyayari sa kaso ni Villanueva? Makasasampahan pa rin ba siya or dahil nga bumaligtad na siya ay possible kung mahuli man ay bailable yung kaso na makukuha niya. Malinaw yung panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot.
2: Nakaraang taon, inakusahan ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na tumanggap ng 150 million pesos na kickback ang senador mula sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Patuloy naman na hinihinga ng komento ang ombudsman ukol sa panawagan ng grupo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
15: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging matagumpay ang pakikipagpulong niya kay Russian President Vladimir Putin sa katatapos lang na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagbabalik si Christian Bascones.
25: Bukas ang Pilipinas na talakayin sa pamahalaan ng Russia ang posibilidad na ipatupad ang visa-free travel para sa mga Pilipino na nais pumunta sa nasabing bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala siyang nakikitang hadlang upang pag-usapan ng Pilipinas at Russia ang pagbuo ng ganitong kasunduan. Aniya, nakapagpatupad na ang Pilipinas ng kahalintulad na sistema sa India at China. Dagdag pa niya, isa ito sa mga paraang maaaring makatulong sa pagpapalakas ng turismo at kalakalan ng dalawang bansa.
26: If it's something that we feel will be advantage to both Russia and the Philippines, I don't see why not. That's become the method, the order of the day now. And we very much would like to increase our tourist trade. So that's something that down the road maybe we can look at. And I cannot find any serious objections to it.
25: Aminado naman ang Pangulo na hindi niya natalakay ang usapin sa kanyang maikling pananatili sa Kazan para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayon man, sa pulong kay Russian President Vladimir Putin, kung saan muling pinagtibay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dialogo at mas malawak na kooperasyon. Kabilang sa mga napag-usapan ang posibleng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng enerhiya at food security. Inihayag din ng Pangulo na nagsisikap ang Pilipinas sa palakasin ang seguridad sa enerhiya sa pamamagitan ng pagbuo ng kasunduan sa pagkuha ng langis mula sa Russia.
26: There are of course political considerations, geopolitical considerations, but when the two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work, and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
25: Sinabi ng Pangulo na bagamat wala pang napirmahang pormal na kasunduan, may pagkakaunawaan ang magkabilang panig na paunlarin at gawing mas matatag ang supply chain upang maiwasan ang mga posibleng pagkagambala sa hinaharap dahil sa krisis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, nagsimula ang pagkuha ng langis mula sa Russia sa ad hoc na paraan o panandalian lamang bilang tugon sa krisis sa langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Dagdag ng Pangulo, bukas ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia dahil mahalaga anya na magkaroon ng karagdagang maaasahang pinagkukunan ng produktong petrolyo. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Good news mga motorista, lumaki pa ang inaasahang rollback ng petrolyo sa susunod na linggo batay sa apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado. Tumataging tingna 10 piso ang inaasahang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. 6 na piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 10 piso at 70 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng kerosene dahil pa rin yan sa peace deal ng Estados Unidos at Iran sa gyerang nagsimula noong Pebrero.
12: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho!
4: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Masaya at very inspiring ang naging chikahan with Angela Ken matapos niyang makilala at pumasok as number one sa Spotify's Global Viral 50 chart para sa awiting Ako Naman Muna. Tagumpay ang mga busking tours niya at masasabi ba niya na handa na rin siyang sumabak sa kanyang major solo concert. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Dry Hot Exclusives.
5: Kamakailan ay trending na trending ang naging busking tour sa isang mall sa Fairview para sa promo ng EP ni Angela Ken. Tila ito na ang tamang panahon ni Ako Naman Muna hitmaker. Anong say niya rito?
6: To be very honest, I really want to own it. Yun po talaga. Sinabi ko yun nung last stop, busking stop nung Fairview na panahon na natin. And I'm not just pertaining that to myself, kasi hindi lang naman ako yung nag-push hanggang sa panahong to, kundi pati yung mga nagsusuport at nagmamahal sa akin, which are my angels.
5: Mula sa awiting Ako Naman Muna to her new song Baka Bukas, na parehong niyakap at minahal ng mga tagapakinig. Ano nga ba ang proseso niya as singer and as composer? Bakit tila kuha niya ang formula para ito ay pumatok sa mga nakikinig?
6: I think the main key para whenever I write songs, kasi walang specific na formula, like wala siyang specific na proseso, pero para sa akin kung ano yung totoo is always finding the truth in every song.
5: Samantala, sa tagumpay ng kanyang mga awitin, handa na nga ba si Angela Ken na mag-headline sa isang concert?
6: Opo, yun naman ang pangarap, yun ang pangarap na kayanin. And lagi ko naman yung sinasabi sa team ko, sa banda ko, sa management, sa label na wag niyo po akong sukuan, sugalan niyo ako. Gagawin ko yung best ko, hindi ko kayo pahihiyain.
4: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
12: Salamat sa iyo, Jai Ho. Samantala, nagsumite na rin ang affidavit sa NBI ang isa pa sa coaching staff ng Ateneo basketball team kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student athletes. May umarangkadang balita si JM Pineda.
7: Tatlo na mula sa mga coaching staff ng Ateneo basketball team ang nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI para magsumite ng kanilang mga paliwanag sa nangyaring pagkalunod ng mga student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang pinakahuli na sumulpot sa ahensya ngayong hapon ay si Assistant Coach Dean Castaño kasama ang kanyang abogado. Bandang alas dos na dumating ang kampo ni Castaño sa head

0: Kaya. Ayon sa abogado ni Yap, may kailangan umanong daluhan na graduation ceremony ang kanilang kliyente. Sa susunod na linggo rin daw sila magpapasa ng mga dokumentong hinihingi ng ahensya para sa imbestigasyon ng pagkamatay ng mga batang atleta. Sa mga unang pahayag ni Yap, nabanggit na nito na wala silang tatakasan na imbestigasyon ng mga otoridad.
1: We also welcome and will fully cooperate with any and all investigations by civil and regulatory bodies. We are fully committed to the truth wherever it leads.
0: Higit 15 individual na mula sa mga student, athlete at coaching staff ng Ateneo ang nagbigay ng pahayag sa NBI para sa nagpapatuloy na fact-finding sa drowning case nila Baterbonya at Adili. Pinagpaliban naman ngayong araw ang pagpunta ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin sa NBI Headquarters matapos nitong lumutang sa CIDG kaninang umaga. Posibleng sa susunod na linggo magpunta si Baldwin sa NBI at magbigay na rin ng pahayag kaugnay ng insidente. Naglabas na rin ang pahayag ang UAAP kung saan pinagbawalan na nila na makasali sa liga ang mga coaching staff na dumalo sa team building ng Kupunan sa Dipacolaw Aurora na naging sanhi ng pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Arestado ang isang lalaki matapos manloob sa isang bahay sa Quezon City. Ang suspect nilimas ang nasa mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas at pera. May umarangkadang balita si Lestor Alera.
3: Sapul sa CCTV ang panloob ng isang lalaking ito sa barangay Tandangsora, Quezon City. Makikita ang dahang-dahang pagbaba nito mula sa bakod ng likurang bahay, saka tinakpan ng muka at ibinaba ang CCTV. Ayon sa investigasyon ng pulisya, umaga na ng Miyerkules nang malaman ng biktima na nilooban na ang kanilang bahay pag uwi mula sa bakasyon.
4: Na-discovery nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka kabinet nila.
3: Aabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng mga alahas at cash ang natangay ng suspect. Agad na nagsagawa ng follow-up operation sa pulisya at nahuli sa parehong barangay ang suspect.
4: Na-aresto natin itong suspect na sa tulong ng pag-forward tracking natin sa mga CCTVs at saka sa tulong na rin ng barangay na na-identify ito kasi taga doon lang din sa isang barangay kung saan itong nangyari pagnanakaw sa bahay.
3: Nabawi ng otoridad ang ninakaw ng suspect maliban sa mahigit 48,000 pisong pera. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa kasong robbery.
5: Sa korte na lang po tayo mag-usap.
3: Samantala, lumalabas sa records ng pulisya na dati nang naharap ang suspect sa kasong may kinalaman sa illegal na droga noong 2019 at 2023 at pagsusugal na karaang taon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Tagumpay na nasungkit ni Pinoy tennis pride Alex Ayala ang panalo laban sa world number 2 at Wimbledon champion na si Elena Rybakina sa round of 16 ng Berlin Tennis Open. Sa score na 7-5, 6-4, nakamit ni Ayala ang monumental straight sets victory at aabante sa quarterfinals. Una nang nagharap ang dalawa sa Italian Open nitong Mayo kung saan nagwagi ang Kazakh star laban kay Ayala. Para sa 21-year-old Filipino tennis ace, maituturing itong isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang career. Nakatakdang humarap si Ayala kay world number 8 at Ukrainian player Elina Svitolina para sa quarterfinals. Good luck!
2: Tsaka ito yung pangalawang world number 2 na natalo niya. Una si Iga Ishvoate. Ayan. Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako si Maan Makapagal.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.
10: Calling all gadget lovers.
11: Gadget lovers.
10: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners.

ang iyong paggamit sa atong mga product, human ka mong nga nakagamit na hantod unta karon, o hantod sa hantod, samtang anaa pa atong mga produkto nga nakahatag mayong benepisyo diha kaninyo. Ana, ayaw ninyo undangi mga higala, no? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya namo gibatasan sa tao nga pag maayo na siya, pagbalik na normal ang iyang gibati, labi na sa pagbawas. Unya, kung naminti na niya ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nibalik na ang normal niya kapag bawas sa iyang hugaw. Kada adlaw na gigkini. Unya, kay mauna mo ginaim mong problema, yung saon taman na bumalik na sa mas maayo mga higala kay mahilig man ta sa kape. Kung kape na magaling yung hilig, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang ang iminti ninyo, no? Para kanunay ka mo protektado, kanunay ang nindot ka pagbawas sa matag adlaw, protektado inyong tinaing nga dili madaot, nga dili maistakan kanunay og hugaw nga atong mga kinaon na dapat na ginipagawas. Mabala ka ba ito mahigala nga pagpila ka adlaw una na ito ipagawas sa atong hugaw? Kayo number one to nga makadaot sa atong tinaing. Hantod nga magbukol-bukol, magsamad-samad, hantod nga mahimong colon cancer. Diba? Umaw na siya mahigala. Yan napagay mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa itong tinay, labi na nag-itom-itom na. Maugin yung kasagaran nga makadaot yun sa itong tinay. Kinang na nato na ipagawas. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa pagpagawas niya na mahigala. No? Makatabang siya. Huwag labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy kayong lawas may gala kung kulang kanunay og tulog. Labi na kung naitrabaho. Kapoy kayo yun. Ang usa ka tao nga walay tulog. Kung maminti na ito na nga wala na gitay tulog, wala gitay condition kanunay, hantun magkababa ang atong immune system. Dali na kay kita takbuyan og mga sakit. Napakitay sakit ka lugay makatulog, kulang og tulog, nanapoy laing sakit nga mo takboy, pasti lang, saon naman lang. No? Muna mga higala nga, sulayin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga wala pa makatisting. Total, dili man na siya bugat kang paliton ba? Dili pa na makabuslot sa bulsa? Yung makaayo pag ina sa inyong lawas, dili na siya basta-basta nga kapilang nga makapawala sa katugnaw, then makawala sa hapdo sa tiyan. Makatabang pag ina kaninyo mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas, napagkita'y trabaho, balda atong trabaho may gala. Muna kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon na itong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito'y haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mong trabaho, dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mupuli ang kabugnaw, pamao lang labas niya na ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob, nga dagang siyang kagamitan, o ang isa orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob, may gala. Kining green ang taklob, may gala, dagang siyang kagamitan. Matugin ko na kung nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplasgid mo ha. Kaya pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak. Basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan inyong tiyan. Di mo babala ka kayo. Wala na'y chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha. Na si Cetronella, Kakawati, Acapulco, napag-isagol nga Himag, Guaba, Luya. Basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang tanga, kanunay balik ang hilanat sa inyong anak. Hindi na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata. Ngayon yung haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion, kiningirin ang taklob para dili siya at balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayon ay mong samad, tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ang

taklob nya pwede sa mga bukol na mga bukol sa mga parts ng lawas butang ilang urayo ng gapas itaplak dito nya mga kaunggo mga katul-katul mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e pangagod kaspa kung wala makuha na sa mga usay nyo ipagtambal tistingin ninyong urayon tanggalo na labi na ka ng kuto o glusa sa bata Kuya Mad aplasira ng buhok sa bata lukpa kung naglibog na mo naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga ang uban mo ingon na lang upawan na lang ilang anak pero tistingin ninyo sa urayon aplasi siya lukpa siya na dayon pagkalukop na putsa siya silupin mga usa ka oras kay manuhot-suhot man ang urayon dito sa ilong sa scalp sa bata diliganahan ang mga kuto o glusa o Kuya Mad tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa no pasensya kayo manang ang urayon nga green nagtaklob dagan siya kagamitan sa mga adunay almoranas din ha suksuki lang ng ganyong lubot nga nai urayon ang gapas mga 2 weeks kung dito karon yung almoranas tong kay nakakaon mo mga bawal anara mga higala makatabang lang atong urayon nga green ang taklob ug dayon sa mga higala kining orange ang taklob pang massage lang gani siya pareha gyapon sa green pang massage kung pang massage ang orange ang taklob nga urayon pang massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Dili sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong urayon nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Inout ko mga higala na sabta ninyo no, ang atong mga gishare nga product. Napakuhi uban pang mga product akong i-share sa inyo ha, pero standby lang una, ha? Kunya na ako na-share. Hato lang sana sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi, nagisalig o giasoy din ka nato sa usa ka babae nga si Sheila. Sheila, anay mong kaagi.

0: Ayo. Ah, Nong, mayong gabi inong. Onsa ato ah, Jan? Ah, may bisita ko kay Sheila. Nong. Waman masakit si Sheila. Ah, bisita lang ko Nong. Ingon ko wala gyud masakit si Sheila. Unsa may tuyo nimo ni Sheila? Ah, kuha Nong. Mamisita gani. Jan. Dili pa bang ka makontento sa usa ka babae, duha ka babae, tulo ka babae? Mamiktima na pugka. Oh. Grabe na ang dungog nimo diri sa ato, ah. Nga babairo daw ka. Asao na rato, Nong? Bata-bata pa ko. Sana idagid kong 20, 21. Ah, tinood na. Kaniling hatra kahit nga pagkatao, pagkalalaki niya, batanon pa. Karon nga nag-edad na kong 27 nung wala naman, Nong. Wala na. Mas mo grabe na hinuna kay nag-matured na ka. Sa una pa ganiwa pa kay plano. Bata pa ka, grabe ng chicks ni mo. Tungod ka, gigwapo lagi ka. Nga magpabuutan-buutan kunuhay. Tanawa, nagtipunok ang imong uyab. Mao na, tinood na, di ba? Oo, Nong. Pero wala na, nag-usap na ko, Nong. Yan, muna pong biktima ho na akong anak. Ikapila na akong anak. Diyan, ay na lang biktima akong anak. Nag-usap na ko, Nong. Gusto na ko, Nong, nga isa-isa lang. Ay. Diyan, abin ni mo, wag yung ko'y gusto sa imo haba. Dili mayo ang record ni mo dili sa tuwang lugar.
1: Pa?
0: Oh. Oy. Mamayang gabi, Ishi.
1: Uy, Jan, nakalaag ka man.
0: Oo. Laag na sa... O sige, sulod rin. O sila. Mamisita daw sa iyo mo, ha? Yung na ako nga umang kamasakit, ganun sa may bisitahan. Siguro na, plano nga manguyab.
1: Ah, dali dyan, sulod.
0: Salamat kayo, no. Uy, ay pag-asa nga... Dawaton ka ni Sheila, ha? Aha. Sige na, no. Ganahan lang ko nga makita na ko si Sheila. Away problema nang makita na nga kong anak. Pero ay pag-asa nga dawaton ka, ana. Basin maabot sa panahon nga maghilak na akong anak.

0: ko sa parehingo ni Papa.
1: Kuan lagi siya. Hinon-tinon ba sa may ang gibang sultis ako, ha? Sa una nga edad pa ko, 20, 19. Sabing uyab-uyab, pero mati mga klaro, good. Binata-bata pa.
0: Hinon ko, apo mang kuka, bukutan sa tanawon.
1: Sa una rato. Pero karon, 27 na akong edad. May siguro nga, formal na ko. Mauna na ako ang kinabuhi nga. Isa rin ang babaeng higugmawan. Si, kano sa mga mo dawatan?
0: Manguyap ka diri sa ko, John?
1: Mabot ba na ikaw diri o walay toyo nga importante? Kapila na kahiga yun. Usay, sorry kayo nga dito kung manguyap si mo sa dalan. Kaya lisod man kayong papa ni Madre. Pero tungkol kayo wala na ka na kung makita nga maglakaw-lakaw. Namugos na lang kumuanhe. She. Dawatan ako, she. Promise. Ikaw rin ang babae akong higugmaon. Pasensya yung kaing kulit kay ko.
0: Tinoda ka na imong mga saad ni mga dili na ka magdubli-dubli kuyab.
1: Dili na lagi. Promise. Dili na paras ka ni Adto. Nga bata-bata pa ko karun. Gusto na ko isa-isa lang.
0: Sige.
1: Tinood ka.
0: Nawadon ka na ka.
1: Uyab na ta.
0: Oo.
1: Salamat ta. Pwede makahawid sa'yo mong kamat.
0: Naras papa. Isulod.
1: Buhay anaway mong kamat. I love you, chick.
0: I love you.
1: Salamat kayo, ha?
0: Unaon sa ka.
1: Dinahimot lang sa papa ni mo si paniplat. Wala siya kasayon nga uyab na ta.
0: Sagdira na si papa.
1: Sige, sige, mantun ako. Salamat na magkita rin na mabisita rin ako pagbalik dire.
0: Ah, sige. Basta ilang kakwanas papa. Kung sa'yo panultin papa, alam kayo din kalain.
1: Ah, salamat kayo. Nong, nang.
0: Oh, asa naman ka dyan.
1: Magawas ako na, mapaulin ako nang. Nong, may pa. Katulog sa'yo. Ay sipang disturbo. Kaya tingtulog na o, kapinalas no ibi. Oh, nung, mabalik na ko nung. O sa'yo, balikan ni mo. Ah, magkikita kay Sheila. Ah, sige na, sige na. Kaya matulog na may karong tuntun. Sige nung, aras ako nung, nang.
0: Lalasike. Pag-amping, dyan.
1: Salamat lang, Nong. Si, gusto ako. Love you.
0: Love you.
1: Kalami ikis, ikaling kayo na papa ni Manuktan. Oh,
0: ayaw sa karan. Sige na.
1: Si, I love you, ha. Kita na, ha.
0: Oo, lagi.

kamusta na kasi dyan-dyan? Kaloipod daw niya. Natahado kasi kay Papa. Sabang iwagin siya magustuhin ni Papa, sad. Ah, minahat ko nga musabot sa dyan-dyan.

0: しちゃうんじゃない。
1: Hello, Che.
0: Oh, Jan.
1: May gabi. Kumusta ka?
0: Ah, okay na.
1: Salamat sa iyong pagdawat, ha. Abili mo, murag maglisod ko sa pagkatulog karon ba?
0: Katulog din na, oy. Mga ibagbaya ka.
1: Lami ka igakos niya sa iyong kaganina.
0: Sa igakos? Nga na sila mamagpapanganagtanaw sa iyong paggawas?
1: Maugani. Basin susunod ang mag-anan ako. Pagkaksanin ko, pakisanin ko.
0: Siguro mo na kinabuhat mo sa iyong mga uyab kani adto.
1: Dili magkukumakuntinto kong uyab na tuta pero wala akong makakis.
0: Sige lang, sunod na.
1: Salamat ha. Si, ay kabala ka ha. Ay napagunaw na nga. Ako, di ko makuntinto na sa iyong mga uyab na pupuglain. Dili na ka na pwede sa ako akaroon. Basta timanig mayo, ikaw rigod ang akong higugmaon.
0: Manday bitaw. Bulagan tagyog ka makahibalo ko.
1: Salamat ka, she. Love you.
0: Love you, ta.
1: Sweet dreams.
0: Ah, sige, sweet dreams, ha. Katulog na.
1: Amot makatulog ba kuhanis higo na una sa imo, ha? Diyan, nag-akuskus akong unlan.
0: Ha?
1: Nagkakuskus akong unlan. Kay, imagine ako nga ikaw ni.
0: Tonto.
1: Kanindot sa'yo mong tingog si.
0: Ha?
1: Ingon ko nindot kay kag tingog nga makiksulti ko sa cellphone.
0: Ano sa manin, akong tingog nagkanta ko nga nagiksulti sa'yo mo ha? Nga mo yung kag nindot kong tingog?
1: Di ba nindot pa minaon? Cute ba nga? Makainlam.
0: Imo na po kong kiyo toto.
1: Tinawal bitaw siya. Swerte gyud ko nga. Ako pa ang lalaki nga nakauyab sa iyo ha.
0: Manampingan ni mo. Pantay lang bitaw makibalo ko. Mahibalo ko bisan kamay. Di gyud ko magduha-duha sa pagkikbulag sa iyo ha.
1: Dili ka makikbulag sa ko ha.
0: Ano man?
1: Dili man ko manguyab og lain. Ikaw raman.
0: Paro nga lang gyud ha.
1: Sure. Promise.
0: Sige, nakatulog na.
1: Love you.
0: Love you too.

0: Dog Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Jason Mangani tuuhan ang on the way kana pakahang I will stay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
8: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair.
20: air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

FM Radio 96.7 Tavo di Oro.

0: murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Uway! Hala no!
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip, hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
4: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
5: Buksan mo, papasukin.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
13: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Calling all gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Amcor store or shop online at amcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Yo, yeah. Urchinella Stu Dash Ali.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
2: Buksan mo, papasuki.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala kaluay sa Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer di na mutong karper ni capsule niya akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya mong gamit adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: gingnan ko ni Mugwait. Hantod karon, naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kwa, nasa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
1: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Kami sa himpilang ito kasama ng KBP sa pagdiriwang ng kanyang 51st anibersaryo ay nakikiisa sa buong sambayanan sa pagpupugay sa lahat ng mga himpilan ng radyo at telebisyon na patuloy na nagbibigay boses sa adhikain ng bawat mamamayan. This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music.
0: Music
1: radio.
0: Radio.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sa kit. Pero sa diyang nagamit na ko mag-lumsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sab sa mag-lumsing. Pitlibog yun. Ang mag-lumsing, maugin ni makaayo sa atong panglawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fiv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Goodbye.